Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kamusta po kayo? Welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap nitong mga ito, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa A Woman to Remember in the Last Days. Sa buong Biblia po, iilan lamang ang mga taong direktang binanggit ni Jesus bilang halimbawa na dapat alalahanin sa mga huling araw. Isa na po sa kanila ay ang asawa ni Lot. Nakakagulat na 3 salita lamang ang ginamit ni Jesus. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Bagamat hindi binanggit ang kanyang pangalan, ang kanyang kwento ay naging isang makapangyarihang babala para sa lahat na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamamagitan sa Ebanghelyo na sulat ni San Lucas. Ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral. Kaibigan, kung ating bigyan ng pansin ang salita na may babala sa sulat ni San Lucas, at hindi lamang sa sulat ni San Lucas, kundi pa naman sa ibang sulat sa Ebanghelyo katulad ng San Mateo, ay yung mangyayari sa huling kapanahunan ay katulad na nangyari ng dalawang pangyayari sa Old Testament, lalo na sa aklat ng Genesis. Ang una rito ang nangyari sa panahon ni Noe at gayon din sa panahon ni Lot. Ganito ang sabi ng ating Biblia. Sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, ating simulan ngayon sa versikulo 26 hanggang 30, ganito ang sabi ng Biblia. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Kaibigan, ang binibigay ngayon na babala o leksyon ay kung ano ang nangyari sa panahon ni Noe. Ang wika, ang mga tao ay umiinom, kumakain, nag-aasawa, pinapag-asawa, masama bang uminom? Pero may mga taong sa kanlang pag-inom sila'y nalalasing. May mga tao namang kumakain, hindi man nagpapasalamat sa Diyos. Kuminsan sa mga restaurant, ilan kaya sa mga kumakain sa restaurant, sila ay nananalangin muna bago sila kumain upang pasalamatan ng Diyos. Hindi naman masama ang mag-asawa sapagkat ang unang institusyon na ginawa ng Diyos walang iba kundi ang marriage institution o yung pag-aasawa. Panukala ng Diyos, kalatan ng tao ang sanlibutan sa kalwalhatian ng ating Diyos. Dangan nga lamang ang tao ay nagkasala pero meron pa ring panukala ang Diyos na darami ang mga tao at ang mga magulang ay mga co-creator. Ang creator natin walang iba kundi ang Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae ay dumarami ngayon ang mga tao. Hindi masama ang mag-asawa, pero ang pinanukala ng Diyos ang pag-aasawa ng isang lalaki at saka isang babae. Hindi rin pinanukala ng Diyos na magkaroon ng katulad ng relasyon ng mag-asawa ang lalaki at saka ang kanyang kapwa lalaki. Ganon din ang babae sa kanyang kapwa babae. Gayon din ang sinasabi ng ating Biblia, pangalawang babala, dito sa versikulo 28, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, at nagtatanim at nagtatayo. Sa makatuwid, yung mga nangyari sa panahon ng araw ni Noe at gayon din sa panahon ng Sodom at Gomorrah, walang pagkakaiba yung mga nangyayari dito. At ang sabi nga, subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Kaya nga, dalawang halimbawa ang ibinigay ng ating Biblia sa kaarawan ni Noe at gayon din sa kaarawan ng Sodom at Gomorrah. Kaibigan, sa ating bang panahon ngayon, nakikita ba yung mga nangyayari? Meron ba ngayon duplication? Kung ano nangyayari o nangyari noon ay nangyayari sa ating panahon ngayon, business as usual. Pagkatapos ngayon, ang mga tao ay habala sila sa kanilang magagawain. Subalit, kung papaano dumating ang hatol ng Diyos na sinunog ang Sodom at Gomorrah, ang sanlibutan naman sa panahon ni Noe ay nagkaroon ng baha, nilipol ng Diyos. Ang isa ay sa apoy, ang isa ay sa tubig, gayon din ang wika sa panahon ng huling kapanahunan na bago darating ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, isang babala, sa versikulo 32 ng kapitulo 17, ang wika ng ating Biblia, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit asawa ni Lot ang binabanggit sa Biblia? Hindi sinasabing si Sarah, hindi sinasabi si Hannah, hindi sinasabi si Ruth na isang Moabita na pangasawa ni Boaz, o kaya naman si Mary na naging ina ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao. Bakit ang mga ito ay hindi binabanggit na halimbawa, kundi binabanggit na halimbawa ngayon asawa ni Lot? Tingnan natin ano ang mga napapaloob sa pangyayaring ito. Ang una, let us remember her religious privileges. Tandaan natin ang mga karapatan, mga pribileho na nangyari sa buhay ng asawa ni Lot sapagkat sila ay sumama, silang mag-asawa kasama ng kanilang mga anak, sumama sila kay Abraham nung siya'y umalis sa lupain ng Ur at pagkatapos ngayon, sila ay nagpunta sa lupang pangako o papunta sa lupang pangako na meron ngayong impluensya si Abraham sa kanilang pagsamba sa kanilang tahanan pagkat inipon ni Abraham ang kanyang mga kasama sa tahanan kasama ngayon ang kanyang pamangkin na si Lot at gayon din ang kanyang asawa. Na kung papaano ngayon yung sinasabing karanasin ni Abraham na siya'y nanampalataya sa Diyos at sapagkat maganda ang halimbawa ng lingkod ng Diyos na si Abraham sa kanila ay nagkaroon ngayon ng pribileho si Lot at ang kanyang asawa na ang kanilang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa harap ng ating Diyos. Nanupat ang sinasabing kung papaano si Abraham ay tinawag ng Diyos upang pagpapalain siya kasama si Lot at ang kanyang asawa sa mga pagpapalang pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya lang noong ngayong sinabi ni Abraham sapagkat nagkakaroon ng problema ang mga tauhan ni Abraham at saka mga tauhan ni Lot, pinamili ngayon ni Abraham kung saan pupunta ang kanyang pamangkin, hindi si Abraham ang namili. Ang sabi nga ni Abraham, kung ikay pupunta sa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. Kung ikay pupunta sa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. At nung tinanaw ni Abraham ang kanyang mga mata, nakita ngayon ang Sodom at Gomorrah at siya'y nagpunta roon. Kaya nga, pinagpala, kaibigan. At gayon din, ang wika sa ating Biblia na kung papaano si Abraham ay naging generous. Ganon din ang impluensya ni Abraham sa kanyang pamangkin at sa asawa ng kanyang pamangkin. Hindi lamang yon, narito ang sinasabi ng ating Biblia. Ano bang sinasabi tungkol sa asawa ni Mrs. Lot, na si Lot mismo? Ayon sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 7 at 8, ganito ang ating mababasa. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, tingnan mo kaibigan, sa harap ng Panginoon ang sabi si Lot ay isang taong matuwid, na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masama. Sapagkat ang matuwid na taong ito ay nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kanyang nakita at narinig. Nakikita ni Lot yung masamang mga gawa, yung sodomy, nakikita niya. Pero ang sabi nga, nabuhay siya sa ganong klaseng pamumuhay. Pero ang lalaking ito, ang sabi ng Biblia, siya ay matuwid. It is a privilege, kaibigan, na ang babaeng ito na si Mrs. Lot, ang kanyang asawa, ay isang lalaking matuwid. Nanupat, kumbaga sa ating panahon ngayon, kaibigan, marami tayo ngayong kapupulutan na mga aral at gayon din mga pribileyo. Halimbawa, sa ating panahon ngayon, maraming mga religious na privileges. Katulad sa mga churches, kuminsan kaliwat kanan ang mga churches, napakarami, hindi ka na kailangan lalayo pa. Kuminsan naman yung radio and television ministries, buksan mo lang ang iyong television at saka radio ay marinig mo na ang aral tungkol sa Panginoon. At gayon din ang sinasabing maraming supply ng mga Biblia. Makakabili ka ng Biblia na hindi gaanong mahal ang halaga ng Biblia para mabasa mo at dumami ang iyong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At gayon din, maraming great literature ministries, kaibigan. Subalit, yung mga religious privileges, ang mga ito ay nakakatulong lamang at kinakailangan ang isang tao ay meron siyang matuwid na relasyon sa kanyang Diyos. Halimbawa, si Gehazi, siya'y servant ni Elisha o Eliseo. Pero ang lalaking ito ay hindi maganda ang kanyang naging buhay. Meron din si Demas na associate ni Paul. Iniwan si Paul. At gayon din si Judas Iscariote, naging disipula pa ng ating Panginoon. Binigyan siya ng pribileyo. Kaya nga, ang mga simbahan ay mga itinatag yung religious privileges upang ngayon makatulong sa tao at nasa tao ngayon kung tanggapin ang mga pagpapala at gayon din ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, let us remember the prayers of her relative. Tandaan natin ang panalangin na kanilang mga kamag-anak. Kaibigan, meron ka bang mga kamag-anak o mga kaibigan na pinapanalangin ka? Sapagkat mahal ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot. Kaya ngayon, nung sinugo ng ating Diyos ang dalawang mga anghel at nakipagtagpo kay Abraham, ganito ang sabi ng ating Biblia, nagkaroon ng sinasabing pamamagitan si Abraham. Ito yung ating mababasa sa Genesis Kapitulo 18, ating simulan sa 23. Ang sabi, lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng mga masama? Halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan, ayon sa versikulo 24, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? 25. Malayong gagawa ka ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, anupat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari iyan, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Versikulo 26. At sinabi ng Panginoon, kung makatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal, sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na iyon alang-alang sa kanila. Pagkatapos sa versikulo 27, sumagot si Abraham at nagsabi, mangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. 28. Kung akalang magkukulang ng 5, sa makatwid kung ating papansinin ay 50, at pagkatapos kung magkukulang ng 5, at kung magiging 40, maging 30, maging 20, maging 10. Pero kaibigan, ang nangyari sa pakikipamagitan ni Abraham para sa Sodom at Gomora, sapagkat gay na lamang ang kanyang concern, nandoon ang kanyang pamangkin, nandoon yung mga anak ng kanyang pamangkin at mga asawa ng kanyang asawa ng mga anak ng kanyang pamangkin. Subalit walang nasumpungan, kaibigan, na kahit sampo. Nalangwi ka alang-alang sa 10, hindi ko lilipulin ang Sodom at Gomora. Kaibigan, dito ngayon natanyag yung sinasabing sodomy, sapagkat yung mga lalaki ang gusto ay kapwa lalaki. Hindi ito ang panukala ng ating Panginoon, kaibigan. Kaya nga, merong intercession na nangyari at ang mga anghel ay nagpunta kay Abraham at gayon din nagpunta kay Lot upang ngayong iligtas si Lot sa mangyayari sa Sodom at Gomora. Kaibigan, maaring ikaw ay merong mga magulang na ginagawa yung sinasabing intercession, yung pamamagitan, na pinapalalangin ka, o kaya naman merong kang mga magulang o meron kang mga anak na pinapanalangin ka, o kaya na may meron kang mga kaibigan na merong malasakit sa iyo, pinapanalangin ka. Kaibigan, may bisa at may kapangyarihan ang panalangin. O kaya naman, ang buong iglesia ay pinapanalangin ka, kaibigan. And there is power in prayer. At ang sabi nga, the family that prays together stays together. Subalit sa pangyayaring ito, kaibigan, noong wala pang 10 at wala ring 5, ang ginawa ngayon ng mga anghel ng Panginoon, pinagmadali na si Lot. Subalit kaibigan, yung pangatlong bahagi nito, let us remember her perishing. Alalahanin natin na siya ay namatay, yung asawa ni Lot. Kung bakit sinasabing alalahanin mo ang asawa ni Lot. Sa gitna ng mga maraming mga gamit, maraming mga possessions at mga pribileyo, siya ay namatay. Bakit, kaibigan? Nung sila ay lumabas na sa Sodom at Gomora, at paglabas nila ngayon ay nagpaulan ng Diyos ng apoy at saka ng asupre, at ang asawa ni Lot ay tumalikod. Sinabi ng anghel ng Panginoon na huwag kayong tatalikod. Looking back revealed ang sabi na siya ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Disobedience, kaibigan, ang nangyari. It reveals her unbelief. Ito ay nagpapahayag na siya ay hindi ganap na nananampalataya sa Diyos. Sabagay, makikita mo nga naman dito na marami siyang mga possession. Kaya nga ang ating mga ari-arian na ating naipon kaibigan na kapag dumating ang Panginoon, hindi natin dadalhin sa langit ang mga ito. Kung ikaw ay maraming salapi, kung ikaw ay maraming mga lupa, mga titulo ng lupa kaibigan, o kaya naman marami kang mga meble sa iyong bahay at meron kang napakagandang mansyon, hindi mo dadalhin sa langit ang mga bagay na yan. Ang tangi lamang ngayon ating dadalhin sa langit, yung karakter na binago ng Panginoon. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupang ito. Papaano ba ang pag-iipon ng kayamanan sa langit? Batay sa ating napag-aralan una, kapag ka ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, pinagpala ka ng Panginoon, at sa pagpapala ng Panginoon na ibinigay sa iyo, ikaw ay kinakailangan maging pagpapala sa iba. Katulad ni Abraham, siya'y tinawag ng Diyos, pinagpala siya at si Abraham ay naging pagpapala sa iba. Ito yung panukala ng Diyos, kaibigan. Na hindi tayo kinangangailangan yung hoarding, na parabagang nagkamal tayo ng maraming salapi, kamukha ng isang hangal ang wika ng Panginoon. Kasi ang sabi ng lalaking ito, marami ka ng ani, marami ka ng pagkain, marami ka ng ngayong tinatangkilik. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw na hangal sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa, kanino mapapas sa kamay ang mga naipon mo. Kung minsan kapag ka walang will and testament ang isang magulang kaibigan, ay ang mga anak ay nag-aaway at dinadala pa sa korte ang kanilang pag-aaway. Meron akong alam, magkapatid, na napakayaman, nag-aaway sila sa iniwan ng kalang mga magulang, ang ginawa ng isa, binaril ang kanyang kapatid hanggang sa namatay. Kaibigan, itong asawa ni Lot, lumingon siya. Ang sabi ng anghel ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Kaya si Lot, ang kanyang dalawang anak na babae, sila lamang ang naligtas. Wala mang lima. Nakalabas nga ngayon ang asawa ni Lot, pero ang nangyari sa kanya ay disobedience. Hindi siya sumunod. At kapag ka ang Diyos ay may sinabi, very particular kaibigan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga ito ay babala sa mga tao sa huling panahon, kaibigan, at tayo ay nabubuhay na sa huling panahon. At yung mga sinasabi ang mga crimes noong una, kaibigan, na ang mga tao ay nakikita ng Diyos na puro patayan, puro krimen, kaya nakita ng Diyos ang sanlibutan ay sumama. Maging sa panahon ni Lot, kaibigan, hindi tayo nagkokondina ng sinuman. Pero hindi panukala ng Diyos, kaibigan, yung sinasabing sodomy, na sa ating panahon ngayon, marami sa mga tao ngayon ang sinusunod yung sinasabing sodomy, na kung bakit ang Diyos ay lilipulin din ang kasalanan sa ating kapanahunan ngayon. Kaibigan, tandaan natin ang nangyari sa panahon ni Lot. Kaya ang sabi, alalahanin natin ang asawa ni Lot. At alam ba, kaibigan, itong mga bagay sa sanlibutan na ito? Sinasabi sa 2 Pedro 3:11 na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Panginoon o ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Yan ang mangyayari, na kapag ka sinunog na ng Diyos ang sanlibutan na ito, kaibigan, tutupukin na ngapoy ang lahat na hindi na kasama ngayon sa maliligtas na dalhin sa langit. Kaya nga, ang sabi pa sa Mateo 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Totoo ba ito? Lumalamig ba ang pag-ibig ng marami, pag-ibig ng mga magulang sa kanilang mga anak, pag-ibig ng mga anak sa kanilang mga magulang, pag-ibig sa kapwa? Kapag ka ang pag-ibig sa kapwa, kaibigan, ay nawala at ating inibig ang mga salapi, gagamitin natin ang mga tao sa ating sariling kapakanan. Kaibigan, ito ay isang babala sa atin. Alalahanin natin ang asawa ni Lot, yung mga privileges na binigay ng Panginoon sa kanya, na noong kasama nila ang kanilang uncle na si Abraham, at gayon din yung prayer life ni Abraham, at gayon din ang kanyang asawa na si Lot ay isang matuwid ayon sa ating Biblia. Alalahanin natin ang asawa ni Lot sapagkat kung ano ang nangyari noong panahon na yon ay mangyayari din sa ating panahon ngayon. At mangyayari na nga, kaibigan. Kaya nga, ito nawa ay magiging babala sa buhay natin samantalang ating inaantay ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang asawa po ni Lot ay naging babala para sa huling araw dahil bagamat lumabas siya ng Sodom, nanatili namang nakakapit ang kanyang puso rito. Itinuturo po ng kanyang kwento na ang tunay na pagsunod ay nangangailangan ng buong pagtitiwala sa Diyos, pagtalikod sa sanlibutan at pagtuon ng puso sa kaharian ng langit. Ang mensahe po ni Jesus ay simple, ngunit makapangyarihan. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nagnanais sa mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang biyaya na magpagpaksa sa loob ng 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Sister Joy Esteves po ang inyong makakasama para sa mga talakayang nagmula sa Biblia. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako na sa panibagong paksa at ang atin pong makakasama ngayon ay walang iba kundi si Pastor Benji Fabeliar. Siya po ay pastor ng Seventh-day Adventist na nakatalaga sa mga probinsya ng Pampanga at Tarlac. At siya po ay 12 taon ng nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Magandang araw po, Pastor.
2: Magandang araw po ulit, Ma'am Joy. At yan po sa aming mga masugid na tagapakinig, taga-subaybay po ng programang Tinig ng Pag-asa.
1: Kung may nais po kayong aming maipanalangin, mga prayer request, o kaya naman ay gusto nyo ng libreng pag-aaral ng Biblia o makatanggap ng aklat na paglapit kay Kristo, ang aklat na makakatulong sa atin upang mas higit na makilala at maging mas malapit pa kay Jesus, ito po ay libre ninyong matatanggap. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. Kaya naman po, bago tayo magsimula, ay hilingan po natin si Pastor Benji para sa ating panalangin.
2: Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming pong salamat sa panahon na inyo pong pinagkakaloob sa amin at sa panahong ito na muli kami makapag-aaral na inyong salita. Hinihiling po namin ang inyong mayamang patnubay at pagbibigay unawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa mga bagay na aming pong mapapakinggan. Ito po ay patuloy namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amin po kayong iniimbitahang manatili sa pakikinig o panonood sa ating programa at huwag nang ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo ay nakikinig sa inyong mga radyo. Tayo po ngayon ay nasa panibagong paksa ng ating seryeng may pinamagatang pagpapalago ng ating spiritualidad. Kaya naman huwag na po nating patagalin pa at ibigay na natin ang panahon kay Pastor Benji upang tayo ay pangunahan sa pag-aaral na may kinalaman sa kung ano nga ba ang kahalagahan ng pananalangin. Pastor.
2: Maraming po salamat, Ma'am Joy. Ang pananalangin po ay may malaking bahagi tulad po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa atin pong mga spiritualidad, ang pananalangin ay isang mahalagang disiplina na kung saan ay kinakailangan po sa ating pong paglago bilang mga Kristiyano. Kahit po ang ibang mga world religions ay nag-exercise po ng prayer and meditation. Punta kayo sa mga Hindus, punta kayo sa mga tinatawag natin na mga Buddhism, meron po sila prayer and meditation. At sa atin po bilang mga Kristiyano, kinakailangan po natin ng prayer and meditation. Bakit? Sapagkat ito po ay mahalaga sa buhay natin at itinuro ito ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So, ang prayer and meditation po ay sinasadya. Hindi po ito nagkataon lang. Ito po ay binibigyan ng panahon. Ito po ay pagsaset ng intended time para po tumigil sa kabisihan ng ating pong araw-araw na mga aktibidad upang tumungo po sa isang tahimik at isang lugar na pwede tayong mag-reflect, magmuni-muni, lalong-lalo na po sa usapin po ng ating pananampalataya, ano? At pagiging matatag sa ating Panginoon. Ang pananalangin po ay may iba't ibang mga bagay. Una o yung tinatawag natin na quietness, no? Mahirap manalangin sa isang lugar na maingay. Hindi po kayo makaka-concentrate, ano po. Ang meditation naman ay doon naman po sa paglalagay ng ating mga isipan o mga pag-iisip sa Diyos. Ano po? at ang tinatawag natin na reflection sa ating pong mga nabasa sa banal na kasulatan patungkol po sa ating Diyos. Sa isang lugar na kung saan makakapag-meditate po tayo, mapapakinggan natin ang salita ng Diyos, yung kanyang mensahe, ibig sabihin yung kanyang still small voice sa bawat isa sa atin, ano po, na siya'y mangungusap sa ating mga puso at isipan. At pwede rin natin sa pamamagitan ng pananalangin, ma-share yung ating pong mga damdamin. Ma-share yung ating mga iniisip, yung ating mga karanasan sa ating Diyos. O pag-express ng ating mga sarili sa ating Diyos. Yan, kaya ganyang kaganda yung pananalangin. Ano po? Itong mga bagay na ito ay magagawa natin. Ito pong intentional na pagbibigay ng panahon sa pananalangin ay isa pong mahalagang bagay sa pagpapatibay ng pundasyon ng ating pong karanasang Kristiyano. Ang pananalangin po ay nangaharang ng mga malalakas na impluwensya o boses o ingay sa ating kapaligiran, ano po, sa buong araw ng ating pong pamumuhay. Ito po ay tumutulong sa pagdinig ng salita ng Diyos sa atin, bukod pa dun sa ating pagbasa, yung kanyang mga udyok sa atin ay napapakinggan natin kung tayo po ay nagbibigay ng panahon sa pananalangin. At syempre, mas lalo po tayong napapaloob doon sa pag-ibig at kaawaan ng Diyos, lalo pag itong minumuni-muni ito sa ating pong meditation na tinatawag. Ano po? Ang pananalangin po ay isang mahalaga at epektibong disiplina pagdating po saan? Sa spiritualidad natin. Kinakailangan lamang na i-schedule po natin ang ating pong ano po, devotional moment o ang ating prayer sa ating mga buhay. Hindi po ito dapat na kung magkataon lang, kundi ito ay sinasadya dapat. Ito ay dapat maging regular. Ano po? Karagdagan po dito, minsan ay inahanap po sa kabisihan ng ating buong araw na tayo po'y tumabi at magmuni sa ating Panginoon upang nang sa ganon, hindi po tayo mawala sa focus. Ano po? At itong practice na ito ay tutulong po sa ating mga puso at isipan at magpapalakas po ng ating pong pananalig sa ating Panginoon. So, isa sa mga kilalang mga preacher, no, si Charles Spurgeon, sabi niya, "Even as the moon influences the tides of the sea, even so does prayer influences the tides of godliness." Kung ang buwan po ay nakaka-impluwensya sa mga pagtaas ng alon, ano po, sa ating karagatan, gayon din po ang pananalangin nakaka-impluwensya sa usapin po ng pagiging makadiyos, okay? So, tingnan po natin sa banal na kasulatan. Ano ba ang mga bagay na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan pagdating po naman sa pananalangin? Sabi po ng Panginoong Hesus dito po sa Mateo Kapitulo 6, ang talata po ay 5 hanggang 8. Matthew chapter 6 verses 5 to 8. Sabi po sa verse 5, "At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala." Sa panahon ng ating Panginoon, nang siya'y pumunta dito sa lupang ito, may practice pong ganito na may mga taong mapagkunwari sa kanilang pananalangin. So gusto nang ipakita sila yung religious sa pamamagitan ng prayer na nagpapakita sila. Ang sabi ng Panginoon ay tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ito daw ang ating gagawin. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Meaning, may mga bagay na dapat talaga nating ibigay sa Panginoon ng personal. Hindi na natin kailangan ipangalangandakan ito sa madla, ano? At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit. Ibig sabihin yung repetition, no? na tulad ng ginagawa ng mga Hentil sapagkat naakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Meaning yung pagre-repeat ng mga phrases ng paulit-ulit na sa pag-ulit-ulit natin ay parang iniisip natin, papakinggan tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang mga bagay nito. Kaya nga sa verse 8, huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. E anong role ng paghingi sa Kanya? Ang role nito ay para hindi baguhin ang isip ng Diyos sa ating mga kahilingan, kundi mabago ang ating attitude papunta sa Diyos, na baguhin tayo sa ating pong paghingi sa Kanya, na lagi nating sabihin na hindi ang kalooban ko, kundi ang iyong kalooban, Panginoon. Ano? Ito rin sinasabi sa atin. Ano po? Dito sabi ni San Pablo sa atin sa Philippians chapter 4 verse 6, Philippians 4:6. Sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito ang maging ugali natin na kaya na natin ang ilang mga bagay, maganda din na dalangin din. Ikaw, Ma'am Joy, pag may pagkain na ba sa ref mo, hindi ka na ba hiling na give us this day our daily bread? Alam niyo po, mga ginigilo na may mga tagapakinig, pagkaman tayo ay sumisweldo, bagaman tayo po ay tumatanggap ng mga biyaya at pagpapala, ano po, ang turo sa atin ng Panginoon ay give us this day our daily bread. Ano ibig sabihin nito? Ang pananalangin po ay nagtuturo pala sa atin na alisin ang confidence sa ating mga kakayanan, not in a negative way, but in a positive way, na kung saan magdedepende lagi tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan kasi kaya na natin, minsan kasi may pera naman tayo Pero kinakailangan humiling pa rin tayo sa Panginoon, kasi ito yung pagdepende na may pagpapasalamat daw. Nandun yung pagpapasalamat sa mga bagay na ating hinihiling at tinatanggap sa Kanya. Kaya po, mahalagang mahalaga yung pananalangin na kahit na meron naman pala tayo. Ano po, mga kaibigan? So, sabi naman ni San Pablo, ano? Sa unang Thessalonica 5:17, 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. O magpatuloy kayo saan? Sa pananalangin. Inihantulad po ang pananalangin sa isang ginagawa natin sa araw-araw. Ito yung tinatawag natin na paghinga. Yan. Prayer is the breath of the soul. Ang pananalangin ay siyang hininga ng atin pong mga kaluluwa. O ibig sabihin, siya yung ang nagbibigay buhay sa atin pong pananampalataya. Subukan nyo pong pigilan ng inyong paghinga ng 5 minuto. May mangyayari pong hindi maganda. ang paghinga ay normal sa atin. Walang patid dapat. Kasi pag napatid yan, mahirap, baka dumiretso. Kaya nga napatid ang hininga Napatid ng hininga. Ibig sabihin, namatay na. Ganun din po pala. Pag hindi na tayo dumuluhod, pag hindi na tayo nananalangin sa Panginoon, pag hindi na natin binibigyan siya ng panahon at mag-meditate tayo sa Kanya, ay napuputol po yung paghinga. Utay-utay namamatay yung ating pong namamatay po yung ating mga cells sa katawan. Yung puso natin, kinakailangan ng oxygen. Pero pagbarado po ang mga daluyan, So, kung reconnecta na po tayo sa ating mga dinaan ng pag-aaral, nitong mga nakalipas na araw. Kapag may bara sa ating mga ugat, yung hininga ay hindi papasok doon sa mga kalamnan na nangangailangan po ng oxygen. So, kinakailangan talaga yung prayer. Pero kinakailangan din, pag samasamahin natin, na-cultivate yung soil upang nang sa ganun ay dumaloy ng dumaloy ang nagbibigay ng buhay na hangin. Alam nyo ba na ang banal na espiritu ang patuloy na siyang tumutulong sa atin, na itong nagbibigay lakas sa ating pananampalataya ay dulot ng atin pong pananalangin, at tumutulong ang banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Matthew 26:41, Matthew chapter 26 verse 41. Ayan. Kayo'y maging handa at manalangin. Huwag upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Watch and pray. Maging handa at manalangin para hindi daw tayo matukso. Maaaring sa panahon na tayo ay hindi na po nananalangin. Maaaring sa panahon na tayo po ay hindi na po nagbibigay ng panahon sa Diyos. Yun yung mga vulnerable nating mga panahon. Tandaan po natin yan. Yun yung mga panahon tayo ay mahina. Kaya po ang pananalangin ay siyang kailangan natin. Si Daniel, ang practice niya 3 times a day. Ano? Kahit na busy siya sa buhay niya, pero talagang itinataon niya na siya ay nananalangin sa Panginoon. At ito ay nagbigay sa kanya ng katatagan sa kanyang pananalig at pagtatapat sa ating Panginoon. Ang sabi din sa atin ni San Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa ng may buong pagtiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Sa lahat ng panahon, tayo po ay manalangin. At itong bagay na ito ay merong role ng malaki sa ating buhay. Alam niyo po, ang Panginoon ay laging tumutugon sa atin. May talinghaga pong ibinigay ang Panginoon. Dito po matatagpuan ito sa Lucas 18, ang talatay 1 hanggang 9. Luke chapter 18 verses 1 to 19. Okay. Okay, sabi po dito, at sinilita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Tatapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. Ayan. Mayroon daw isang judge na kung saan ay walang sinisino. Ano? Pero may babae na araw-araw na dumadaing sa kanya, iganti mo ako, give me justice. I want justice. Sabi niya, kakakulit nito, pagbibigyan ko itong babae ito. Ngayon, sabi sa verse 6, at sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? At kaniyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nangagpapanggap na sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. Ang itong bagay nito ay mahalagang punto, ano po, na sa lupang ito ay may mga gusto tayong justice na makamtan. Na sa kakakulit nga ng mga tao sa tagpagbigay ng justice tulad ng mga judge ay napapasunod na lang kasi na nakukulitan na ano. Pero iba po ang Diyos. Ang Diyos po ay matuwid na hukom. At sa kabila ng siya ay matuwid na hukom, nais din po niyang bigyan tayo ng justice. At ito ang ugali ng Panginoon na talagang ibabrought niya sa buhay natin ang justice na matagal na po nating hinihiling. At kinakailangan po nating dumaing sa ating Panginoon na magpatuloy na humingi sa kanya ng ano po, ng tulong. Alam niyo po, ang Panginoon ay nagbigay ng mga mabuting pamamaraan at halimbawa sa kanyang buhay mismo. Ano po, siya, sa kanyang kabisihan, siya po ay lagi pong nagbibigay ng panahon sa pananalangin. Busy ang Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 14, verse 23, Matthew chapter 14, sign natin sa Tagalog, ano po? Chapter 14, verse 23. Sabi po ay ganito, at pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na ay siya ay nag-iisa doon. Ang Panginoong Jesus ay nagbibigay ng panahon sa pananalangin. After ng kanyang kabisihan, siya ay nananalangin. Ano? Madalas siya ay nananalangin sa isang liblib na lugar, sa isang garden, sa isang wilderness, no? Bago pagkatapos niyang mabinyagan, ay talaga nag-spend siya ng time sa pag-meditate. 40 days and 40 nights. Kaya nga naman, nung dumating yung tukso, ay napanagumpayan niya ito dahil nag-spend siya ng time sa ano, sa ating Panginoon. At sabi niya sa Mark, sa aklat ng Mark, no, binibigyan niya na talaga ng panahon ito sa kabila ng kanyang kabisihan. Mark chapter 1 verse 35. Sabi po dito, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi, at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nanalangin. Ugali ng Panginoon ito, at walang ibang magandang modelo pagdating po sa usapin ng pananalangin, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya, bagamat siya ay busy tao, bagaman marami siyang gagawin sa araw na iyon, talagang sisikapin niya na magbigay ng panahon sa pananalangin. At ang pananalangin nagbigay ng kalakasan sa kanya, nag-sustain ng kanyang buhay, nag-sustain ng kanyang ministeryo, nag-sustain ng lahat ng bagay na ginawa niya dito sa lupa, upang nang sa ganun, ano po, matupad niya ang kanyang mission. Ganyan din po sa atin. Kinakailangan natin gayahin ang ating Panginoon na nagbigay talaga ng panahon sa panalangin. Siya na Diyos ay nakita ang kahalagahan ng panalangin. Lalong-lalo na po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, mga ginigilo po namin taga-subaybay na kinakailangan po nating manalangin. Alam niyo po, bago po hulihin ng Panginoon, ay talagang nag-spend siya ng time sa pananalangin doon sa Garden of Gethsemane. At doon po nakipagbuno siya sa pananalangin. Talagang sa kanyang dadanasing hirap at pasakit para lamang iligtas tayo, na siya po ay lumabas ang dugo sa kanya bilang pawis, ano po, ay talagang nakakuha po siya ng lakas. Alam niyo po, nanalo ang Panginoon sa labanan, hindi po doon sa krus ng Kalbaryo, kundi po doon sa Garden of Gethsemane, na kung saan nakipagbuno po siya, nakipaglaban po siya sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya nga, kung kahit ano na lang po yung pahirap sa kanya, after po noong gabi na yon ng kanyang pananalangin, talagang tiyak na ang ano po, tiyak na ang kaligtasan ng tao sapagkat nanagumpay na siya sa pananalangin. Kaya nga, ang kanyang respond na lang doon sa krus ng Kalbaryo ay, Father, forgive them for they do not know what they do. O, biro niyo po yan. Pinanalangin pa niya ang mga kaaway niya, ang mga malipusta sa kanya at nagpapatay sa kanya. Gayon na lamang ang nagagawa po ng prayer sa buhay natin. Kaya ang Panginoon ay patuloy na pagpalain kayo, mga ginigilo po namin taga-subaybay, maranasan po ninyo ang kabutihan ng Diyos. At sa ating serya na ito ng usapin tungkol sa espiritualidad, matagpuan po nawa tayo sa patuloy na pananalangin sa ating mahal na Diyos. God bless po.
1: Amen. Pastor, may tanong ako. Yung panalangin na humihingi ng sign, halimbawa sa trabaho, may tatlong options ka, tapos hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Hingi ka ng sign. Ang natumugma dun sa sign na hiningi mo, may pasok ng Sabado. Hindi po ba Maganda po ba yung pag nagpe-pray ka, humihingi ka ng sign? O hintayin mo yung na ibigay sa'yo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon sa'yo kung ano yung para sa'yo?
2: Kaya po may balance yan, Ma'am Joy, eh. Kasi, alam mo, nakikinig din ng kaaway ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos, hindi hiwalay sa kanyang, ano, sa kanyang mga salita. So, kapag humingi tayo, ay humingi tayo ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. So, yung sign ay, kung yan ay tumugma doon sa salita ng Panginoon, walang problem. Pero pag yan ay naiiba sa salita ng Panginoon, hindi siya yung kalooban ng Panginoon. So, laging may ganun. Kaya nga si Satan nagpakita sa Panginoong Jesus, eh. Ba, kung anak ka ng Diyos, di ba? Ganyan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay turn these stones into bread. Di naman masama yung ano, yung hiling sa kanya. Ngunit, yun nga, si Satan niya, nagtuturn into an angel of light. So, pwede siya mag-deceive. Kaya nga, sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos, natututo tayo sa kalooban ng Diyos. Sa pananalangin naman, napapatibay naman yung ating pagtitiwala sa Kanya. So, nalalaman natin kung ito'y kalooban ng Diyos o hindi. Kasi, hindi lang naman ang Diyos ang nakikinig ng ating dalangin. May nakikinig ding iba na kaya, laging gustong kontrahin.
1: Kaya mas maganda yan, siguro kasi ang kaaway hindi naman marunong basa ng isip. Diba? Nung, but, kung ano yung nasa isip natin.
2: But he can guess wildly. And sometimes ay pinpoint din yung kanyang guess. Kasi matagal niyang pinag-aralan din yung tayo, eh.
1: Sa bagay, halimbawa, kagaya ng mga kabataan ngayon, naku, sana bigyan ako ni Lord ng ganitong boyfriend, ganyan-ganyan. Eh, pero syempre, kahit sa sarili mo nakakita nung kaaway na kilig ka sa kanya. Yung ganun, di ba? Parang minsan talaga, mag-iingat din talaga tayo sa paghingi ng mga signs. Kasi hindi natin alam kung kanino galing yung mga kasagutan na yun. Ano po, Pastor?
2: Tsaka sa paghingi ng sign, eh, ready ba tayong tanggapin yun?
1: Kung ano yung ibibigay sa atin, di ba?
2: Oo, kasi minsan, humingi ka ng sign.
1: Ayaw mo
2: naman. Kaso lang, hindi mo binigyan ng chance o pagkakataon na tingnan kung ito ba talaga ay ano. Kasi humingi ka ng sign, eh. Tingnan mo, lalam sa partner sa buhay. So, pag humingi tayo ng sign, eh, dapat bukas din yung puso natin na tingnan yung sign na binigay sa atin ng Panginoon.
1: Tama naman. Ayan mga kapatid, patuloy niyo pong subaybayan at sabay-sabay po tayong tumutok sa ating bagong mga paksa at mga bago na namang kaalaman tungkol sa Biblia. Kaya naman po kung kayo po ay may nais na mga itanong, mag-request ng panalangin o magkaroon ng libreng aklat na paglapit kay Kristo, ay maaari po kayong mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. Bago po tayo magtapos, ay pangungunahan po tayong muli ni Pastor Benji sa isang panalangin.
2: Tayo po'y manalangin. Aming dakil at mapagpalang Diyos, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsama sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng malalim na pagnanais na kayo'y makausap po namin sa pamamagitan po ng pananalangin. Ang inyong kapayapaan ang patuloy naming maranasan, O Diyos. At ito pong lahat ay patuloy namin dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Bukas po ay samahan niyo po kaming muli para sa huling paksa ni Pastor Benji para sa mga upang atin pong lubos na maunawaan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Muli po ako si Sister Joy Esteves na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: po ay matalang po kasi po akong kung sinasama po ako yung magulang po namin.
1: Araw ng mahal na araw. Yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito. Marami at layo ng simbahan. Kaya madala. Sa bahay na lang po ang magdala sa amin. May masyado pong naman problema. Problema doon sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Aba, nagtatagal. Ari, sabi po, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad, ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya kung ganun, burbahin din natin kaya magsimba kako rin pagkakadaon ng simba nila kung ganun. Eh.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para naipan po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng 7-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: worth loving over and over again. Adventists care.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ay nagalak na kayo ay batiin sa lahat na nakikinig at nanood sa anumang panig ng mundo, anuman ang inyong kalagayan, ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pagpapala ang sumain niyong lahat. Muli naman po tayong magsama-sama sa loob ng kalahating oras, punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyong pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ng pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tema ng ating serye ay Kasaysayan ng Misyon. At mapalad po tayo, mga kaibigan, na makasama muli si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick, kumusta po kayo?
2: Patuloy nating parangalan at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos na tayo'y magkakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Sa seryeng ito ng Kasaysayan ng Misyon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isang pastor sa Seventh-day Adventist Church. Salamat, Pastor Jojo.
1: At bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, hilingan po natin sa isang panalangin ang ating mahal na Pastor Nick.
2: Makapangyarihan at dakilang Diyos sa langit, ikaw na sumusubaybay sa amin at nagpapala sa aming mga paggawa at paglilingkod. Salamat po sa amin pong patuloy na pag-aaral ng iyong banal na salita. Samahan po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay, saan mang dako sila naroon, ang iyong biyaya at pagpapala patuloy na nananagana sa kanilang mga buhay. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, inimbitahan po namin kayong manatili na makinig at manood sa atin pong programa. Huwag din po natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Atin pong ipagkaloob ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa ating seryeng ito ng Kasaysayan ng Misyon sa Aklat ng Gawa, nasa chapter 7 po tayo na binato si Esteban. Itong Esteban na ito na piniling isa sa diakono na inordinahan at nilakipan ng sangkap ng banal na espiritu ay naging isang mahusay na tagapagsalita at tagapagpaliwanag kasama ng mga alagad. Sa kanyang pagkilos, sa kanyang pagpapatotoo sa mga kapwa niya Israelita, siya ay naging biktima ng malupit na kwento ng karanasan ng buhay. Gayunpaman sa kasaysayang ito ay ating balikan sapagkat ito ay magsisilbing inspirasyon para sa atin. At ano ang resulta ng paglilingkod ni Esteban? Sa kaniyang pagsasalita sa Aklat ng Gawa 7:20 and 21, ganito ang kaniyang introduction. Nang panahong ito, si Moses ay ipinanganak at siya'y kasiyasiya sa Diyos. Siya'y inalagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ni Paraon at siya'y inalaga ang gaya ng sariling anak niya. Ang kwentong ito ni Moses ay paboritong paborito ng lahat ng Israelita. Kaya napakagandang introduction ito na pinili ni Esteban. Ganyan po tayo pag gagawa tayo ng introduction. Yung pamilyar sa mga taong ating nakikinig sa atin. Sa 22 and 23, tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Binigyan ng Diyos si Moses ng iba yung karunungan. Bagaman ito ay karunungan ng mga Ehipsyo, ang karunungan ni Moises ay nag-iigsid. Hindi lamang Egyptian, kundi pati makalangit na karunungan o wisdom meron din si Moises. Nang siya'y 40 taong gulang na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel. Nang makita niya na ang isa sa kanila ay pinahihirapan, kanyang ipinagtanggol at ipinaghiganti ang inaapi sa pamamagitan ng pagpatay sa Ehipsyo. Nang si Moses ay 40 years old na, matured na, sapat na sa gulang, at dinalaw niya ang kanyang mga kapatid at nakita niyang pinagmamalupitan ng Ehipsyo at kanyang sinaway ang Ehipsyo at sila'y naglaban at napatay ni Moses. 27 and 28. Ngunit itinulak siya ng nanakit sa kanyang kapwa na sinasabi, "Sino ang naglagay sa iyo na pinuno at hukom sa amin? Ibig mo ba akong patayin gaya ng pagpatay mo kahapon sa Ehipsyo?" Akala ni Moses na itago niya yung kwento na yon. O kaya naman, hindi aamin ang mga Israelita kasi pare-pareho sila. Kaya lang, merong isang nakapagsalita sa kanya na sinita siya, sino ka na magiging hukom sa amin. Ito ngayon ang nangyari sa 7:29. Nang marinig niya ito, tumakas si Moses at naging dayuhan sa lupain ng Midian kung saan siya'y naging ama ng dalawang lalaki. Ang kwentong ito ni Moises ay paboritong paborito ng mga Israelita sapagkat sa pamamagitan ni Moises, sila ay naging matalino, naging advanced sa karunungan at kilala nila ang Diyos na siyang gumawa, na si Moises ang gumawa ng kasulatan tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoon. Tinawag ng Diyos si Moises, 30:31. Nang lumipas ang 40 taon, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy, sa isang mababang punong kahoy. 40 years ang edad ni Moses nang siya ay umalis sa Ehipto, nang siya ay tumakas. Pagkaraan uli ng 40 years na siya ay nandoon sa Madyan, ay tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. 31. Nang makita ito ni Moses, namangha siya sa tanawin at sa kanyang paglapit upang tingnan ay dumating ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. 7:32 and 33. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Nanginig si Moises at hindi nangahas tumingin. Ipinakikilala ni Esteban. Simple lang ang kwentong ito, pero ito ay buhay na buhay sa puso't isipan ng mga taong tagapakinig ni Esteban na ang kanyang sinasabi ay may kinalaman sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ng kanilang mga ninuno na ito rin ang pinaglingkuran ni Moses na tumawag sa kanya. 33. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang mga sandalya sa iyong mga paa sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal." 35. Ang Moses na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, "Sino ang sa iyo'y naglagay na pinuno at hukom?" Ang siyang sinugo ng Diyos na maging pinuno at tagapagligtas sa pamamagitan ng anghel na sa kanya'y nagpakita sa mababang punong kahoy. Ito pala ang idinadrive ni Esteban. Ito daw na si Moses ay itinakwil doon sa kwento sa Ehipto, sinong naglagay sa iyo na pinuno at hukom. Iyong kwento pa lang iyon ay kapareho rin ng tungkol sa ating Panginoon na ang ating Panginoon ay itinakwil ng mga Israelita doon sa panahon ng ating Panginoon. Kaya, itong pananalita ni Esteban ay punong-puno ng wisdom at mayroong paraan ng pagsasalaysay na bukas ang kaisipan ng mga Hudyo. 36 and 37, sila'y pinangunahan ng taong ito nang siya'y gumawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa Ehipto at sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Ganon din, inire-relate ni Esteban ang milagrong ginawa ni Moses. Ang ating Panginoon gumawa din ng napakaraming milagro. 37. Ito ang Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, "Pipili para sa inyo ang Diyos ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid, gaya ng pagpili niya sa akin." Ang talatang ito naman ay pinatutuhanan, ipinakikilala naman ni Esteban na sa pamamagitan ni Moses, si Moses ay nagsalita para sa ating Panginoon, na mayroon siyang salita na darating ang panahon na mula sa inyong kalagitnaan ay lilitaw ang isang lalaki na siyang magiging tagapagligtas. 38-39, ito'y iyaong naroon sa kapulungan sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno. Tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Ayaw sumunod sa kanya ng makanyang mga ninuno, kundi siya'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso'y bumalik sila sa Ehipto. Ito ang kwento kung papaanong itinakwil ng mga Israelita si Moses. Sa kabila ng lahat ng pangunguna at pangangasiwa ni Moses na kasama ang Diyos, marami raw ang mga tao doon sa ilang, yung kanilang mga ninuno na ninais nila na bumalik sa Ehipto. Sa ganitong paraan, itinakwil nila si Moses. Ito pala ang introduction ni Esteban na kanyang idinadrive na kung paanong tinanggihan ng Israelita si Moses, ganon din kanilang tinanggihan ang ating Panginoon. 7:44. Nasa ating mga ninuno sa ilang ang tabernakulo ng patotoo, ayon sa itinakda ng nagsalita kay Moses na kanyang gawin alinsunod sa anyo na kanyang nakita. Ito rin ang ministry ni Moses na siya'y nakapagpatayo ng tabernakulo. Itong tabernakulong ito ngayon ay napakahalaga sa kasaysayan ng mga Hudyo. At sa panahong ito na nagsasalita si Esteban ay nakatayo pa ang tabernakulo. At nakita nila buhay ang kwento ng kasaysayang ito ng tabernakulo. 7:45, dinala rin ito ng ating mga ninuno na kasama ni Josue nang kanilang sakupin ang mga bansa na ipinalayas ng Diyos sa harapan ng ating mga ninuno. Ito ay nanatili roon hanggang sa mga araw ni David. Ang binabanggit naman ngayon ay ang pangalan ni David. Ganito pala kawise ang pananalita ni Esteban. Pero simple lang. Ang ginagamit niya ay ang mga kwento ng Old Testament kung papaanong ipakikilala ang ating tagapagligtas. 48 and 49. Gayon may ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Ang langit ang aking luklukan at ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga paa. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin, sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? Idinadrive ni Esteban na itong Jesus na ito na kanyang ipinakikilala ay siyang Diyos na hindi tumatahan sa mga tabernakulo. 51. Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso. Mga tainga, kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, ay gayon ang inyong ginagawa. Aba, biglang kumambyo si Esteban sa kanyang pagsasalita bigla siyang naging matapang. Yung lahat ng iyon na kanyang mga introduction, malunmanay at maayos na kasaysayan ng Israel na buhay sa puso't kaisipan ng mga taong nakikinig sa kanya, ay biglang sumambitla ng ganito. Kayong matitigas ang ulo. Siyempre, ang mga tao sasama ang loob at hindi tuli ang puso't mga tainga. Bagaman ipinagmamalaki ng mga Israelita, ng mga Hebrew people, na sila lang ang lahi ng mga tao na tuli at sila lang ang nakakakilala sa tunay na Diyos. Pero ang sabi ni Esteban, ang kanila raw puso, ang kanilang tainga ay hindi tuli. Kapag sinabi ang salitang hindi tuli, ang ibig sabihin niyan marumi. At sabi pa dito, laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Totoo naman, ang Holy Spirit ay matagal nang gumagawa sa puso nila. Ipinakikilala sa kanila ang Panginoon simula sa pinakamaginhawang kaparaanan hanggang sa komplikadong mga talinhaga at gayon din sa pamamagitan ng milagro o mga himala, patuloy na nagpapahayag at nagpapakilala ang ating Panginoon. Ganito ang kanyang salita, ginawa ng inyong mga ninuno, gayon din ang inyong ginagawa. 7:52 and 53. Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpapahayag noong una tungkol sa pagdating ng matuwid. At ngayon kayo'y naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ito tinupad. Iyan ang mga salita ni Esteban na sumbat sa mga Hudyo na nakakarinig sa kanila, na kanilang tinanggihan ang sinabi ng mga propeta. At nang ito'y mangyari sa kanilang kasaysayan, kanilang ipinagkanulo ang ating Panginoon at kanila itong ipinapatay. Bagaman sila ang mga tumanggap ng kautusan ng Diyos, pero hindi nila ito sinunod. 7:54 and 55. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ganyan ang mga tao kapag nakarinig sila ng laban sa kanila o kaya ay sinabi natin ano ang kanilang mali, lalo silang nagagalit. Pero sa kabila ng kanilang kasamaan, kapag pinuri mo sila, ay nakutuwang-tuwa. Bakit kaya ganyan, Pastor Jojo, ang mga tao? Ayaw nilang maririnig ang kanilang pagkakamali. Ngunit siya palibhas ay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ito ang pinatututuhanan ni Esteban sa kanila na ang ating Panginoon pagkatapos na mamatay doon sa krus ay nabuhay na maguli at umakyat sa kanan ng Ama sa kalangitan. Itong mga salaysay na ito ay palaging sinasabi ng mga alagad na ang ating Panginoon sa kamatayan, hindi siya nanatili sa kamatayan. Ang ginagamit ng mga alagad ay ang mga kasulatan sa panahon ng Old Testament dahil wala pang New Testament sa panahon ng mga alagad. Kaya talagang ang kinagamit nila ay yung Old Manuscript, yung mga kasulatan ng mga aklat na naipon na tinawag nating Old Testament. At sa ganitong kaparaanan ay ipinakikilala nila na ang ating Panginoon pagkatapos na mabuhay na maguli ay umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Ama. 56 and 57. At sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang Anak ng Tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Itong salitang ito ay tiyak sa mga taong nakikinig kay Esteban na pinatututuhanan niya na ang tinutukoy niya ay ang ating Panginoong Jesus na tinatawag na Anak ng Tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Kaya sa kasaysayan ng pag-asa, ganito ang aral niyan. Ang sabi sa mga unang kapitulo ng Aklat ng Gawa, ang ating Panginoon ay umupo sa kanan ng Ama. Pero nang makita siya ni Esteban, ay nakatayo, nakatindig sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, nakaready ang ating Panginoong Diyos na kanyang i-rescue si Esteban sa maaaring mangyari sa kanya, sapagkat ganito ang mga pangyayari sa susunod na mga sandali. Subalit sila'y nagtakip ng kanilang mga tainga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. Ang mga taong nasa paligid ni Esteban na nakikinig ay dinaluhong si Esteban. At ganito ang kasunod sa 59 and 60. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, "Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi niyan nito, ay namatay siya. Ang mga salitang ito na narinig ng mga taong nakikinig kay Esteban ay hindi nila matutulan. Bagaman napatay nila si Esteban, ay mayroong isang tao na nakatanaw para sa kanila. At ito pala ay walang iba kundi si Pablo. Ang kwentong ito ni Esteban na binanggit kay Moses ay nakita nila na ang kwentong ito ni Esteban kay Moses ay alam na alam ng mga Hudyo na si Moses ay nagliwanag ang kaniyang mukha. Gayon din si Esteban ay nakaranas ng ganitong karanasan nang siya ay binabato o nang siya ay nagsasalita, nagliwanag din ang kaniyang mukha. At ito ay buhay na nakita ni Pablo. Sa Aklat ng Gawa 8:1, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kaniya. Doon pala sa kwentong ito na si Esteban ay binato hanggang sa mamatay, ang isa pala sa witness dito ay si Saulo na naging Pablo na nahikayat doon sa daang patungo sa Damascus na siyang ating pag-uusapan sa mas nga susunod na kabanata. Ano ang ibig sabihin? Ang kamatayan ni Esteban ay hayag sa mga lider ng simbahan. Talagang ang pabalita ni Esteban ay napakatalas. Opo, ganun po sa mga taong tumatanggi sa ating Panginoon. Sila ay nasasaktan ang kanilang kalooban. Kaya nga kung mga ngayong panahong ito, makakarinig kayo ng mga lugar na ang mga lingkod ng Panginoon ay nakakaranas ng persecution, nakakaranas sila ng martyrdom, ito ay paminsan-minsan ding nangyayari sa isang bahagi ng kasaysayan ng sanglibutan. Halos 2,000 years na ang nakararaan, humigit kumulang mula nang mangyari ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng misyon ng mga apostol. Sa ating kapanahunan o sa mga panahon ng mga Protestante, ang kamatayan ay bahagi at karanasan ng pagmimisyon. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Wow, marami pong salamat sa ating pong tagapagsalita. Tunay na na-bless tayo, tunay na ating naunawaan ang kasaysayan na kung paano si Esteban ay nakaranas ng pag-uusig, mga kaibigan. At nakita rin natin sa kasaysayan ni Moses, ang taglay niyang magagandang bagay, no? Karunungan, kaalaman, kausayan at kapangyarihan. Pero makita natin, mga kaibigan, na sa ganumang paraan ay makita natin na si Moses din ay nakaranas na siya ay itakwil ng mga Israelita. At kung makita rin natin na sa story na naganap, no, kung babasahin nga natin na Pastor Nick, ang kasaysayan ni Moses, no, ay talaga namang makita natin ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos, no? At kung paano sila pinatnubayan at pinagpala hanggang sa makarating sa lupang pangako. At makita po natin, mga kaibigan, na ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makita natin ang kabutihan, patnubay at pag-ingat ng ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya nga mahalaga na bigyan din nating pansin, ano, Pastor Nick, ang kasaysayan na nagaganap sa banal na kasulatan. Ngayon, naunawa natin mga kaibigan sa ating pong pakikinig na si Moses, ang ating Panginoon Jesus at maging si Esteban ay nakaranas na itakwil. At ano po ang inyong masabi, Pastor Nick, sa mga taong nakaranas ng itakwil dahilan sa kanilang panampalataya, dahilan po sa kanilang pagsunod sa ating mahal na Panginoong Hesukristo?
2: Yan, ang kaya nga nasulat ang mga kasaysayang ito, ang tawag natin sa seryeng ito ay kasaysayan ng misyon, hindi naman lahat ng tao na kumilala sa Panginoon nakaranas ng persecution. Mayroon lamang ilan na talagang severe. Yung iba naman ay verbal abuse lang ang kanilang naririnig, buhat sa ibang tao, minumura o sinisigawan, o kaya naman ay nilalait. Kaya bihira lang ito. Meron din ganitong karanasan ng pagpatay. At ito ay nangyari sa panahon ng mga Protestante, sa panahon sa Europa, sa panahon ng Dark Ages, ay nangyari rin ito. Kaya itong kwentong ito ng kasaysayan ng pag-asa sa Aklat ng Gawa ay nangyari sa iba't ibang panahon. Ito namang ating panahon ay talagang napakahaba na. 2,000 years po ang nagdaan mula sa kasaysayang ito ng ating Panginoon.
1: Kaya nga mga kaibigan, patuloy kayong sumaybaybay sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din po natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa bawat tahanan. Kaya bago po tayo magtapos sa mga oras na ito, Pastor Nick, mayroon pa po ba kayong gusto na sabihin bago tayo manalangin?
2: Kaya panawagan ko po ay patuloy po tayong magbasa ng banal na kasulatan na sa pamamagitan nito ay magliwanag ang ating puso't kaisipan na talagang ang panukala ng Diyos sa tao ay wagas. At anuman ang ating karanasan, ito ay pag-akay ng Diyos patungo sa buhay na walang hanggan.
1: Tayo po ay manalangin sa pamuna ni Pastor Nick.
2: Pinupuri ka po namin, O Diyos, sapagkat patuloy kaming nakakarinig ng ganitong kasaysayan. Mga paalala upang kami maakay sa katapangan, sa katapatan, at gayon din sa kasigasigan sa paggawa sa iyong banal na gawain. At ito naway maunawaan ng aming mga tagasubaybay sapagkat sa ganitong kaparaanan ay umaagos ang dakilang pag-ibig ng aming Diyos sa kalangitan. Pagpalain po ang aming mga tagasubaybay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Tunay na tayo po ay pinagpala sa mga oras na ito mga kaibigan at na-bless tayo sa kasaysayan ni Moses, kasaysayan na binanggit ni Pastor Nick na mayroon kailaman kay Esteban. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan po ninyo kami ulit ni Pastor Nick bukas sa patuloy na pagtalakay ng magagandang mensahe ng ating mahal na Panginoon Jesus. At nais natin nabanggitin ang mensahe ng Panginoon na lagi nasandigan kalakasan ng ating pananampalataya at nag-iwan sa atin sa katagang ang Diyos. Ang Diyos ang lagi nating kasama. Saan man tayo pumunta, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating mga kinaharap na masuliranin, pasanin, problema, alalahanin, tiyak natin mga kaibigan na sa Diyos laging may pag-asa.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyo pong katuwang sa tama at napapanahong impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan, napaka-interesting po muli ng ating paksa. No? Ito po isang topic na madalas po natin naririnig pero minsan hindi po natin ito lubos na nauunawaan. At yan po ay ang ultrasound, ano? Particularly sa OB at GYN care. No? Ang ating paksa ngayong gabi ay pinamagatang OB and gynae ultrasound optional versus essential. Makasama po natin maya-maya mga kaibigan si Dr. Juliet Christine Filomeno, isa po siyang OBGYN doctor o mas kilala bilang Doc JK. Ano, siya po ay tutulong sa atin na maintindihan kung kailan ba talaga kailangan ng ultrasound, ano, kailan ba ito optional at paano ito makakatulong sa kalusugan po ng kababaihan at pati na rin po ng sanggol. Kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya mga karanasan na nais nyo pong ibahagi dito sa amin sa Radio Clinic, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po mga kaibigan, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago ko po tawagin si Doc JK, ano, I would like to use this time to greet our viewers kung saan man po umaabot ang aking mga tinig sa oras na ito. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi na may maging pagpapala po ang ating programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Kasama po natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo at si Sister Phoebe Bernabe. Maraming salamat po sa pagsubaybay. And without further ado, I would like to introduce to you this evening si Doc Juliet Christine Filomeno. Ayan, good evening po, Doc.
1: Hello, good evening. Good evening po sa ating mga viewers. Good evening, DJ Iris.
0: Yes, thank you so much for accepting our invitation. Ano? And for the sake of our viewers, Doc, pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili?
1: So, ako po ay si Doc JK or Dr. Juliet Christine Evangelista Filomeno po. Ako po ay isang OB gynecologist at the same time po, subspecialist din po ako sa OBGYN ultrasound. So, I'm practicing po here at our institution po, Adventist Medical Center Manila. So, dyan po nagko-consult ako at the same time, nag-u-ultrasound din po.
0: Yes, and we are very much blessed to have her here with us this evening, mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay may mga kakilalang buntis at the moment, ano, nagdadalang tao na kailangan ng tulong or di po kaya kayo po mismo, ano, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Bukas din po ang ating comment section sa ating Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. And without further ado, Doc, ano, before we begin our interview session, bakit nyo po napili yung topic na to? Why is it important for our listeners to know?
1: Siyempre, bukod sa yun yung sinespecialize ko, so sa tingin ko, marami rin ang gustong makaalam dun sa mga uses, kung para saan ba yung ultrasound, kung kailan ginagawa, at kung gaano ka-importante talaga, even sa mga buntis, lalo't higit dun sa mga babae na nakakaramdam ng irregular menstruation, yung mga bukol sa tiyan, so yung mga ganong kondisyon.
0: Yes, and that's wonderful to know kasi usually naririnig na natin mga kaibigan ang word ng ultrasound, pero we don't really have that much deep knowledge in terms of this topic. So, ngayong gabi mga kaibigan, we are privileged to have Doc JK to help us with this topic. And for our first question, Doc, gaano ba kahalaga ang OB ultrasound, ano, sa pagbubuntis, lalo na sa mga early, mid, at late stages po ng pregnancy? How is it and why is it important?
1: Okay, so before ko sagutin yung question mo, bigay lang ako ng konting background about ultrasound. So, yung ultrasound po, gumagamit po yan ng ultrasound machine para po ma-detect or ma-screen kung anumang abnormality sa reproductive reproductive organ ng isang babae. Ano po? So, yung ultrasound po, pwedeng transabdominal, yung sa tiyan pinapadaan, pwede pong transvaginal at transrectal. Yung difference naman with transvaginal at transrectal, kung wala pa pong sexual contact or yung virgin pa ang isang babae, ang ginagawa po namin is transrectal. Pero kung may sexual contact na po, kung nagbuntis na, transvaginal po ang mas mainam kasi mas makikita po ng ayos yung ovaryo, yung matres po ng babae, lalo tigit po yung cervix.
0: Ayan, and so, I just want to clarify, Doc, ano, so you are serving here in AMCM and you've handled so many cases na din, ano, of women. And before, mga kaibigan, ano, isa po sa ating popular na topic, pagka-OB ang ating guest doctor ay PCOS. So, possible bang ma-find out, ano, or malaman na may PCOS ang isang babae po through ultrasound, Doc?
1: Mm-mm. So, yung through ultrasound, polycystic ovarian syndrome kasi, it's a syndrome, ibig sabihin. Pero, meron kasing structural abnormality sa ovaries na makikita doon na maraming masyado maliliit na follicles or yung mga bilog-bilog, no? So, doon yun makikita. Pero, isa lang yun sa diagnostic feature ng polycystic ovarian syndrome or yung PCOS.
0: And also, no, mga kaibigan, napaka-importante po ng ultrasound kasi hindi lahat makikita natin with our naked eye, 'di ba,
1: yeah,
0: Doc? Especially pregnancy, mga kaibigan. Imposible naman po makita natin yung baby from the outside, ano? So,
1: yeah.
0: Kaya kailangan din talaga ng ultrasound, and may mga ibang sakit din, not only sakit ng babae pero sakit ng baby na ma-find out through early ultrasound, 'di ba, Doc? So that's why it's very important. And for our next question, mga kaibigan, ano, ano ba, Doc, yung mga kondisyon sa female reproductive tract na nangangailangan po ng gynae ultrasound?
1: Okay, so isa na nga yung sa nabanggit natin kanina, no, yung PCOS. For sa mga kaibigan natin na merong irregular menstruation o kaya halimbawa hindi nagkaka regla ng mga ilang buwan na di-delay, o kaya naman kung halimbawa tumagal yung regla nila, so yun yung isa sa mga kondisyon na kailangan ng ultrasound. O kaya halimbawa naman lumalaki yung tiyan, may nakakapambukol sa tiyan, pwede po kasi pag ganun, pwedeng may cyst sa ovary, o kaya may myoma, o kaya yung adenomyosis, which is lumalaki yung matres, no? Ang isa pa pong kailangan ng ultrasound din, halimbawa kung merong discharge, merong nilalagnat ang isang babae, merong abnormal na discharge, o kaya masakit yung puson, yun po, kailangan ding ma-ultrasound kasi para ma-check po natin kung merong infection, merong TB po dun mismo sa organ ng babae. Ano po? Yung isa pa po, kung halimbawa nagdi-dysmenorrhea, yan, kailangan din po ng ultrasound yan kasi para malaman natin kung merong yung tinatawag naming adenomyosis, endometriosis. So, mga abnormality po ito sa organ ng babae na nakikita through ultrasound. Ang iba pa pong kondisyon, like halimbawa din po kapag sobrang lakas ng mens nila, pwede po nating ma-check kung yung lining sa matres nila nangangapal o kaya may problema sa cervix, o kaya naman po kung halimbawa yun nga may PCOS din po. And then isa pa po, kung halimbawa yung merong mga IUD, nagpalagay sila ng IUD, kailangan po nating ma-check kung tama pa ba yung lokasyon ng IUD. So those were the some conditions po na makikita natin or ma-check by ultrasound.
0: It's very important, no, mga kaibigan, lalo na po sa mga kababaihang nabanggit nga ni Doc, ano, may irregular periods, pain or abnormal bleeding, para ma-find out kung may mas deeper pa na reason kung ba't sila nakakaramdam ng ganong klaseng mga symptoms. Ano? And before we move on, mga kaibigan, ano, before we go deeper to our topic, ano, I want to invite our listeners, ano, kung kayo po ay may mga karanasan o di po kaya mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na ultrasound, ano, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po 0918-944-7891. At pwedeng-pwede din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Kasama po natin ngayong gabi si Sister Agnes Villamater. Ayan, siya daw po ay nakasubaybay from Antipolo City. Andito rin si Lita Galit at si Sister Carmor Baliadares. Siya naman ay nanonood from Formosa Island. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Now, to proceed, Doc, ano? So, paano ba yung procedures ng ultrasound? Ano ba yung mga ultrasound procedures na maituturing nyo po na optional at kailan ba sila recommended? Kasi pag narinig po natin yung word na ultrasound, hindi naman po lahat ng disease ay nangangailangan ng ultrasound, di ba, Doc? So, kailan ba yan na matuturing na optional and kailan ba sila magiging recommended?
1: Okay, so yung recommended, lalo't higit po sa pagbubuntis, no, yung OB ultrasound, meron po tayong early or first trimester scan, that's transvaginal. So, ito kasi is very essential kasi kailangan ma-check po kung anong age na ng baby, tapos kung ilan ba yung pinagbubuntis, kung baka mamaya twin po yan or mas marami pa, o kaya po para malaman din po yung due date. Kung halimbawa, kung irregular yung mens ng mami, kailangan din pong ma-check yun, yung true transvaginal, kung ang pinagbubuntis ba ay nasa labas ng matres o nasa loob ng matres. Kung nasa labas po, that's ectopic, yung tinatawag pong ectopic pregnancy. So, emergency po yun pag ganun, no? Tapos po, isa pa po na masasabi natin na essential na ultrasound is yung pelvic or transabdominal ultrasound. Kapag naman po malaki-laki na si baby, more than 14 weeks, ang kinagawa po namin is yung pelvic ultrasound. Chine-check po yung growth ng baby, kung yung panubigan niya, kung marami pa ba, yung location po ng inunan or yung placenta. At ang isa pa pong ultrasound din na kailangan natin is yung congenital anomaly scan. Ito po, very essential po ito kasi from dun nga po sa title ng scan na yun, chine-check po kung merong congenital anomalies yung baby. So, dyan makikita kasi head to toe po namin yan ini-scan. So, makikita po, mabibilang kung merong kulang sa kamay tsaka sa paa, sa mga daliri, kung merong bingot si baby, yun po, dun po makikita sa scan na yun. Meron din po kaming tinatawag na 3D or 4D ultrasound. Ito po yung pwedeng optional actually, pero nagiging essential din po siya for those na may structural abnormalities, yung kagaya nga ng bingot. So, dun madadiagnose through 3D and 4D. Nagiging optional siya kung halimbawa parang wala namang problem si baby, gusto lang natin ng souvenir, yun, no? So, yun po, that's an optional ultrasound. Tsaka din po yung kapag frequent monitoring by ultrasound, no? Halimbawa na tatakot ang mommy, ganyan. So, gusto niya palaging nag-ultrasound. Yun po, yung ganun po is optional. Hindi siya ganun ka-essential na mas madalas na mag-ultrasound para kay baby.
0: Thank you so much, Doc. And we received a few questions in our phone number, Doc. Are you ready? Yeah. Yes.
1: Okay.
0: Sabi po ng ating listener, Doc, Doc, totoo ba na delikado ang ultrasound kasi daw may radiation? Maapektuhan ba ang aking baby? Thank you po and may God bless you.
1: Okay, gaya nga po ng sabi ko, yung ultrasound po kasi necessary siya for the pregnancy na kumbaga indicated at those times like early trimester scan, tapos sa second trimester yung pelvic ultrasound, congenital anomaly, yun po yung mga ginagawa. Ang radiation po ng ultrasound is very minimal at kung kailangan po or yung sinasabi nga po natin na indicated, hindi po siya makakaapekto kay baby. Ang makakaapekto po kay baby is yung more frequent scanning, mas matagal na pag-ultrasound, tsaka po meron din po kasi kaming ina-advise na like sa first trimester scan, yung first ultrasound, na hindi po namin pinaparinig yung heartbeat ni baby kasi yung mode po na ginagamit dun sa ultrasound machine is mas mataas po ang mas mataas yung kanyang, kumbaga, yung parang effect kay baby. Delikado po kay baby yon. So, kapag first trimester, ang ginagawa lang po namin is yung regular scanning without the heartbeat, yung pinaparinig. And as long as nakikita po ng mommy na tumitibok yung puso at nakakount po natin na within normal po yung heartbeat ni baby, that's okay.
0: And another question we received, Doc, ano, basahin ko lang po, sabi ng ating listener, Doc, malalaman ba through ultrasound if normal ang delivery ko or C-section? Thank you po.
1: Okay, so through ultrasound kasi, meron dyan makikita gaya nga nung binanggit ko kanina, malolocate yung placenta. Malalaman kung yung placenta ba, yung inunan, ay nakaharang dun sa cervix. So, pag ganun po na nakaharang or mababa yung inunan, most probably cesarean section po. Tsaka kung halimbawa, nakasuhi po si baby or yung breech by ultrasound. So, yung mga ganun pong case is indikasyon po yun para ma-cesarean section. Pero other than that po, ang recommended po talaga is trial of labor muna.
0: Thank you so much, Doc. And to continue our interview this evening, ano, so paano ba makukuha, Doc, ng ating mga mommies ano, or mga kababaihan ang kanilang ultrasound result? Kailangan ba ng request sa doktor at paano ba may interpret ang result ng ultrasound?
1: Okay, so ganito po yan, no, kung sa ating mga nakikinig, mga kaibigan, mga kababaihan na nakakaranas po ng mga sinabi ko, kung may mga irregularity sa mens, kung merong masakit sa puson or palaging nagdi-dysmenorrhea pag nagre-regla, merong mga abnormal discharge o kaya po halimbawa nalaman nyo na pregnant kayo, ang kailangan po unang gagawin po is pupunta kayo sa OB, no, for consult muna kasi importante po muna na ma-examine kayo. Makunan po kayo ng history, ma-examine kayo physically, tapos saka po doon magbibigay ng request si OB ng ultrasound. And then, para ma-advisean po kayo kung kailan ba dapat ipapagawa at kung ano ang mga necessary na preparation for that, although ang transvaginal at transabdominal ultrasound, wala namang necessary preparation. And then, after the ultrasound po, kapag may result na po kayo, ang kailangan po ninyong gagawin, po, babalik po kayo dun sa OB na nagbigay ng request. Kasi po, siya po ang mag-a-advise sa inyo, siya po ang mag-e-explain sa inyo nung procedure, ay nung result, at para ma-advisean kanya kung ano ang next na gagawin.
0: Thank you so much, Doc. And we've gathered, once again, questions from our listeners, Doc, ano. And thank you so much for that very insightful explanation. And this one is a very interesting question from our listeners. Sabi nila, Doc, bakit ba kailangan bawal umihi bago magpa-ultrasound? Ano po ang reason behind that?
1: Yung bawal pong umihi, ang procedure po na yan, no? Ang ginagawa po sa inyo most probably is yung sa whole abdominal ultrasound o kaya yung sa pelvic ultrasound na hindi buntis. Kasi po, kailangan po na makikita po yung pantog ninyo na puno at the same time napupush po yung mga organs sa tiyan ninyo, yung bituka pataas. However po, sa OB at sa GYN ultrasound po, sa gyne ultrasound, ang kailangan naman po namin ay nakaihi ang pasyente. Kasi po kapag punong-puno po ang pantog, lalo tigit po sa transvaginal ultrasound, nagkakaroon po ng shadow yun sa matres. So medyo malabo po yung nakikita namin sa ultrasound. So kapag transvaginal po, transrectal, tsaka pelvic ultrasound na buntis, necessary naman po na umihi.
0: Thank you so much, Doc. And another question, ano, na pinadala po sa atin ng ating mga listeners, sabi dito, Doc, totoo ba na mas safe ang 2D ultrasound kumpara po sa 3D or 4D? Or same lang po ba ito? Thank you so much po.
1: Okay, so yung 2D 2D ultrasound kasi, that's a grayscale ultrasound. So, mas mababa yung radiation niya compared to a 3D ultrasound. Kasi mas mataas yung radiation niya kasi nga mas clear din, no? So, kapag first trimester ultrasound, hindi kami gumagamit ng 3D na probe. Kasi nga, mas mataas yung radiation, maliit pa yung baby natin, so pwede siyang maka-harm dun sa pregnancy. However, gaya nga din ang nabanggit ko, may mga conditions na kailangan ng 3D ultrasound. Kung hindi buntis, halimbawa kung merong problema sa matres, meron kasing mga abnormal din po na structure yung matres. Halimbawa, parang may hati siya o kaya dalawa yung matres. So, pag ganun po, mas kailangan na 3D ultrasound. Kapag naman po sa pregnancy, gaya nga po ng sabi ko, kung pelvic yan na ultrasound, biometry, ibig sabihin, para ma-check natin yung growth ni baby, yung timbang niya, ang ginagamit po namin doon is yung 2D ultrasound. Mm. Yung 3D and 4D ultrasound po is to detect po yung mga facial anomalies, other anomalies po na hindi masyadong makikita sa 2D ultrasound.
0: Yes, and ang advanced na ng technology ngayon, Dok. Ano? Mm. Kasi before, hindi wala pa yung ganong klaseng ultrasound. Pero ngayon, mga kaibigan, kahit nasa loob pa lang ng tiyan ng mga baby, makikita mo na, Dok, ano, kung sinong kamuka. Kung si mommy ba or yeah, si daddy. And usually, ginagawa na itong souvenir, Dok. No? Nakakatuwa din na makita na yung baby niyo po na nasa loob, makikita niya na talaga yung facial features. Mm-hmm. Ano? So, nabanggit rin nyo rin po kanina, Doc, yung timbang. Ano? And related din po ang next question ng ating listener. Sabi po ng ating listener sa ating number, Doc, totoo ba na laging eksakto ang timbang at laki ng baby na nakikita po sa ultrasound?
1: Ayan. So, pag measure naman po ng timbang ni baby, meron po kami mga kumbaga parang minimal discrepancy. Ano po, depende po yan sa nag-ultrasound, depende sa machine, kung gaano ka-clear. Pero po kapag yung sinasabi po namin, yung estimated po na timbang by ultrasound, that's 300 plus or minus po dun sa actual na body weight or actual birth weight po ng baby paglabas. Ano po, kung palagi pong exact, no, like ako po, kasi kapag halimbawa may mga patients ako, especially yung mga pasyente ko na buntis na nasa scan ko before ko sila ipaanak, syempre, chinecheck ko po kung gaano kalayo yung timbang na nakukuha ko by ultrasound and sa yung actual na birth weight ni baby. So, para po mako-compare ko doon kung ako ba ay tama ba yung pag-measure ko, ganoon po. No?
0: Thank you so much, Doc Jake. And before we proceed, ano, I would like to take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong gabi si Sister Elsie Ramel. Ayan, magandang gabi din po sa inyo, Sister Elsie. Andito rin si Sister Rebecca Robles de Lior. Kasama rin natin si Sister Helen Aguilar, ano, at si Princess Sarah. Sabi niya, good evening, Doc JK. Ayan. Andito rin si Anion Nuevo Acer. And kasama rin po natin ngayong gabi ang Facebook page na PCOS Millennials. At I believe this is a support group, Doc, ano, for PCOS patients, ano, and sila po ay nagtanong, sabi, saan po ang inyong mga clinic na maaari kayong sundan or magpa-check up? Ano, feel free, Doc, to plug in.
1: Banggit ko kanina, syempre, meron tayo dito sa Adventist Medical Center, Manila. I also have TMC, Mall of Asia. Meron din sa Malibay po, pero those clinics po ay I believe naka-post siya dun sa page, no, kasi masyadong madami tsaka yung mga schedule. So they can message me naman through the page kung saan ako available, kung saan din sila available na schedule nila.
0: Yes, and thank you so much, mga kaibigan, ano, for tuning in. And I repeat once more, kung kayo po ay may mga questions din patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na ultrasound, feel free to send it to our phone number na 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Another question na dumating sa atin this evening, Doc JK, sabi po ng ating listener, Doc, required ba talaga na monthly magpa-ultrasound? Medyo may kamahalan po kasi ito. Thank you so much.
1: Gusto kong malaman kung buntis ba or ano, no, buntis
0: I
1: or
0: believe so,
1: hindi
0: Doc,
1: buntis.
0: Maybe.
1: No, yung pong sa mga buntis kasi, meron pong mga condition like halimbawa, maliit or malaki si baby. Ang advice po kasi namin sa ganyan is every, at least 2 to 3 weeks after, no, machi-check po yung growth ni baby, pero not necessary po na monthly. Baka po may condition talaga yung sa pregnancy mo na nangangailangan ng close monitoring or yung ultrasound. Like halimbawa, kung twin yung pregnancy, no, kung twin yung baby mo, syempre, minomonitor yung growth nila kung nagkakaroon ba ng problem. So, depende po talaga, as in case-to-case basis po yung ultrasound sa buntis, lalo tigit po sa hindi buntis.
0: Thank you so much po. And to proceed, ano, mga kaibigan, napakahalaga pa rin na we listen to our doctors. Ano, kasi sometimes we self-medicate. Ano, and another one, Doc, ano, I also saw sa isa sa mga questions na dumating na may danger daw ang pagsa-self-interpret ng ultrasound. So, maaari niyo po ba itong i-explain further sa amin, Doc?
1: Oo naman, syempre. Lalo pa ngayon, no? May chat GPT.
0: Yes.
1: May marunong na, parang may narinig nga ako na nakakapag-interpret na rin daw. Although, may mga times na hindi talaga exact. So,
0: yes, guilty ako dyan, Doc. Alam niyo po ba, kwento ko lang mga kaibigan, ano? Kasi yung doctor ko po, eh, biglang umalis siya ng hospital. Eh, hindi pa tapos ang aming check-up, Doc. So, lumabas na mga kaibigan ng CBC result. Alam niyo, Doc, grabe ng technology po natin ngayon. Pinicturean ko lang po yung result.
1: Yung result.
0: ChatGPT na yung nag-interpret.
1: Nag-interpret.
0: So, ano ba ang danger dyan, Doc? And lalo na po sa ultrasound.
1: Oo.
0: Kasi ngayon may feature na din pong gano'n ng mga AI. So, what is the danger behind that?
1: Kasi ang mahirap, lalo na kung halimbawa yung, lalo na sa mga infection. Kasi pag sinabi niyang infection, syempre mag-google anong antibiotic yung kailangan. Pag antibiotic po kasi, kailangan po talaga, meron po tayong evidence at kailangan talaga may prescription ng doktor kasi syempre kailangan mo nang matatanong yung pasyente, baka naman kakainom lang niya ng ganitong antibiotic tapos sa susunod iinom na naman. So pag ganun, kailangan talaga yung kumbaga kung may result ka ng ultrasound, ibabalik mo sa doktor na nagbigay ng request kasi siya yung best na makakapag-explain sa'yo kung ano yung nakita dun sa ultrasound at siya din yung makakapag-advise sa'yo kung anong gagawin. At the same time, pwede ka rin kasi niyang bibigyan ng options. So, I don't know if si ChatGPT magbibigay ng options. So, para at least, kumbaga, alam mo real time. So, punta ka sa doctor, ganito yung result. So, bibigyan ka niya ng options eh, either kung for operation ba yan, or kung for medical management lang, or yung gamot. Ganun po.
0: Yeah, that's a very good explanation. Ano? Kahit na we have information on our fingertips, mga kaibigan, mas mainam pa rin na magpatingin po tayo sa mga expert. Ano? Because they are there for a reason, ano, to help us. And another question we received, Doc, this is very funny and I want to read it to you. Sabi po ng ating listener, Doc, totoo ba na palaging tama, ayan, ang ultrasound sa pagsabi if lalaki or babae? Kasi may kakilala daw siya, Doc, na nung in-ultrasound, lalaki. Pero nung nanganak na po yung kanyang friend, babae naman ang baby. So, gaano daw ba ka-accurate ang ultrasound?
1: Oo, depende. Gaya nga din ang sabi ko kanina, depende din yan sa gumagawa talaga. Kaya ako bilang ultrasound specialist, no, subspecialist, minimake sure ko talaga na paulit-ulit kung boy o girl. Kasi may times nga na initially, like halimbawa, may na-experience ko yan, no? Siguro yung pasyente, mga nasa 6 months pa lang, so medyo maliit pa lang. Tapos, hindi ganun kalinaw yung ano, yung machine. So, unang kita ko, mukha siyang babae kasi parang may linya. Pag babae kasi, sinasabi namin, burger yan. Kasi nga, yung parang shape, yes. No? So, kapag lalaki naman, mukhang may turtle. Ibig sabihin, may potato. Yan, ano. So, initially kasi, dahil yung depende rin sa position ni baby, ang nakita ko is mukha siyang babae. So parang nabanggit ko na mukhang babae. However, during the scan, gumalaw si baby, mas naging maganda yung position niya.
0: Turtle pala.
1: Ayan, surprise! It's a turtle! So, ganun. Kailangan talaga paulit-ulit. Kaya, pwede naman yung mga pasyente natin, no? Like, halimbawa, early scan, nakita yung ganun. Dun sa genital anomaly scan, mako-confirm pa rin yan. Mm-hmm. Tapos, sa mga susunod na scan, kung meron kang, halimbawa, ni-request ng OB mo, kung magandang posisyon ng baby, ako, pinapakita ko rin ulit sa kanila, mm-hmm. o ano bang sinabi sa inyo dati. So, pag sinabi nilang boy o girl, iko-confirm ko. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, hindi ko talaga din siya makikita kasi kapag mas malaki na si baby, pwedeng hindi na makita eh kasi naka-close na yung hita, yes. niya, mas compressed na yung parts ni baby. So, sinasabi ko talaga sa pasyente na I'm sorry po, hindi ko po nakita, hindi ko mako-confirm. Pero kung ano po yung nakita dati, most probably, yun po, boy or girl man yun.
0: And that's interesting, Doc. So, what if hindi po talaga umayos yung position ng baby throughout the ultrasound? So, ano po yung mga steps na ginagawa nyo?
1: Pag ganyan, pinapatayo ko yung pasyente. I advise the patient, pwedeng uminom siya ng malamig na water or malamig
0: si
1: na
0: baby.
1: Juice o kaya chucky or something sweet para gumalaw si baby o kaya lakad-lakad and then iihi din si mommy ulit before the ultrasound. So, medyo, pabalik-balik lang talaga yung mami sa ultrasound, no? Hihiga, medyo nakakapagod, pero yun nga, patience lang din para talaga ma-confirm.
0: Yes, and may mga ibang mommies din, Doc, ako na nakikita sa mga vlogs sa TikTok, they choose not to know the gender, diba? Yeah. So, normal ba yung ngayon, Doc? Normal ba yung
1: ngayon? Oo, meron. Hindi ko na lang sasabihin, pero meron akong friend na nanganak, pero hindi talaga nila, hindi talaga nila inalam kung boy o girl. Hanggang sa delivery room, merong boy, merong team boy, merong team girl. Ayun. So, masaya sila kasi choice naman nila yon. Pero, meron ding mga pasyente na as early as 7 weeks, pag nalaman pa lang yung pregnancy, pag nag-positive pa lang yung pregnancy test, tatanungin, Dok, pwede ba naming malaman kung boy o girl? Actually po, sa early scan, hindi po talaga makikita. Meron po ngayon na dahil nga yung technology natin, meron pong medyo may kamahalan lang yung tinatawag na non-invasive prenatal testing. Ginagawa siya at 11 to 14 weeks, no? So, yun is true blood na chinecheck nila biochemically, no? Doon po nalalaman kung boy or girl, pero hindi po sa ultrasound. Kasi by ultrasound, kung boy, ako ang earliest ko yatang nakita na boy is parang 15 to 16 weeks. Ganon, may ganon na, no? Pero hindi ko agad kino-confirm kasi nga baka magkamali.
0: That's true. And ang mga nag-ultrasound ng best friend ng mga tita, Doc, no? Yung mga may envelope para sa gender reveal party. Na-experience mo na ba yan, Doc? Na hindi ipapakita sa mommy doon sa tita or sa auntie.
1: Maraming ganyan, mga tita. Kaya pag nagsascan ako, especially yung mga 18 to 20 weeks or yung sa congenital anomaly scan, tinatanong ko talaga kung for gender reveal po ba, ganyan. Kasi nga, baka masabi ko, no? Tapos may makwento ko lang, no? Kasi nasa isang clinic ako, nagscan ako. Sabi ng mami, for gender reveal po. So, hindi ko talaga din sinabi. Tapos, meron akong secretary, may typist. So, sa kanya ko binigay, nakahiwala yon. Sabi ko, for gender reveal siya. Nagkataon na, nung time na yon, ang dami naming pasyente, siguro nalilito-lito na siya. Pag abot niya kay mami, sabi, gender reveal, baby boy daw.
0: Iba yata yung pag-interpret ng gender reveal.
1: Yun sabi nung buntis, baby boy daw.
0: Wala nang surprise, na element of surprise.
1: Oo,
0: yun. Yan. And to shift our topic, Doc, ano, we receive a question sa ating Facebook page. Ito naman ay is from Sister Louisa Ryu. Ayan, magandang gabi po, Sister Louisa. And thank you so much for tuning in. Sabi niya, Doc JK, good evening po. Normal ba magkaroon ng dysmenorrhea ang mga young ladies?
1: Oo, sa ngayon, marami na po yung nagkakaganyan, no? Nakaka-experience ng dysmenorrhea. Pero yung dysmenorrhea po kasi, marami pong causes yan. Pwede pong normal lang, pwede pong hindi siya normal. Yung sinasabi ko po na normal na dysmenorrhea is kapag nagre-regla po kasi ang isang babae, naghihilab po talaga yung matres. So, depende po sa isang babae, minsan mababa yung pain tolerance niya. So, kapag naghihilab yung ganun, pag nagme-mensya, sobra na yung sakit ng puso niya, dysmenorrhea na. So, pag nag-check up po yung ganun, normal, so walang problema, yun po, no? Pero, meron din naman po kasing ibang cause yung dysmenorrhea, like po yung sinasabi ko na endometriosis, na yung ganyan po, ine-evaluate po yan, no? Pag talagang sobrang sumasakit yung puso every month, tapos pasakit ng pasakit. So, pag ganun po, hindi na po yun normal. So, kailangan na po ng check-up pag ganun.
0: Thank you so much, Doc Jake. And thank you din kay Sister Louisa for that question. And I saw another question din, Doc. Sabi po dito, nalalaman po ba through ultrasound, Doc, if may Down syndrome ang baby?
1: Okay, so based dun sa nabanggit ko kanina, meron din kasi yun nga, non-invasive prenatal testing. Kasama dun is yung nuchal translucency scan at 11 to 14 weeks po. Chine-check po namin dyan kung gaano kakapal yung sa may likod ng leeg ng baby. So kapag medyo ano po yan, kumbaga malapad o yung more than po dun sa measurement na nasa guidelines namin. So pag ganun po, isa po yun sa soft marker for Down syndrome. Kapag naman po mas malaki na si baby, yung sa pelvic scan, meron po na kung malinaw talaga yung machine natin, no? So dun makikita yung ibang signs or soft markers po ng Down syndrome. Kung halimbawa yung isa po kasi sa character po nila is yung magkahiwalay po yung hinlalaki sa paa ng bata. So through ultrasound po makikita yon. Kung halimbawa tawag nito, isa pa rin po ulit yung sa likod po ng leeg ng baby, makikita din po doon. O kaya kung halimbawa po yung tenga, pero kailangan po talaga ng masinsin na pag-scan kapag ganun para makita yung mga markers na yon for Down syndrome.
0: Thank you so much, Doc. And in your years of practice, Doc, sa OB, ano po yung mga usual yung naririnig, ano, mga common misconceptions or hakahako or mga maling paniniwala po tungkol sa OB at GYN ultrasound at nais yung pong itama this evening sa radio clinic?
1: Yung sa OB, ang gusto ko sana is yung recommendation for hindi ipaparinig talaga yung heartbeat ng baby sa first trimester scan, no, sa transvaginal ultrasound, kasi may mga pasyente na magre-request sa akin, Doc, pwede bang marinig? Or sasabihin nila, Doc, pinarinig po sa akin kasi nung sa previous ko na ultrasound, ganyan. Hindi po kasi talaga safe sa baby yung ipaparinig yung heartbeat sa early scan, yung transvaginal ultrasound. Ang isa pa po, sa gynae naman, gynae na ultrasound, kapag may regla ang pasyente, meron po kasing sabihin nila, hindi sila magpapa-ultrasound kasi daw nagkaroon sila or halimbawa day 2 or day 3. Meron po kasi kaming kumpaga monitoring na kailangan po talagang ma-ultrasound kahit day 2 pa lang ng regla mo or day 3 to day 5 po ng regla mo, okay lang po yun na mag-ultrasound kasi dun nga po namin makikita kung may abnormality po dun sa lining ng matres o kaya sa ovarium mo, doon po sa mga days po na yon, even if may regla po ang isang babae.
0: Thank you so much, Doc. And it's very good din na ilinaw po natin yung tama sa mali when it comes to topics like that. And before I read the next question dito po sa ating Facebook page, nais ko lang pong batiin si Leia Palomar Santos. Kasama rin po natin si Victor Filomeno. Sabi niya, watching from Pampanga. Ayan. Sabi niya, nice to watch you, Doc JK. Family niyo ba sila, Doc?
1: Tito ng husband ko.
0: Yes. And andito rin si Sister Miles Lariosa. And tanong po ni Sister Miles, sabi niya, Doc, pwede ba mabuntis ang babae na bagong panganak kahit wala pa siyang menstruation? Thank you po sa sagot.
1: Yung pregnancy po is kung halimbawa po at 4 weeks or after po manganak, meron po kasing time na, yun po yung earliest na pwedeng mag-ovulate yung isang babae. So 4 weeks after, lalo na kung hindi siya nag-breastfeed o kaya wala talaga siyang contraception at nag-contact sila, na timingan na nag-ovulate siya dun sa after 4 weeks na yun, pwede siyang mabuntis.
0: Yeah, and that's an interesting question, Doc, ano? Nang binabasa ko siya na, pwede ba mabuntis ang babae na bagong panganak kahit wala pa siyang menses? It's a very, very good question din. And another question here, Doc, ano, sabi po is, kailan ba dapat mag-alala ang isang pasyente batay po sa result ng kanilang ultrasound? At kailan naman po dapat hindi sila magpanic?
1: Kasi sa amin po mga sonologists po, no, sa mga nag-ultrasound, hindi po kasi talaga kami, kumbaga ethically, hindi kami dapat nag-e-explain ng ultrasound ng pasyente. Ako po sa pagsascan ko, pinapakita ko lang sa mga pasyente ko kung pinapakita ko yung picture, like yung sa cervix nila, sa matres nila, pero I tell them pa rin na yung OB nila ang mag-advise. So whether it, ano, whether if benign man, may bukol, or may, halimbawa, may cancer, or any, sinasabi ko po sa kanila na babalik sila sa OB nila. May times na makulit talaga sila, no, pinipili talaga kami, tatanong, eh Doc, ano yan, ganyan, ganyan. So, kung mga benign naman, like yung myoma, pinapakita ko sa kanila kasi syempre, para at least nakikita nila na yung itsura ng myoma, pero ang myoma po kasi is a benign condition, no? So, pag mga ganun, pwede kong sabihin, pero kung like yung halimbawa, may bukol po sa ovary na hindi benign or parang cancerous, kailangan po talaga babalik sa OB at hindi po kami ang may karapatan para mag-disclose sa pasyente. So, kahit normal man yung ultrasound result or kailangang mag-aalala, ibabalik po talaga sa OB.
0: Thank you so much. And I know, mga kaibigan, ang dami niyo pong questions and our comment section is flooding right now. Sikat talaga siguro to si Doc JK. Ano, kasama po natin ngayong gabi si Jivra Gino. Tama ba ang aking pronunciation? Sabi niya, mahusay ka talaga, Doc Juliet. Ayan, andito rin. Ayan, andito rin po si Jake Evangelista. Sabi niya, good evening po, mommy. Ayan, family niyo yata mga nakasubaybay this evening, Doc. Nandito rin po ang aking tito na si Tito Samuel Pagawayan. Magandang gabi po sa inyo. And thank you so much for tuning in. And andito rin si Fem Alba Osinsao. Sabi niya, good evening po, Doktora JK. Question po, safe po ba yung sinasabi ng mga elderly na pag mababa yung matres ay ipaayos through hilot?
1: Actually, hindi yun safe eh. Kasi kapag hindi buntis, mababa talaga yung matres kasi nandun siya sa ibaba eh, nandun sa may tinatawag nating pelvis. Pero kapag buntis kasi, hindi rin naman nila madadiagnose. Baka mamaya kasi yung hilot po, pwedeng makastimulate pa yon ng hilab, no? So kung buntis ka at ipapahilot mo yan, pwedeng maghilab si matres mo, pwede kang makunan. So kapag din halimbawa nakita namin sa ultrasound na suhi yung baby, ina-advise na talaga namin na wag mong ipapahilot yan kasi pwede nga, pwede nga yun na maghilab-hilab, makukunan or mag-preterm delivery yung buntis, so kawawa naman. Yun. So hindi siya safe.
0: Yeah. Yes, thank you so much, Doc, and thank you din, kay Sister Fem Alba Osinsaw for that question. And to close our episode this evening, Doc, ano po ang inyong huling payo para po sa mga kababaihan na nakikinig ngayong gabi, or mga buntis nating listeners and viewers this evening pagdating po sa pagpapahalaga sa ultrasound bilang bahagi ng kanilang healthcare?
1: So, gaya nga ng sinabi ko, kapag may nararamdaman po kayo, lalo na yung mga kababaihan, any abnormality or kung halimbawa kung wala ka pang check-up na before sa yung reproductive organs, better magpunta po muna, mag-consult po muna sa OB, no? Sa OBGYN para ma-examine ka. Mas importante po yung history and physical examination before yung ultrasound. Kasi po, hindi rin pwede the direct na pupunta ka lang for ultrasound, ganyan. Kasi dapat ma-examine po muna. Importante ngayon na ma-check ka para malaman kung anong tamang procedure yung gagawin. And kapag may result ka na ng ultrasound, babalik ka dun sa OB na nag-request sa'yo kasi siya yung mag-e-explain sa'yo nung result mo at magbibigay or mag-a-advise sa'yo kung ano ang gagawin.
0: Thank you so much, Doc JK. Mga kaibigan, ang tamang kaalaman po ay mahalagang bahagi po ng pangangalaga sa ating mga sarili. Sabi nga po sa Biblia, sa Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Ultrasound, mga kaibigan, as we have heard this evening, ay isa po siyang tool, At kapag ginamit po ito ng tama at may gabay ng mga doktor at eksperto, ito po ay nagiging daan para po sa mas ligtas at mas maayos na kalusugan ng ina at ng sanggol. Maraming salamat po kay Doc JK, sa inyo pong oras at pagbabahagi po ng inyo pong kaalaman sa lahat po ng ating mga listeners and viewers this evening. Doc, may nais po ba kayong batiin before we close? I believe your family is tuning in. Ang dami ko pong nakitang Evangelista and Filomeno ang last name. Yes.
1: Sabi ko, huwag silang manood kasi kinakabahan ako. Pero gusto ko lang magpasalamat kay Doc Elvin kasi in-invite niya ako. Although kinakabahan po talaga ako. Pero praise God at nakapag-share po ako ng tungkol sa ultrasound. Hi po sa inyong lahat, sa mga sumubaybay. Thank you. At sana may natutunan po kayo.
0: Yes, thank you. So, hindi naman halata, Doc, na kayo po yung kinabahan. And I learned a lot from our topic this evening. At maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Balik na naman tayo sa ating magandang programa ngayong gabi. Dito lang po sa Revelation of Hope Series, Luzon, Visayas, and Mindanao. Be ready! Ngayong gabi, mag-aaral tayo ng isang sa pinakamagandang topiko. Kasama natin muli ang ating mga partners.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay at tagapakinig dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay, lalong-lalo na dito sa ating series na pinasimulan. At ang topic natin ngayong gabi ay ang paksa na dapat hindi ninyo makaligtaan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Nerio Carranza.
3: Muli po, binabati namin ang aming mga minamahal na tagapakinig na sumama sa amin gabi-gabi upang tuklasin natin at suriin natin yung kabutihan ng ating Panginoon na siyang nagbibigay ng pag-asa. Binabati ko nga po pala ang aming mga kaibigan dyan sa Cavite at sa mga taga Mindanao na mga kaklasiko. Maayong gabi kaninyo. Salamat sa inyong pag-uban kanamo sa programa karong gabi una. Salamat sa inyong pagduyog kanamo, Pastor.
1: And then, mga kaibigan, napakaganda po. Marami pong nakikinig sa atin sa buong Pilipinas, yes, and even sa whole world. As gusto ko po batiin, mga kaibigan, ang aming leadership sa 8WR Asia Pacific Region, Pastor Robert Dulay, Pastor Rosler Zamora, at sa lahat ng mga team members ng Asia Pacific. And of course, sa ating nag-iisang Southern Asia Pacific Division leadership, Pastor Roger Caderma, Pastor Bindusano and Pastor Jacinto Adap and all the directors on Southern Asia Pacific Division. At sa lahat ng nakikinig, marami pong salamat.
3: Amen.
1: Yes, Pastor Nair.
2: Kung meron po kayong dapat kaligtaan, ay yung topic kahapon. Itong topic ngayon, yes, ang dapat ninyong pakinggan. At siyempre po, patuloy nating ini-offer ang ating napakagandang Bible Study Guide na Explore. Ito po, wow, ay isang gabay sa pag-aaral ng Biblia na magdadala sa inyo sa isang bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang araling ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact number sa ating pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ano man po ang nais nyong iparating sa amin, ang mga numerong ito ay open po para sa inyo. Kung kayo ay may mga prayer requests, may mga katanungan, o may mga gustong iparating dito po sa ating tanggapan, Pastor Jet.
1: Wow, thank you so much, Pastor Nair. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa social media, huwag niyong kalimutan na i-share ang ating live broadcast ngayong gabi. Amen. Sa ating Facebook, sa ating YouTube, at sa lahat ng mga social media platforms. I hope and I pray na magkasama tayo ngayong gabi. At ngayong gabi, Pastor Nair and Sir Darrell, tayo po yung magdi-discuss ng isang pinakamagandang, yes, topiko sa in this week sa ating pag-aaral. So before tayo magsimula, Pastor Nair, ating ginagawa, Pastor Nair, naghihingi ng blessing, yeah, sa Panginoon.
3: Gabay
1: Pastor
3: sa Panginoon.
1: Nair, go ahead.
2: Tayo po ay manalangin, mga mahal naming taga-subaybay. Dakila at mapagpala naming Diyos, isa na namang napakahalagang pag-aaral ang amin pong pag-uusapan ngayong gabi mula po sa inyong salita, sa inyo, sa banal na Biblia. Kaya hinihiling po namin ang paggabay ng banal na Espiritu sa amin po na narito sa studio upang maipahayag namin ang iyong pagliligtas, ang iyong pagmamalasakit sa mga tao, at ang amin naman pong mga tagapakinig ay maging bukas ang kanilang mga puso at isipan upang tanggapin ang mensahe na nais mong makarating sa kanila. At yes, ang mensaheng ito, Panginoon, ay hinihiling namin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay gagawa sa aming mga buhay upang maihanda ang bawat isa sa amin sa malapit na pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Maraming salamat, mga kaibigan. Pastor Nair, thank, yes, you very much. I like your prayer in the last letter part kasi sa banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu,
2: yes, po,
1: ay makagawa ng malaking kapangyarihan ang ating Panginoon. So, Pastor Nair and Sir Darren, ngayong gabi, ay mayroon po tayong title na nilagay dito para sa ating mga kaibigan na kikinig ngayon. Yeah. Pastor Neil, anong yung title natin ngayong gabi?
2: The Danger of Rejecting Jesus when He is Closest.
1: Wow.
2: Pwede pala yun, Pastor, mangyari.
1: Yes, grabe pala.
2: Kung kailan pinakamalapit ang Panginoon, saka pwedeng itanggi. At narito ang mga panganib na kinakaharap kapag itinanggi at hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Yesus habang siya ay malapit.
1: Ano tama pa, yan, Pastor Neil. Sir Darrell, pag tinawag mong the danger of rejecting Jesus when He is closest, ano po yung naramdaman mo ganun na title?
3: Parang sa akin pinakadelikado ito na sitwasyon sa ating buhay, Pastor, no? Na nandun na pala si Panginoong Jesus sa atin. It means nasa ating gilid na, nasa ating kasama na po natin, ngunit tinanggihan natin yung ating Panginoon. Sa ano kayang paraan, Pastor, no? Na sa anong paraan or sa anong sitwasyon na tinanggihan natin yung ating Panginoon, Pastor?
1: Wow, napakaganda po. Thank you, Sir Darrell. So ngayong gabi na ito, bubuksan natin ang ating mga Biblia. Dito po sa libro ni Lucas, chapter 4, verses 16 to 21, ito po'y babasahin ni Pastor Neryo. At ako po'y nag-i-invite sa inyo, mga kaibigan, na sana
3: buksan din ninyo
1: ang inyong mga Biblia dyan. Samahan natin yung pagbabasa ni Pastor Neryo ng isang magandang talata ngayong gabi.
3: At compare nila yung kanilang translation, Pastor.
1: Yes,
3: Bible
1: yes.
3: Nila.
2: Okay. So mula dito sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 4 ng Lucas sa talatang 16 hanggang 21. Pumunta si Jesus sa Nazareth kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabbath, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Jews. Pumasok siya sa synagogue gaya ng dati. Tumayo siya para basahin ang scriptures at inabot sa kanya ang scroll ni Prophet Isaiah. Binuksan niya ang scroll at nakita niya kung saan nakasulat ang mga salitang ito. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mga mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na makakakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaapi, at i-announce na dumating na ang oras para iligtas ng Panginoon ang bayan niya. Nirolyo niya ang scroll, binalik sa assistant, at saka siya umupo. Tinitigan siya ng lahat ng tao sa synagogue. Sinabi ni Jesus sa kanila, natupad ngayon ang sinasabi ng scripture habang naririnig niyo ito.
1: Wow, napakaganda, Pastor Neryo, yung habang kayo'y nagbabasa ng ating banal na salita ng Panginoon, ay makikita natin dito, Pastor Neryo, na yung ang Panginoon pala, the centrality na bumalik siya doon, that was his first, the beginning of his ministry.
2: Yes,
1: nang bumalik siya doon
2: sa Nazareth.
1: Yeah.
2: Kung saan siya lumaki.
3: Doon po tayo lumaki, Patron. Yun po talaga yung kanyang hometown, di po ba?
1: So it means ko mga kaibigan, during the time, ito po'y bumalik ang Panginoon doon sa kanyang hometown at doon nagsimula ang kanyang ministry. So ito po'y pinaprophesy nung mga leaders noon, yung mga prophets.
3: Prophet Isaiah, Pastor.
1: Prophet Isaiah, na pinaprophesy po ito na mayroong isang anointed one. So can you explain that further, Sir Darrell?
3: Yes, Pastor. Kasi karamihan sa atin, Pastor, ngayon, may mga kaibigan tayo sa lipunan na hindi na po naniniwala sa mga Old Testament. Pero ito dito sa story na to, Pastor, malinaw na kinote ng ating Panginoon yung Old Testament, yung sulat ni Isaiah, mga kapatid.
1: Wow.
3: Kasi si Isaiah siya po yung nagbibigay ng maraming propesya tungkol sa Messiah. So, nung bumalik na si Jesus, yes, nakaugalian niya na pumasok sinuga sa araw ng Sabbath, ginamit po niya yung mga sulat ni Isaiah, Pastor Jan.
1: Yes, thank you, Sir Darrell. Pastor Nair, yun ang pag tinawag mong anointed one. Pag bubuksan mo ito sa Hebrew word, ito po yung tinatawag na masa. It means anoint, to anoint someone. It means si Jesus, yung Messiah, yung masa na sinasabi dito is to anoint, to be anointed by God. So ito pong tinatawag dito na anointing, and also the anointed one. What do you think, Pastor?
2: Siya yung hinaantay sana ng mga taong ito, ng mga Hudyo, na magliligtas sa kanila. Ang problema, yung too much familiarity, Pastor. Siguro kasama yung iba doon, kasama ni Jesus na lumaki doon sa kanyang bayan. Baka hindi nila nire-recognize na pwedeng siya yung Messiah.
3: Messiah.
2: Ang nilakhan niya ay
3: anak siya ng karpintero.
2: Anak ng karpintero. So parang hindi yun ang inaasahan nila. Yung sobrang familiar sila sa ating Panginoong Hesukristo na na-miss nila yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na today this scripture is fulfilled in your hearing.
3: Grabe, sa inyong
2: pakinig.
3: No?
2: Ang propesiya, ang hula tungkol sa kanyang pagdating ay dapat narinig sana. Kaya lang, yun nga, masyadong familiar ang mga tao sa kanya sa lugar na yon.
1: Talagang thank you Pastor Nair and Sir Darrell. Napaganda po mga kaibigan ang diniscuss natin ngayong gabi. At always remember mga kaibigan, nang pumunta dito ang Panginoon at yung bumalik siya doon sa kanyang lugar ay mayroon siyang six dimensions o yung tinatawag na yung mission ng Panginoon. Ang una po dito is preach good news to the poor, heal the brokenhearted, proclaim liberty to captives, recovery of sight of the blind, set at liberty the oppressed, and proclaim the acceptable year of the Lord. Ito po ang anim na mga dimensions na ministry ng ating Panginoon. So, Pastor Nair, as we go deeper dito po, ito po isang the greatest tragedy na makita natin dito na yung mga tao pala, hindi pala nakarinig, had never heard about Jesus. What do you think, Pastor Nair?
2: Nung basahin ni Jesus Christ, yung particular na text na yon sa scripture, sa Isaiah, parang hindi nakapagsalita yung mga tao.
3: Nagulat sila, Pastor.
2: Nagulat sila. Bakit itong taong ito, si Jesus Christ, na kasakasama naming lumaki dito, ganito ang sinasabi, na parang sinasabi niya na siya na yung Messiah.
1: Wow.
3: Ang mahirap kasi nung Pastor, nasaksihan nila yung paglaki ni Jesus. Nasaksihan nila saan siya nanggaling. Kaya sa kanilang, hindi nila na, siguro, hindi ka panipaniwala, Pastor, ba? Na siya na yung sinasabing Messiah.
2: May mga spiritual blessing na minsan ay hindi natin natatanggap kasi parang lumaki na tayo sa simbahan, palabas na tayo ng Bible, pero hindi natin talaga naiintindihan kung ano ang meaning. Parang dito ay nangyari yon na napakalapit ng ating Panginoong Jesus. Nandun siya sa synagogue, nandun siya sa sariling bayan, pero itinanggi siya ng kanyang mga kababayan.
3: Hindi sila naniniwala, Pastor. Sila.
1: This is so very sad, Pastor Nair and also Sir Darrell. So the greatest danger is our ignorance sometimes. Kasi pag alam natin nandoon na talaga ang ating panampalataya pero hindi pa natin siya matanggap.
2: Yes.
1: Kasi nakikita natin because we are observing Him, the way what we know is not the way He does.
2: Yeah.
1: So, kung titingnan natin, ang mga tao, dinajudge natin minsan kung ano ang kanilang, hindi natin dinajudge kung anong nalalaman natin, dinajudge natin kung ano yung nakikita natin. So, kung titingnan natin, ang banal na salita ng Panginoon, the same din sa atin ngayon, Pastor Nair and Sir Darrell. Marami ngayon sa atin na nakabasa ng Biblia.
3: Yes.
1: Marami din na pumupunta ng church.
2: Tama.
1: Marami din nag-a-admire kay Kristo.
3: Kumikilala. Yes.
1: Kumikilala. But ang problema, without surrender.
2: Yes.
1: Can you determine, Pastor Nair, ano po yung tinatawag na surrendering doon sa kay Jesus para malaman talaga natin?
2: Yung katulad ng ating pag-aaral kagabi, ang pagsuko ay pagbibigay ng buhay.
1: Wow.
2: Ibig sabihin, ikaw na ang bahala sa akin. Kung ano mangyayari sa akin, it's in your hand. Kasi surrender na ako sa iyo. Ikaw na ang mga siwa sa buhay ko. Ikaw na ang bahala. So, dito sa Lucas, Pastor.
1: Yes, go ahead.
2: Kabanatang 4, talatang 18 pa rin.
1: Yes.
2: Ang sabi ng ating Panginoon, yung binabanggit mo kanina, yung mission ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mga mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na makakakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaapi. Yung mga salita ng ating Panginoong Yesus na yon, na kanyang binasa sa aklat ng Isaiah, ay patungkol sana doon sa kanyang mga listener, doon sa synagogue na yon, sa templo. Pero, yun nga, hindi nila na-recognize ang Panginoong Yesus bilang ang anointed one.
3: Alam mo, Pastor, napakasakit, no? Na nandun na yung pinakamalaking pabalita, nandun na sa kanilang harapan. Mismo, personal po nilang nasaksihan. Ngunit talagang tinanggihan nila, Pastor. So sa tingin mo, Pastor, yung surrender, walang pag-surrender. Pero sa akin, Pastor, siguro in addition kay Pastor Nir kanina, yung ano, yung tinatawag na too much familiarity ba?
1: Yes.
3: Kasi at first, nung narinig ko na binigay ng Panginoon ang kanyang buhay doon sa cross, parang at first, Pastor, talagang naramdaman ko yun. Sabi ko, grabe no. Pero kung lagi ko nang narinig, parang ano na sa akin, Pastor, parang baliwala na po sa akin. Yeah. So I think yun po yung naramdaman ng mga tao na yung nandun sa sinagoga na nasaksihan po nila si Jesus. Yun na yung anointed one, nasa kanilang harapan.
1: Wow. Tama, Sir Darrell, kung makikita natin too much familiarity. Ito kasi yung problema ng mundo ngayon. Kasi pag palagi natin siyang nakikita at alam natin yung background niya, dinajudge natin. Pero sabi ng Biblia, don't judge person for the first time. Kasi hindi natin alam. So Pastor Nel, may natin tatlong punto ito sa mga verses na ating binasa ngayon. So what is the first point, Pastor
2: Nel? Yun na nga, doon sa talatang aking binasa ngayon. Ang punto pala doon ay Jesus came to heal hearts.
1: Wow. Ano?
2: Yung inaasahan ng mga Hudyo ay Messiah na magpapalaya sa kanila sa pagkaalis sa Roma, ano. So pero dito ay tinukoy ng ating Panginoon yung kanyang mission.
3: Malinaw yun, Pastor.
2: Malinaw yung kanyang mission. So Jesus came to heal hearts, not merely change circumstances.
1: Wow.
2: Yung kanilang kalagayan na sila ay nasa
3: slaves Roman Empire,
2: hindi yon ang immediate na mission ng ating Panginoon.
1: Wow. So,
2: mas mayroon pang malalim na pagkabihag ang kanilang kalagayan na kailangan silang iahon at palayain ng ating Panginoong Jesus.
1: Wow, yun pala mga kaibigan, yung the first mission ng Panginoon pala dito sa mundo, nang bumalik siya doon sa kanyang place, ay hindi po i-change ano yung circumstances. Kung ano yung kalagayan nila ngayon. Pastor Nair and Sir Darrell, ang gusto ng Panginoon, yung papalayain at yung i-heal ang kanilang mga puso.
3: Amen.
1: So why is it that the heart is very important to be healed? Not the circumstances. At bakit ang directive ng Panginoon ay yung puso, hindi po yung makikita ng tao? What do you think, Pastor Nair?
2: Pwede ka kasing bihag, pero malaya. Bihag ka physically,
3: but spiritually.
2: Karoon na saan ni Apostol Pablo, maraming pagkakataon na siya ay nasa bilangguan.
1: Wow.
2: Pero malaya siya sa pagpapahayag sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi naranasan niya ang freedom from sin. Yung guilt na daladala niya ay itinanggal ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, pwede kang under ng bandage ng circumstances physically, pero spiritually, yung puso mo ay mapayapa.
3: Amen.
2: Sapagkat ikaw ay pinalaya ng ating Panginoong Jesus.
3: Praise the Lord.
1: That's a good thought, Pastor Nair. See, Sir Darrell, what do you think?
3: Sa akin, Pastor, bakit kailangan ng Panginoon yung puso, hindi yung circumstances?
1: Yes.
3: Kasi alam mo, Pastor, for me, kasi lumaki po ako sa hirap, Pastor. So, nakikita ko po na kung yung circumstances, yung bagahin ng Panginoon. So, every situation na hindi ko maintindihan, lagi akong magko-complain sa Panginoon.
1: Yeah.
3: Pero pag ang puso ko ang binago ng Panginoon, kahit ano man yung kalagayan ko, may kapayapaan, Pastor.
1: Yes.
3: Kaya yun po talaga ang target ng ating Panginoon. Hindi lang naintindihan ng mga Hudyo noon, right in front their eyes, yung anointed one na nagsasabi. Kasi, they have their personal interest, Pastor.
1: Yes,
3: yung personal interest nila, yung gusto nila na, kami po ay mapalaya sa ano, sa Roman power.
1: Yes.
3: So ganun po tayo minsan, ayaw kong mapalaya sa aking mga personal desire. Kaya Pastor, hindi ako maano ng Panginoon. Hindi ko siya maano, parang nandito na siya sa akin, puro talagang tinanggihan ko siya dahil sa aking mga personal desire.
1: Wow.
3: Kaya napakahalaga, Pastor. Blessing po na matutunan natin. Napakabuti talaga ng Panginoon. Bakit? Yung puso pala dapat yung ating ibigay.
1: Wow. Thank you very much. Mga kaibigan, ladies and gentlemen, friends, wherever you are right now, you're driving, you are still in your office, but you are already in your homes, ito po ang masasabi ng Panginoon. During the time, yung mga Nazareth expected talaga na they will be freedom from the captive of political persecution. At the same time, yung offer ng Panginoon, something greater.
3: Yeah.
1: Freedom from sin. The greatest prison is not the Roman prison, but it is the prison of guilt sa ating mga puso. That's why the greatest blindness is not the physical blindness. Napaganda po, but it is spiritual blindness. That's why the greatest poverty is not the financial poverty, but it is life without Christ.
3: Amen.
1: Grabe
3: Amen.
1: Talaga.
3: Napakahirap talaga, Pastor.
1: Yes,
3: pag wala,
1: yes.
3: Kahit maiyo man, sabi nga ng talata, maangkin mo man ang buong mundo kung wala yung Panginoon.
1: Tama,
3: napakahirap.
1: Tama talaga, Sir Darrell and Pastor Nair. Pastor Nair, mayroong illustration dito. Can you share one illustration for this one?
2: Ang mga may sakit, laging hinihiling nila sa doktor na bigyan sila ng gamot para gumaling, Pastor. Ano? Pero may isang doktor na hindi lang nagbibigay ng prescription, inaalis niya talaga yung source, yung pinanggagalingan ng sakit. Yun ang tunay na healing. At sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang inaalis ay yung cause ng ating mga problema, ang kasalanan. Kapag nawala tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan, mararanasan natin ang kagalingan, kapayapaan sa ating Panginoong Jesus.
3: Amen. Wow. Amen. Napakatamis talaga, Pastor.
1: Napakaganda, no? Napakaganda yung illustration ni Pastor Nair na sinabi dito. So, Sir Darrell, alam po yung appeal mo?
3: I mean, nasa akin, Pastor.
1: Appeal mo sa mga kaibigan
3: niya. Napakatamis nating malaman o marinig na ang atin palang mga gusto ay napakababaw lang, Pastor. Pero kung atin palang titignan, yung plano ng Panginoon sa atin ay napakagandang babalita. Wala, magbibigay ito ng pag-asa. Ang gusto pala ng Panginoon, yung baguhin sa atin, yung pinaka, yung pinaka malalim na the root, ugat ng ating mga problema at mga Kaya, napakasarap malaman pala ng plano ng Panginoon. Kaya, ibigay natin. Sa Kanya may pag-asa.
1: Amen. So, Sir Darrell, you're trying to say na yung mga circumstances na makita natin ngayon, kasi yung circumstances, yung ating physical, yung ating emotional, yung ating financial, yung ating social, at saka yung ating spiritual. But you're trying to say, ang gusto ng Panginoon ay heal yung puso natin.
2: Amen.
1: Kasi yung puso talaga, ang pinaka-powerful na organ, pag ito'y gumalaw, at ito yung na embedded sa pagmamahal ng Panginoon, lahat po ito ay mag-stability. So, yes, go ahead.
3: Wala nang puwang, Pastor.
1: Wala nang
3: puwang yung stress, wala nang puwang yung mga hatred, wala nang puwang yung galit, wala nang puwang yung mga... Wala nang puwang sa puso kung na-heal na ng Panginoon lahat. Wala nang puwang, Pastor, yung hopeless ka na mag... wala ka ng pag-asa sa buhay. No. When Jesus, Pastor, heals your heart, wala nang space doon yung mga murmuring or mga questions sa Panginoon.
1: Napakaganda. So, thank you so much, mga kaibigan. That was the first point sa ating pag-aral ngayon.
3: First point.
1: Let's go to the second point, Pastor Neo.
2: Sa talatang 22 hanggang 29 ng Lucas pa rin, kabanatang 4, dito sa ating Bible version na binabasa, ang Pinoy version, babasahin ko, Pastor, para makita natin ang punto na dinadrive ng ating pag-aaral ngayong gabi. Pinuri siya ng lahat at humanga sa ganda ng mga salita niya. Nagtanong sila, di ba siya yung anak ni Joseph? Sinabi niya sa kanila, siguradong sasabihin niyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang sarili mo. Sasabihin niyo pang gawin ko din dito sa bayan ko ang mga bagay na ginawa ko sa Capernaum. Tandaan niyo, hindi tinatanggap ang mga prophet sa sarili lang bayan. Makinig kayo. Nung panahon ni Elijah, hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati, kaya nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Maraming byuda sa Israel nung panahong yon, pero hindi sa taga Israel pinadala ni Elijah, kundi sa isang byuda na nakatira sa Sarepath, sa teritoryo ng Sidon. Marami ring may mga ketong sa Israel nung panahon ni Prophet Elijah, pero wala ni isa man sa kanila ang gumaling, except kay Naaman na taga Syria. Nang marinig ito ng mga tao sa sinagog, napuno sila ng galit. Tumayo sila at tinaboy nila si Jesus palabas ng bayan. Tapos dinala siya sa gilid ng isang mataas na bundok kung saan nakatayo ang bayan nila. Gusto nilang ihulog si Jesus sa bangin.
3: Grabe
2: sa yung pinakamatinding pagtanggi talaga doon sa tagapagligtas.
1: The greatest rejection so far. Wow, mga kaibigan, narinig niyo po ang binasa ni Pastor Nerio. So far, there are many rejections in the Bible, but ito yung the greatest rejection so far. So Pastor Nerio, the second point.
2: The point is pride. Pride can cause us to miss God's greatest blessing.
1: Wow.
2: Si Jesus na ang nandun. dahil lang sa kanilang humanga na sana, Pastor. Eh. Mm. Kaya lang, nung maalala, anak lang ito ni Joseph na karpintero.
1: Oh, wow.
2: Paano niya masasabi yung mga ganitong salita para sa kanya na tinutukoy niya siya yung tagapagligtas?
1: Wow.
2: No, hindi sila makapaniwala.
1: Very sad. Rejection talaga. Actually, the cause of rejection, Sir Darrell, is pride.
2: Yeah.
1: So far, dito sa mundo ng ibabaw, malamis tayong naririnig.
2: Mm-hmm.
1: Bakit po tayo nagre-reject? Bakit po tayo nasasaktan? Kasi ito po yung P-R-I-D-E. Mm-hmm. Ano po yung sa Tagalog nga, Pastor Ney? Yung pride?
2: Pagmamataas. Pagmamataas kasi, kapag ikaw ay mayroong ganyang kaisipan sa iyong sarili, wala nang mas magaling sa iyo. Lahat sila ay nasa ilalim mo. Ikaw yung pinakamataas. Pagmamataas.
1: Wow.
2: Yan yung nangyari kay Lucifer.
1: Oh.
2: Nagmataas siya, gusto niyang sakupin yung kaharian ng ating Panginoong Diyos, umupo sa trono ng Diyos, kaya siya ay nawala doon sa kalangitan. Oh. Kaya nag-umpisa yung kasalanan.
1: Yes, yes. Naalala ko yung diniscuss ni Pastor Carlito Cadet during the time na yung origin of sin ay nagsimula talaga sa pagmamataas
2: ni Lucifer
1: doon sa langit.
2: Yeah.
1: That's why sin entered because of pride. Yung pagmamataas ni Lucifer na gusto niya maging Diyos. Kung tingnan natin dito din, ito din ang ginamit ng mga tao doon sa Nazareth na hindi nila na-recognize, Sir Darrell, na yung hinaharap nila pala, yung person of
3: yun
1: interest, yun na pala yung Panginoon.
3: Yun na pala
1: so the people admired Jesus until they exposed their need of repentance. So ito po yung admiration in turn to anger kasi mayroong reason dito, Pastor Nair, itong tinatawag na pagmamataas.
2: Yes, pagmamataas.
1: So, go ahead.
3: Kaya nga, Pastor, isa sa mga author na binasa ko sa Prophet and Kings, sabi na, pride and unbelief have blinded their minds to the true meaning of the prophet's words. Hindi po kulang ng ebidensya kasi nandun na. Eyewitness po sila, Pastor. Because sa kanilang pagmamataas, di ba anak lang to ni Jose? Yung karpintero? So, mga kapatid, napakadelikado pala itong problema ng pagmamataas. Sa Bisaya pa, sa among mga Bisaya, ang mga listeners, garbo ba? Kinibitong garbo, Pastor. Grabe ni. Matindi po ito. Kaya, hindi po pagma-touch na yung pride mo, Pastor. Di ba, kahit nga walang-wala ka na, pero pagma-touch, huwag mo nga paabutin, matouch yung pride ko. Kasi lumala, you will be blinded. Wala na, hindi mo na makikita yung tunay na pagmamahal ng Panginoon.
1: Yes, yes.
2: Tama yun. Kahit tama yung sinasabi ng asawa mo, pag naunahan ka ng pride, parang siya pa ang mali, tama ka pa rin.
1: At saka, alam mo, Pastor Nair and Sir Darrell, makita natin mga kaibigan na pag, alam mo, sometimes, hindi natin alam na biktima tayo pala ng pride.
2: Yeah.
1: Minsan, we are thinking that we are not pride.
3: Totoo talaga, Pastor Nair.
1: But sometimes, we think that we're humble.
2: Mm-hmm.
1: Pero alam yung yung pride kasi nakapaka-broad na word.
2: Mm-hmm.
1: Pero ipa-deeper mo yan, kasi patitingnan mo kung ano ang nakikita mo na wala sa iba at gusto mo rin sundin.
2: Kasama pa rin yun.
1: For example, mayroon akong noon na kaibigan na sabi niya, may bago kang quad, bili din ako ng ganun. Ayaw niya mapagpatalo. Lahat ng gusto.
2: Ayaw malamangan.
1: So maraming mga tao na ganun, mga kaibigan. So mga kaibigan.
2: Yung mga road rage, Pastor. Diyan nagsisimula. Ayaw malamangan.
3: Ayaw maunahan.
2: Yes. Pride yan.
3: Kaya, Pastor, ito yung pinakamaganda, Pastor. Yung mapagmataas ka, it blocks the blessing. Kasi hindi mo naman makikita na yun. Tinanggihan mo na. Naalala ko, Pastor, yung kapatid ko na bunso, sabi na, sama ka sa amin doon sa city kasi manood ng circus, Pastor ba? Pinakapagsabi na hindi. Hindi na talaga siya sumama. So, wala na. Hindi na niya naranasan yung napakagandang circus na galing sa London ba yun? Nag-enjoy kami lahat pero siya na-miss niya. So, totoo po talaga yan, Pastor. Because of our pride, ang napakabuting biyaya na ipagkaloob sana sa atin ng Panginoon, yung pag-asa na ibibigay na sa atin, ay hindi na po natin maranasan. Anong gagawin, Pastor? Anong gagawin natin para malabanan natin yung ating mapagmataas?
1: Yan ang pinakamagandang tanong, Sir Darrell. Kung titingnan natin yung pinag-usapan natin kanina, that is the reason behind pumunta ang Panginoon sa Nazareth. Balik po tayo sa first point kanina. Kasi gusto niya i-heal yung mga puso. Na don't think about yourself, but think others.
3: Amen.
1: Yan po ang sikreto dyan. Pag ang Panginoon ay in-heal na yung ating puso, ang titingnan ng Panginoon yung puso mo at i-change ang Panginoon kahit anuman naramdaman mo is Christ-centered already.
3: Wow.
1: So bago tayo sa illustration ni Pastor Nerio, napaganda po kasi si Pastor Nerio magbigay ng illustration.
3: Amen, amen.
1: So alam nyo mga kapatid, ito po ang katotohanan sa Biblia. That's why they rejected Jesus because there was an insufficient evidence. They rejected him because they refused to humble themselves. That's why they could not believe that the carpenter from Nazareth was the promised Messiah. Yan po ang katotohanan. Yeah. Hindi sila naniwala na yung carpenter na yun ay maging Messiah. Mm. Paano yung maging carpenter na yun? Maging Messiah, maging King? Wow! This is so amazing! So alam nyo mga kaibigan, ito po, that's why don't judge people. Pag may pumunta sa inyo at magbigay ng panalita ng Panginoon at nakikita sa Biblia, yan po ay katotohanan.
3: Amen.
1: So Pastor Nay, ano po yung illustration na...
2: Merong salamin doon sa amin, Pastor, sa aming bahay. Nagkaroon kami ng kaunting pag-aayos ng bahay at yung carpentero ay nagsimulang magkuskos, no, magpakinis ng pader. Mayroon yung pati na kapag kinuskus mo ay talagang pulbos na kumakalat sa buong. At ginamit pa niya yung sander. So masyadong malawak yung talsik ng mga alikabok. At mayroon kaming salamin doon na napuno ng alikabok. Ito palang salamin, yung mirror, no? Kapag puno ng alikabok, hindi mo makikita makita yung sarili mo until na malinis. Linisan mo muna yung mirror para mag-reflect siya ng liwanag. So ganun din ang ating kalagayan. Kapag marumi ang puso, puno ng kasalanan, guilt, fear, hindi natin nare-reflect ang karakter ng ating Panginoong.
3: So we need Jesus, Pastor.
2: Kailangan natin ng ating Panginoon. Jesus. Para ma-reflect.
3: Kaya ba natin linisin ang ating sarili? Pastor?
2: Hindi rin natin kayang linisin.
1: Thank you.
3: Malinaw po yan sa ating mga minamahal at tagapakinig na hindi po natin kayang linisin yung ating sarili. We need the anointed one, we need the Messiah, and we need Jesus.
1: So yan po yung appeal mo ngayong gabi na ito, Sir Darren.
3: Yes, Pastor.
1: Sa second point, ito po yung tinatawag na yung mga obstacles na makita natin. Hindi po yan obstacle forever.
3: Yeah.
1: Ang kailangan na natin mga kaibigan, buksan ang ating puso, magpakumbaba
3: sa
1: tayo,
3: Panginoon.
1: Papasok ang Panginoon and surrender tayo. So let's go! Mga kaibigan, maganda po. We have 8 minutes more sa ating time.
3: Oras,
1: napakabilis ng panahon. Pero hayaan nyo mga kaibigan, mag-comment po kayo dyan. We are now recognizing sa lahat ng ating mga viewers sa social media at saka sa ating mga radio dyan. Mag-comment na kayo, mag-text lang kayo. We are now going to the third point. So Pastor Ney, ano po yung ikatatlong punto
2: ngayon? Sa verse 21 ng chapter 4 pa rin ng Lucas. Babasahin ko, Pastor, mula sa ating Bible na binabasa. Sinabi ni Jesus sa kanila, natupad ngayon ang sinasabi ng Scripture habang naririnig nyo ito. So, ang punto ay every opportunity to accept Christ is a gift that must not be delayed.
1: Wow.
2: Ngayon. Today, ang sabi ng ating Panginoon, narinig nyo bago ang paghatol ng ating Panginoong Yesus. Narinig nyo, kaibigan, ang panawagan ng ating Panginoong Yesus sa mga pag-aaral na ating isinasagawa dito sa Revelation na po.
1: Wow, napakaganda. Kung titingnan natin mga kaibigan, itong third point na ito is isa sa mga powerful na points ngayong gabi. Kasi every opportunity to accept Christ is a gift that must not be delayed.
3: Amen.
2: At ako ay naniniwala, Pastor, na lahat tayo ay laging binibigyan ng Panginoon
3: pagkakataon.
2: Hindi lang isa. Hindi lang isa.
3: Many times, Pastor.
2: Yeah. Kasi ang ating Panginoon is a God of second chances.
3: Amen. Wow. Not only second.
2: Yeah. Napakarami.
3: Napakaraming chances talaga, Panginoon.
2: Amen.
3: Ang Panginoon magbigay
1: sa atin. At saka, Sir Darrell and Pastor Nerio, remember, ang dala ng Panginoon is grace.
3: Amen.
1: Blessing talaga sa mga tao. Pero remember, Jesus is not only bringing grace, is also bringing judgment.
3: Oh, yeah.
1: That's why Pag ikaw ay binigyan ng pagkakataon, mga kaibigan, na tatanggapin ang Panginoon, hindi mo na si delay. Mm-hmm. Kasi grace yan at blessing galing sa Panginoon, and then may kasamang judgment.
2: Yes, yes.
1: Kasi lahat ng tao dito sa mundo. So, Pastor Nair, in this remaining 6 minutes more, give us the appeal. Ano po yung appeal mo sa ating mga kaibigan ngayon nakikinig sa atin?
2: Yeah, ngayon ay patuloy na iniaabot ng ating Panginoong Jesus ang kanyang kamay para tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, manunubos. At katulad ng karanasang ito ng mga taga-Nazareth, huwag sanang mangyari sa atin na dahil masyado na tayong familiar sa Bible, sa mga naririnig natin, bigyan natin ng pagkakataon ng katotohanan na pumasok sa ating mga puso at tanggapin natin ang invitation ng Ebanghelyo upang hindi tayo matulad ng mga taong ito na kababayan ng ating Panginoong Yesus na sa halip na tanggapin siya, siya ay dinala doon sa bundok, sa bangin, para siya ay itulak at i-reject yung kanyang ini-offer na salvation. Matutulungan namin kayo, kaibigan, sa mga pagnanais ninyo na tanggapin ang ating Panginoong Yesus sa inyong mga buhay bilang inyong tagapagligtas. Kung kayo po ay makikipag-ugnayan sa ating tanggapan, ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. That's 0918-944-7891.
1: Wow. Thank you so much, Pastor Nair, sa napagandang appeal mo sa ating mga kaibigan. Sir Darrell, ano po yung mabibigay mo na appeal? You have 2 minutes para ipakita sa ating mga kapatid yung words mo, final words for tonight para sa ating mga kaibigan ngayon.
3: Yes, Pastor, may basahin lang ko na talata dito sa Iso, Kapitulo 2, versikulo 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So wala po talaga tayong oportunidad, Pastor, na matanggap natin yung Panginoon. Ngunit ang Panginoon po yung nag-extend sa atin. Kaya ito, every opportunity to accept Christ is a gift.
2: Yeah.
3: Gift niya ng Panginoon. Wala po tayo, hindi po tayo makapili sa Panginoon. Ngunit pinili niya tayo, mga kapatid. Siguro ang iba sa atin, sabihin natin, kung ako siguro nandun sa Nazaret na nagsasalita si Panginoon, tatanggapin ko siya. Pat mga kapatid, mga minamahal naming tagapakinig sa gabing ito, siguro kasama natin yung Panginoon sa ating gilid. Kasama natin yung kanyang banal na Espiritu na nakikiusap sa atin. Nung narinig mo itong pabalita na ito, sinasabihan ka ng banal na Espiritu, sinabihan ka ng ating mapagmahal na Panginoon. Ngunit sa ating pride, Pastor, kagaya din tayo ng mga Hudyo na nandun sa sinaguga, na tinangyang tinanggihan nila ang Panginoon. Yeah. Mga minamahal aming mga kapatid, mga kaibigan, nawa itong paanyaya ng ating Panginoon, isipin natin na ito ay pinakamatamis na salita na iyong narinig sa gabing ito. O yung kanyang pag-asa na pinagkaloob niya sa atin, na ang ating puso, ang kanyang baguhin sa atin upang sa lahat ng ating circumstances. Pastor, we can adjust. Dahil wala nang puwang yung mga murmuring, wala nang puwang yung galit. At pangalawa, yung ating mapagpataas, mapalitan ng spirit of humility na kung saan handang makareceive ng pagpapala. At lagi nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang biyaya na inoffer niya sa ating lahat.
2: Amen.
3: Magandang gabi at God bless sa ating lahat, mga kapatid.
1: Maraming salamat, Pastor Nair and Sir Darrell. Mga kaibigan, saan man kayo ngayon, isa lang po ang masasabi ng ating mahal na Panginoon. Maybe how many years you know Jesus already. Maybe pumupunta ka ng church. Maybe nagbabasa ka ng scriptures. Pero ngayong gabi, ang tanong ng Panginoon is quite different. Ang tanong niya, will you receive Jesus as your personal Savior? Will you live with Jesus as your personal God? Kasi iba pong sinasabi dito, mga kaibigan, na kilala mo ang Panginoon. Iba din ang gusto ng Panginoon. Hindi lang po kilala. Pag sinabi mong kilala, kailangan ng Panginoon na pumasok ka sa Kanya. Kailangan mong mamumuhay na kasama siya. Kailangan mo kung anong ginagawa niya, kailangan mong sumama.
2: Amen.
1: Mga kaibigan, sabi ng Panginoon, siya, ang Panginoon po ay nung unang panahon nang pumunta siya doon sa synagogue every Sabbath, pumupunta sa church. Every seventh day of the week, pumupunta siya, nagsasamba sa Ama, kasama yung mga disciples. Kapag narinig mo yan, tumawag lang po kayo. Kung gusto niyo po matikman at maranasan na magsamba sa araw ng pahinga kasama ang Panginoon, kumontak lang po kayo dito sa AWR 89.1. Nabigay na po yung numbers. At kung gusto niyong tanggapin ang Panginoon bilang personal niyo na manuluwas, kumontak lang po kayo, mga kaibigan. Every eye will see Him. Every opening of your heart, He speaks to your heart. That's why today, His mercy still awaits. Now, today, His invitation is open. Will you open the door of your heart to Jesus?
3: Amen.
1: Maraming salamat, mga kaibigan. Pastor Nair, go ahead.
2: Dumating ang ating Panginoong Jesus upang pagalingin ang pinakamalalim na sakit, ang sakit ng kasalanan. Wow. Binubulag ng ating pagmamataas sa mga tao sa tagapagligtas. Ang bawat paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay mahalaga sapagkat hindi magtatagal magpakailanman.
3: Amen.
2: Ang araw ng biyaya. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you.
1: Thank you, Pastor Nair. Sir Darrell.
3: Yes, Pastor. Ang ating mapagmahal na Panginoon, ang kaniyang paanyaya noong unang mga panahon ay walang pagkakaiba ngayon sa biyaya ng Panginoon hanggang ngayon. In-extend niya po sa ating lahat. Ito yung kuyada na laging nagpapalala na dapat tayo laging maging handa dahil ang ating mapagmahal na Panginoon ay malapit nang darating.
1: Will you accept Jesus Christ as your personal Savior? Jesus is knocking to your heart. And He is waiting for you. This is Pastor Jeter Canoy, AWR 360, Southern Asia Pacific Division.
4: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
5: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
4: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
5: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
4: Revelation of Hope,
5: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
4: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
3: At ako naman po si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayo makakapakinig ng kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang mga ka-TikTok.
4: Yes, binabati po muna namin lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto nyo pong ibahagi sa amin, ay pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. 0918-9447-891.
3: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Mi, hindi papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po sila manong tsuper na nagmamaneho po sa mga oras na ito. Aba, wag na wag po ninyong lilipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan. Kahit nga po kayo na nasa bahay nyo lang po, kumakain, naglalaba, naglilinis, ano naman po ang inyong ginagawa, aba, stay tuned po kayo dahil for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, DJ Mi, batiin muna natin ang ating mga ka-TikTok na kasama ngayong gabi. Ayan, nagpapa-shoutout na dito. Unahin ko na dito si Leslie Medjona. I think nasa kabi dito si Leslie. Hello Leslie, thank you for watching with us. And also we have here Ma'am Teresita Galapon. Thank you so much po. At pa-shoutout din daw ang aking pong mga commissionaries dito sa AWRCDE sa Silang Cavite, sila Pamela Vista, sila Joy, baka kasi hindi ako nila pakainin pag hindi ko sila binati. Ayan, sila Abby, sila Jem, Ibon, sila Rain, sila Seth, sino pa ba yung mga hindi ko nabati, sila Jo. Ayan, magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa pakikinig. Sila Frances, ayan, sa mga hindi ko pa na-mention, i-comment nyo na dyan kung saan din, taga saan din kayo. Ayan, sika DJ Jamie, sino gusto mong batiin?
4: Yes, binabati ko po ulit lahat ng nakikinig ngayong gabi. Binabati ko po ang Martinez Angeles family, ang mga kagrupo ko po sa Bible study. At syempre, ang mga kabataan, ang Central Luzon Conference. Hello po sa inyong lahat. At syempre, ang mga kasama natin dito sa Adventist World Radio Manila.
3: Yes, of course, pa-shoutout din daw po kay Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello din po sa inyo. At kay Pastor Yong, sabi niya, hi Mama Mary Angeles. Ayan.
4: Hello Pastor Jose.
3: Ayan. So kung taga saan po kayo, i-comment nyo na po para alam po namin kung sino po o kung taga saan po yung amin po mga kasama ngayon. At sa mga may mga birthday greetings din po, may mga pa-shoutout din po, i-comment nyo na po sa ating comment section para mabati po namin kayong maya-maya lamang. So DJ May, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi?
4: So ngayon ang guest po natin ngayong gabi ay ito na yung pangalawang testimony po ng ating All Things New. Diba? Yes. Hope starts here, One Voice 27, no? Diba? So mapapakinggan natin ang kanyang testimony. Siyempre, excited na tayong lahat. Ipapakilala ko na po, wala pong iba kundi si Ma'am Annaline Canosa o tawagin natin sa Ate Dudes.
3: Ayan.
4: Sa pangalang Ate
3: Dudes. Hello po, Ate Dudes.
5: Good evening po, DJ Rocky. Good evening, DJ Me.
4: Hello po. Ayan, sa iyo.
3: Good evening din po. Bati po muna kayo, Ate Dudes. Ayan, baka may mga gusto po kayong i-shout out.
5: Good evening po sa mga nakikinig po sa lahat. Dito sa AWR. Good evening din po sa family ko, yung anak ko, shout out, nanonood siya ngayon, kanina pa siya excited, dinaabangan niya ako.
3: Amen. Ayan. So, Ate Dudes, para bago tayo makapagsimula, no, mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok. Okay lang ba introduce mo yung sarili mo kung ikaw ba ay married, single, anong pinagkakaabalahan mo sa mga nagdaang araw o pinagkakahanap buhay mo, kumbaga? Sige po.
5: Ulitin ko po, ako po si Annalyn Canosa. Married po, meron akong dalawang anak. Isang babae, isang lalaki. Bali, 15 years yung age gap po nila. Yung anak ko, nakagraduate na. Nagtatrabaho na po siya. Tapos meron pa ako, yung maliit ko nga po is yung 9 years old. Nag-aaral po siya ngayon sa QKS.
3: Ano po ang trabaho po ninyo, Ate Dudes?
5: Housewife po. Bali, simula na nag-anak po ako dun sa panganay, hindi na ako nag-work kasi medyo maselan po ako magbuntis.
3: So, ang mister nyo lang po ang nagtatrabaho?
5: Opo.
3: Asan po? Baka gusto nyo pong batiin ang inyong pong mister?
5: Hi sa asawa ko. Hi, Opa.
3: Opa?
5: Andito ako.
4: Opa?
5: Opa po, ang tawag nung bunso namin. Kasi may sa Korean, tawag niya Opa. Pero ako tawag ko Honey Bear.
3: Grabe naman, Honey Bear.
5: Mayroon po siya makinig. Makinig sa radio po eh. Kaya hello.
3: So nakikinig siya for sure.
5: Opo.
3: No? Sige, Ate, doon simulan na natin yung kwento. No? Kasi mas gusto naming makilala ikaw. Sige, DJ Mi.
4: Sige, Ate Dudes. Kasi actually, nabasa ko na DJ Rock yung kwento niya. Pero mas magandang makapakinggan ng lahat ang kanyang kwento. So, Ate Dudes, sino po kayo nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo?
5: Ako po, nung hindi pa nakikilala si Kristo, pasaway po. Sobrang pasaway. Umiinom ako. Yung umiinom ng alak, naninigarilyo. Wala nakakalam noon na mga pinsan ko na o yung kasi naman yung mga kasama ko. Hindi ko, tinatago kasi ang kasama ko yung mga barkada ko ng high school. Second year high school pa lang ako talaga umiinom na kami. Meron kami, nagtatagay kami sa likod kahit na may ongoing klase namin. Tumatagay po kami.
4: Sa classroom?
5: Opo, sa classroom po. Meron kaming mga shot glass.
4: Shot.
5: Talagang nasa likod po kami. Ganon kami magtagay-tagay.
3: Buti hindi po kayo nahuhuli during
5: that time. Opo, hindi po kami nahuhuli ng mga ano ng mga teachers namin kasi magaling kami magtago.
3: Parang naalala ko yun ng college life, DJ. May ganon din kami. Ang haba ng vacant hours namin. So, pumapasok kami na mga nakainom din talaga. No?
4: Aba, ikaw din pala, DJ.
3: Parang nung dati pa naman yun nung hindi pa ako Adventist. So, nakaka-relate ako dun sa kwento ni Ate Dudes. Eh. Talagang, alam mo yung mga palusot, kumbaga. So, Ate Dudes, kasi din namin malaman, no? Like, yun yung buhay mo nung hindi mo pakilala si Chris. So, ikaw ba ay born Adventist o ikaw ba ay converted?
5: Ay, hindi po. Converted po. Bali, born and raised ako na Catholic kasi buong family po namin ay Catholic po.
3: So, kumusta po yung buhay nyo noon? Like, nagsisimba po ba kayo sa family? Di ba every Sunday po usually ang simba niyan?
5: Opo, nagsisimba naman po pero talagang yung andyan yung inaantok ka. Talagang pag-andun. At saka yung parang minsan, excited po kami noon lagi sa simbang gabi. Kasi syempre, kasama mo yung mga tropa-tropa, gano'n. Tapos yun, yun nga, puro pasaway pa rin po yung ginagawa namin.
4: Baka nagiinom pa kayo pagdas ng simbang gabi.
5: Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Hindi naman po. Pero minsan, yung pag mag-isimbang gabi, medyo lasing pa nga po. Gano'n.
4: Nauna pala.
5: Nauna pa po. Diretso na po ng simbang gabi yun. Gano'n po. Parang easy-easy po na gano'n po yung life na walang seryosohan po talaga na tsaka hindi po ako nakahawak ng Bible nung basta nagbe-base lang sa misalat pero kapag nasa simbahan naman po talaga minsan kahit na inaantok ka kahit talagang kailangan makinig ka nakikinig po ako talaga
4: pero kaya, kamusta po yung pakikinig niyo?
5: Okay naman po kasi pagka naman na-adapt ko naman po pero pag labas ng simbahan wala na naman pasabay pala sagot na naman ako sa nanay ko.
4: talaga sumasagot kayo.
5: Opo, lumalaban talaga ako sa matatanda tsaka yung bang parang bala kayo lahat diyan kaya ko mag-isa to parang ganoon parang wala akong pakialam sa mundo na parang
3: sa ganyang bang attitude mo Ate Dudes like may mga marami ka bang nakakaaway?
5: Ay opo, sobrang dami po. Ang mga pinsan ko nga po tinatanong, sino naman na nakaaway mo ngayong araw na to? Talagang binibilang nila kung sino nakaaway ko kasi lagi ako may reklamo. Lagi, ay nako, ganun ako lagi na. Ito ang ultimo lang, napakaliit na bagay, napaka-irritable na ako. Sabihin ko na, ay naku, nakakainis talaga yan. Ako, ito na naman. Kumbaga naging kaaway ko na siya. Minsan napapatulang ko talaga. Tsaka nanunugod po ako talaga. Pag alam kong hindi siya tama at alam ko ang tama, susugurin ko po talaga siya. Ganun po ako dati.
4: Nakakurious ako, Ate Dus. Bakit ganun kayo? Anong meron bang nangyari sa past nyo? Na, bakit ganun na kayo?
5: Hindi ko po alam eh. Parang hindi ko alam kung bakit ako lumaking parang ang tapang-tapang ko. Pero pagka takot naman po ako sa multo.
4: Sa mga magulang nyo, hindi kayo takot?
5: Hindi po. Kasi talagang pasaway pa ako. So, talagang sumasagot ako. Talagang, tsaka pag sinabi pa ng nanay ko, lalo ko pang gagawin.
3: Kumbaga talaga lumaki yung pasaway. At opo, may strong personality kumbaga.
5: Opo. Pumapasok ako, ng alis ako ng bahay ng bago mag 7 a.m. Uwi ako na 7 p.m., 8 p.m. Tapos minsan nasasabunutan ako ng nanay ko para pag uuwi ako. Oh. Kasi hinahanap ako kung saan-saan na po. Pero nasa school lang po kami kasi sumasayo-sayo po kami sa school. Eh, minsan talaga nalilate na pag, lalong pag may program. Tsaka minsan kasi nasa tropa po, yun inom-inom po. Pero hindi nila alam na umiinom ako.
4: Nakakurious, Ate Dudes. Bakit gano'n na hindi pinapagalitan ba kayo? Pinapalo? Opo. Pero bakit patuloy nyo pa rin siyang ginagawa?
5: Siguro po kasi nag-enjoy kami sa tropa kasi actually broken family po kami. Talagang hindi kami nag-guide na maayos. Yung uncle ko lang po talaga yung nagtitingin-tingin sa amin. Simula nung iniwan kami ni Papa na meron na siyang second family. Tapos si nanay nagtatrabaho po. Parang malayang-malaya kami. Kaya talagang nagagawa namin. Ang minsan pumapasok ako sa school, hindi pa ako natutulog kasi nakatambay lang kami sa gabi. Yung uncle ko nagagalit na kasi ngayon ko nga nare-realize na hindi ko papayagan yung anak ko na magtambay sa kanto namin ng hating gabi na. Yun yung pagalit ng tito namin. Hindi namin naintindihan. Nagagalit kami sa tito namin kasi nga lagi kami sinasaway na umuwi kayo. Pero in-explain ng tito ko na later on ko na lang talaga nalaman na mali talagang ginagawa namin at tama yung tito namin na siya yung titingin sa amin, siya yung nag-guide sa amin na dahil nga wala yung mga parents na amin. Ganun po.
3: Sa mga ganun experiences mo, Ate Dudes, no? So far ba sa buhay mo din, ano yung hindi nyo po makakalimutang experience po ninyo?
5: Marami po na hindi makakalimutan pero may dalawang tumatak po talaga sa akin. Mm-hmm. Yung hindi talaga makakalimutan. Nung una po, nung dalaga ako, na hold up po ako eh. Nagtatrabaho po ako sa SM Harrison. Na-hold up po ako. Yung dalawang hold upper is umakay dun sa jeep. Tapos, ako yung hostage. Minura niya ako, tinutukan niya po ako dito. Tapos yung isa sumakay po dun sa estribo para hindi kami makalabas lahat. Mm-hmm. Tapos, yung dun ko po napatunayan na prayer is powerful po talaga. Yumuko po ako at nagdasal ako. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Takot na takot po ako. Yung alam niyo yung parang napawi siya. Napawi yung hold upper, lumipat sa ano, nagtitili yung kasamahan ko sa trabaho. Siya yung natutukan na hindi na ako. Kasi takot na takot po ako that time. Kasi po, yung pera po is para sa nanay ko. Sabi ko, papagalitan ako ng nanay ko. Yun ang inaalala ko. Kaya ayoko talagang ibigay. Thank God talaga, hindi nakuha sa amin. Kaming dalawa, nung ginamit ng Panginoon, hindi siya nakuha. At second naman po ay neto lang. Last year po, yung matinding nangyari na hindi ko makakalimutan. Kasi last year po lang ako nabinyagan. January 25, 2025 po, ako nabinyagan. Bali, true dun sa anak ko maliit kasi hindi namin alam noon kung saan namin siya pag-aaralin. Kasi medyo mahina siya, kaya gusto namin matututukan siya. So, dinala namin po siya sa QKS, sa Quezon City Adventist Elementary School. Sabi namin ng asawa ko, sige, dyan lang muna siya hanggang makaya niya na, tapos lipat natin. Pero nakita namin, nag-enjoy po yung anak ko, tsaka natututo, at lalong-lalo na natuto sa Bible. Hanggang sa meron pong Manila for Christ, umaattend ako gabi-gabi, nagtatanong ako sa teacher namin, sabi ko, paano ba mabinyagan, ma'am? Kasi dating nag-ano yung Adventist yung mga pinsan ko, sumasama ako nun dati sa kanya. Gusto ko na mabinyagan eh, kaya lang hindi ako nabinyagan kasi nga pumunta na sila ng Amerika. So sabi niya, hindi ko rin alam eh, kasi bago lang ako dito kung paano yung proseso nilang pagbibinyag. Hanggang sa yung kananay ko, sabi niya sa akin, uy, tayo daw. Sabi ko, oh, tayo naman po ako. Tapos sabi niya, uy, punta daw sa harapan. Sabi ko, bakit? Punta naman po ako sa harapan. Tapos sabi ngayon ni Pastor O'Miller, you want to lubog? Sabi ko, anong lubog? Sabi ko, anong lubog? Sabi ko, baptize. Me! Sabi ko ganun. Sabi niya, tapos yung mga co-parents ko po is hindi sila nagpabinyag. Ako lang po talaga. So sabi ko, thank God, kasi hindi ako nakikinig. Tapos, ako pa yung mabibinyagan. So, kinabukasan po, nabinyagan po ako. Dinala po kami sa Caloocan, sa may, tapat po ng SM. Tapos, ayun, nabinyagan po ako. Hanggang sa, alam niyo po yung pagkakabinyag ko po, is parang, napawi lahat ng kasalanan ko. Talagang reborn ka talaga. Na talaga, ang ganda-ganda ng feelings. Sarap-sarap. Tapos, nakakaiyak po talaga. Hanggang sa, ito po, di, nasa school nga po yung anak ko, nagte-testimony po ako doon na kung paano ako na convert as an Adventist. Tapos yung anak ko din po, nagte-testimony, parang siya rin po yung, sa kanya umikot yung istorya na kung bakit po siya dinala sa Adventist. So kaya lang, ito po yung nangyari ng
4: pero Ati Dudes, po. Yung hindi na nyo makakalimutan ay babalikan po natin.
5: Apo, ito na po. Apo. So, ito na po yung hindi ko makakalimutan.
3: Medyo bibitinin lang natin ng konti.
5: Okay po.
3: Para hindi kayo maalis dito sa ating programa, ano, ni Jamie. Kaya po sa mga nakikinig sa atin, huwag nyo pong lilipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan dahil para mas mapakinggan pa po natin ang further na kwento po ni Ati Dud. So, bago po ang lahat at bago tayo magpatuloy, atin mo na pong mapapakinggan ng isang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: time check. It's 8:21 p.m. at sa atin ng Philippine Standard Time. At ito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron kang shoutout, comments, kwento or tanong, maaari kang tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
0: Yes, so bati muna tayo DJ Mew. Unahin ko na dito si Ma'am Shirley Leganada. Sabi niya, good evening sa lahat na kapatid. I'm watching from Barangay Mabuhay, Jensen City, yeah, Mindanao. Hello po na ako. Pupunta kami dyan sa November.
1: Wow.
0: Sa Jensen.
1: Sama.
0: Ang mga missionaries. Antay-antay po kayo. And also kay Ma'am Joy Ann Montilla. Hello po, good evening sa inyo. Kay Ibon Rose, kay Crystal, kay Ken, ayan, mga di ko na nag-greet kanina. Hello po sa inyo, shout out. At kay Ma'am Susan Gonzalez, watching here in Bansud, Oriental, Mindoro. At sa nanay ko po, kay Mama Christina, ayan, good evening po. Ito, nagpapashout out nung last Saturday pa, si Sister Jacinth. Good evening po, pa-shoutout po sa mga taga-Binyan SDA Church, lalo na sa Halasan Family at sa mga Kaong Group of Believers. Ayan po, magandang gabi po sa inyo. DJ, may nakikita ka pa ba
1: dyan? Yes, ganun din po kay Ma'am Jovita Palma, amen daw po. At kay Ma'am Alona Galagar, good evening daw po sa ating lahat. Kay Ma'am Jacinth, ayun, sinabi mo na. At kay Sir Raul Liwanag, blessed evening sa lahat, mga kapatid watching from San Juan, Batangas. Ayan.
0: Hello po sa inyo.
1: At syempre, ipopromote ko po yung mga libro nating pinamimigay. Mm-hmm. O, meron po tayong librong pinamimigay. Meron po tayong health and wellness. Ito po ay libre para sa inyo, para maging malusog kayo. Basta babasahin nyo at gagawin nyo ang nakasulat. Ganun din po, meron po tayong pag-asa para sa panahong maligalig. At kung wala kang pag-asa, ayan, tumawag or mag-text ka na. Or di kaya, kung gusto nyo po ng librong Explore, ito po ay gabay sa pag-aaral ng Biblia. Librang-libre para sa inyo. Kung mag-comment or mag-text lamang po kayo na gusto nyo ng libro na ito, tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
0: Yes, pahabol kay Ma'am Jeremy Quinto. Shoutout po sa Kalawan Mission Group. Our second anniversary po this 26th of September. Yan. Happy anniversary
1: po.
0: Ayan. So, pagpatuloy na natin, DJ Mi, yung kwentuhan with Ate Dudes. Medyo nabitin tayo kanina, kaya sige, Ate Dudes, alam ko marami kang kwento, pero pwede mo bang ma-share yung tungkol dun sa anak mo quickly bago tayo mapunta doon sa conversion story mo, kung paano mo na-encounter ang Panginoon. Sige.
2: Balikan ito po yun. Ipagpatuloy ko lang na nag-testimony kami sa school sa QKS po. Tapos parang ang kalaban, alam niya naman po, gagawa ng paraan para talaga panghinaan ako ng loob. Mm-hmm. Dahil nga kakababtize ko lang at yung anak ko, talaga nag-decide na kami, na decidido na ako talaga na doon na po sa school mag-stay, hindi na po namin ililipat. Birthday po ng teacher niya noon, pumunta kami ng SM, tapos nung nag-aantay kami ng masasakyan namin, nakagat po siya ng lamok. Yung classmate niya, maraming kagat, pero hindi nilagnat. Yung anak ko lang, isang kagat, pero nilagnat siya. So, dinala ko po siya sa doktor. Bali, Friday po yung kasi nag-aano ko ng sundown na makauwi kagad. Saturday, maghapon, medyo hindi na maganda yung pakaramdam niya. Pagdating ng Sunday po, August po ito eh, bali 2025 po last year, bali po, dinala, maghapon naglat niya ng Sunday, tapos nung sabi ko kaya kong gamutin to, pero yung pala hindi ko nakaya, kaya nung kasi medyo maano pa naman eh, hindi pa ganun kalala, tapos kaya lang nung Monday medyo mataas na, hindi na bumababa, dinala ko ng doktor, sabi niya kung hindi pa umigi yung lagnat niya, yung pakaramdam niya, i-admit na natin. So, nung inuwi ko po muna siya ng bahay, pinaano ko muna kung anong dapat kong gawin, sabi ko sa doktor. Tapos nung gabi na nga po, sabi ko sa asawa ko, nagising yung bata na, nagising si Andy na nakatensyon. Sabi ko, naku, sign to ng dengue. Sabi ko sa asawa ko, dali na natin sa hospital, pa-admit na natin. Sabi ng asawa ko, sige, dali na natin. So, ayun nga po, nung dinala sa hospital, dinengue ta siya, at yun nga, nag-positive. So, ngayon, nung sabi ko, sige, nandito na rin lang naman tayo. Kasi, okay na po. Gamitin na. Bahala na po. Sabi ko kasi, that time, wala kaming pera, wala kaming pang down. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, God will provide. Sabi ko, ganun sa asawa ko.
0: Ate dudes, like, paano naging miracle yung nangyari dun sa anak mo? Alam ko, marami pang mga nangyari doon, no? Pero paano niyo po masasabi na unforgettable moment yung nangyari na yun?
2: Bali po, yun nga po, nung naka-admit na po siya, first day niya doon is nagdalaw, ang daming dumalaw sa QKS, mga kamag-anak ko, kapatid ko nagdalaw, dumalaw talaga. Okay pa si Andy that time. Tapos nung matapos na dalaw, ng mga dalaw niya, biglang nag-iba na yung itsura niya, tapos lumulobo na siya. Yung katawan niya, biglang nagulat kami, lumaki na lumaki yung chan niya eh. Tapos sabi nung doktor, normal ba yan na malaki? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, okay yung ano niya. Tapos yun yung sa, naka-flash po dyan, yung kamay niya. Mm. Ayan, ganyan po kamagayan, pumutok na po.
1: Mm.
2: Sobrang putok na siya. Parang ganyan, sa picture, hindi siya ganun kaputok, kalobo. Pero sa personal po, ganyan talaga, halos ganyan siya. Tapos pumutok na, ayan, yung picture na po yan, magang-magana po talaga siya. Nagputukan na po yung ugat niya.
0: So, tapos, ano po yung findings ng doktor dyan, Ate Dudes? Bakit po bigla nagkaganon yung anak niyo?
2: Dengue severe daw po. Talaga matindi yung dengue po yung nangyari sa kanya. Mm. Bali, wala na po siyang pulso that time. So, kinakailangan na siyang ma-ICU. Sabi sa amin, another down na naman. Sabi ko, naku, paano yan? Sabi ko, sige lang, hayaan na natin. Ang Panginoon ang bahala dyan. Sabi ko sa asawa ko, pa-ICU natin. Ano, buti na lang po, may isang slot sa ICU. Para sa amin talaga yung ICU ngon. So, dinala na siya sa ICU. Tapos, ayun nga po, na malamig na po siya. Bangkay na talaga yung lamig niya. Sobrang malamig na. Yung mga doctors po, tsaka nurse, ginagano na po siya. Para ma-ano siya, mainitan po. Pinatay namin yung aircon para mag-init na siya. Ginaganon lahat po. Nirarab siya, inaano po. Tapos wala na talaga. Hanggang sa pumutok na po yung dito niya. So wala nang mapaglalagyan ng dextrose. Hanap. Kung saan, sa paa. Lahat na nagpuputukan dito. Wala din talaga. Talagang dito magang-magana yung dito niya. Pasapasana, walang ano. Hanggang sa nag-pray talaga ako. Sabi ko, Panginoon, hanapan niyo po ng ugat yung anak ko. Makakita po sana ang doktor na makuha po siya. Hanggang sa yung nurse, sabi niya, Dok, may nakita po ako doon na ugat. Di nakuha po. So, na-stable po siya. Tapos, ganun pa rin po. Patuloy pa rin po na palala ng palala na halos araw-araw simula ng Monday na naka-admit siya, palala ng palala siya. Hanggang sa isang araw, bumagsak siya. Tapos, nagkalat po, nag-bleeding na talaga siya. Yung nakalat na po talaga na dumaan na po sa poop yun. Ano niya, talagang black na po talaga. Tapos nang humatching siya, dugo na talaga. Sabi ng doktor, internal bleeding na po siya. Tapos namamaga na po yung atay niya.
0: So kumbaga, ang dami ng complication na nangyari, Ate Dudes. So paano po nag-intervene yung Panginoon na nabuhay po ang inyo pong anak? So ano po ang nangyari na?
2: Dasal po talaga. Saturday po, dumalaw po yung sa taga Sampaloc Church. Yung Adams family po, na pinangunahan po ni Dr. Falyarme, na pinag-pray po siya. Tapos andun din po na si Dr. Falyarme, nakikita niya po na wala na yung anak ko. Ayaw niya lang sabihin sa akin kasi inaalala niya na baka panghinaan ako ng loob kasi kakabaptize ko lang. Hindi nila masabi-sabi sa akin na ganun. Tapos si Pastor Robel din dumating po. Tapos ang sabi niya, sana gumaling yung anak ko. Pero marami siyang sinasabi, marami siyang pinag-pray, pero hindi ko naiintindihan. Pero ang sagot ko kagad kay Pastor Robert, sabi ko, Pastor, gagaling po yung anak ko. Ngayong araw ng Sabado, sabi ko pong ganun. Ngayong araw po, sabi ko, alam ko po, gagaling yung anak ko. Dahil sabi ko, katulad po ng babae sa Bible, na 12 years siyang inaagasan, mahawakan lang yung cloth ni Jesus Christ, gagaling siya. Ganun din po yung faith na umaasa ako na pampagaling ng Panginoon ng anak ko. Sabi ko, alam ko po, Pastor, gagaling po yan. Sabi ko pong ganun. Hanggang sa nakaalis na po lahat ng bisita. After sundown po, yung anak ko, sabi ng doktor dumating, sabi niya, congratulations, kasi out of danger na yung anak mo. Wow. Sabi ko, kaya tuwan-tuwa po talaga kami. Salamat po talaga sa Panginoon.
1: Grabe, miracle yun, DJ Ra.
2: Sobra po, sobra po.
0: Totoo, kaya talagang hindi makakalimutan yun ni Ate Dudes. Kasi kumbaga, tinanggap mo yung Panginoon, ilang gano pa lang, di ba? Tapos biglang yun yung mangyayari sa'yo na may kukunin sa'yo na buhay, di ba? Pero nakita natin yung pananampalataya talagang, I think, no, kung hindi nakilala ni Ate Dudes yung Panginoon, I think hindi magiging ganun ka-strong yung faith niya, nagagaling talaga yung anak niya. Kaya, so paano yun, Ate Dudes, na yung situation ng anak mo, paano mas lalong lumalim yung relasyon mo sa Panginoon? So, paano yung naging turning point din na paano ka naging Adventist? Paano mo napag-decide na maging Adventist? So, pwede mo bang ikwento paano yung encounter mo sa Panginoon?
2: Bali po kasi, di ba, parang pasabay nga po ako noon, di yung mga pinsan ko kasi noon, sinasama-sama ako sa church na gano'n. Tapos hanggang sa yun nga po, nabinyagan nga po ako. Di tuwan-tuwa ako kahit wala din pinsan ko, hindi nila alam na nabinyagan ako. Bali, nung bago-bago pa lang po ako, sumasama ako sa gawain kasi nag-enjoy po ako doon eh, nagme-medical mission kami ganun. Tapos minsan yung tumutulong po ako doon sa church kung ano po yung gagawin nila. Tapos at nagtanong ako sa mga pinsan ko, bakit kailangan ba din ba natin mag Wednesday magsimba, Friday eh nagsisimba na tayo ng Saturday kasi nga pala sa bago pa lang po ako. Pero no, after talaga nung doon sa anak ko na parang gusto kong ibalik sa Panginoon kung ano po yung binigay niya sa akin na hiniling ko na wag niya mo po munang kunin yung anak ko at kung kunin man niya ay bigyan niya ako ng lakas ng loob na para makayanan ko po yung sitwasyon na yon. Kaya ngayon po is nagiging active po ako sa school po tsaka sa church po.
0: Ate Dudes, gusto ko lang din malaman, no, ano yung like kailan mo pa na-meet yung kasi 'di ba from Catholic ka na religion. So paano ka nagkaroon ng idea about Adventist and talaga nag-desire ka na gusto mong maging kaanib ng simbahan na ito? Like ano yung talagang nagprosige sa iyo na magdesisyon na sumunod sa Panginoon?
2: Kasi dati po, di ba, na yun nga, mga pinsan ko nasasama ko, pero hindi naman pa ako ganun ka-decidido. Tapos yung ngayon talaga, hindi ko alam, parang, kasi ang naka-mindset po ako eh, na gusto kong mabignyagan, kasi nakatanim po sa isip ko na hindi ako maliligtas kung hindi ako mabibinyagan. Mm-hmm. Kaya nung time na sinabi ni Pastor na, sinong gusto mabinyagan, sabi ko ako. Kaya lang sabi ko, hindi pa ako ganun kaalam sa Biblia. Sabi ko, tapos sabi nga ni Pastor na pwede naman to follow naman. Tapos sa Adams naman, nagba-Bible study naman po kami. Sa Adams, sa care group ko naman po is nagba-Bible study po kami. Kaya talaga na i-announce. Tsaka dati po akong, nung malita ko, nakaka-attend po ng Vacation Bible School, nag-graduate po ako ng sa BBS po.
1: Mm-mm. Dahil, Ate, talagang yun yung tumatak sa inyo na kailangan mapabinyagan ka. Opo. Kailangan mabinyagan ka.
2: Opo.
1: Para maligtas ka.
2: Opo.
1: Para makarating ka sa langit.
2: Opo. Yun po.
0: Mm-mm. Ganun talaga, no, DJ Mi, na may mga ganun talaga na kailangan mabautismuhan tayo, pero lagi din nating iisipin, no, na talagang ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus lamang. Sabi nga DJ Mino, wala sa religion eh. Kumbaga, hindi talaga religion ang makapagliligtas sa atin, kundi ang Panginoon. Pero ituturo ka ng Panginoon sa tamang iglesia niya. Kaya nakakatuwa isipin na sa pamamagitan ng mga pinsan, na pagsama-sama lang niya, di ba? Nagkaroon siya, kumbaga, ng curiosity at nagkaroon ng desire na mas makilala ang Panginoon. Yun nga, nag-Bible study at dumating sa punto talaga na tinanggap ang Panginoon through baptism at nasubok agad yung kanyang sige nga, tingnan natin kung talagang saan to si Dudes, no? At talagang grabe yung anak mo pa, di ba? Parang ako, di pa naman ako magulang, pero ikaw, DJ Mi, for sure nakaka-relate ka dyan kapag ang anak mo ay may sakit, di ba?
1: Gusto ko nang ako lang yung may sakit eh.
0: Kaya naging mahirap, pero nakita natin na alam mo yun, yung preparation ng Panginoon sa kanya, na nakilala muna niya yung Panginoon, tapos nangyari to, at talagang masusubok talaga eh, yung pananampalataya at relasyon mo sa Panginoon. But praise the Lord, no, Ate Dudes, na napanagumpayan at nagtagumpay ang Panginoon, di ba? Alam naman natin, there's always victory in the Lord. DJ Mi.
1: Bali, Ate Dudes, ano na yung anong ginawa ni Kristo sa buhay niyo? Ano bang pagbabago na nangyari simula nung mga karanasan niyo? Meron ba?
2: Opo, malaki po. Kasi yun nga po, di ba, kanina sinabi ko, yung pasaway ako, na ganon. So ngayon, syempre, hindi na po umiinom. Hindi na po naninigarilyo, na ganon. Tapos po talagang, kailangan every Sabbath maka-attend po ako kailangan talaga kasi parang kulang po yung araw kapag hindi po nakakapagsimba ng Sabado. Mm-hmm. Tapos ngayon po, napapractice ko na rin na makapagsimba ng Wednesday ng midweek po, tsaka ng Vesper, ganun mm-hmm. po.
1: Bali, hindi na po kayo pala sagot din.
2: Ay, opo. Natututo na ako pala yung mag-ano po, DJ Min, natututo na po ako magpasensya.
1: Pasensya. Opo, opo. Kasi alam niyo po, ang pagpapasensya, ayan ay pagmamahal. Opo. Because love is patient. Opo. Okay. Mm-hmm. Oo.
0: Amen. Kaya dito may mga napapa-amen dito sila, Sir Elmer Salvo. Ayan, watching with us, Jovi Jose. At sabi nga din dito, nagpapag-shoutout si Ma'am Lea Gumayagay. Sabi niya, watching in Hillview, Cabcaben, Mariveles, Bataan. Ay, hello po. Sabi ni Sir Arcristian Roda, amen. God is good all the time. Ayan, napapa-amen sila si Ma'am Teresita Galapon sa kwento na ninyo pong naibahagi, no, Ate Dudes. So, Ate Dudes, bago din naman tayo mag-commercial break. Gusto din naming malaman na aside sa mga changes na binago sa iyo ng Panginoon, ano na yung naging commitment mo sa Kanya after that journey na pinagdaanan mo?
2: Bali, ang commitment ko, bali kasi parang talagang gusto ko talaga na makasama sa mga gawain. Na like na nag-testimony din po ako sa Kipot, sa may San Juan, Batangas po. Ayun, challenge na naman po ako doon. Bali, nagkasakit na naman po si Andy. Tapos, di pati yung panganay ko nagkasakit na na-hospital din. Tapos sabi ko, ano ba yan? Hindi na naman ako makakasama. Sabi ko, pero sabi ko, hindi. Hindi ako papatalo. Sabi ko, sasama ako kahit may sakit sila. Sabi ko, ayun po. So, natuloy po. At ayun, yung bang gustong-gusto ko na para sa gawain po, laging yun ang gagawin ko. Gusto ko talaga na ma-involve po ako sa mga gawain po. Ganun po.
0: Amen. Speaking of Andy, ayan, sabi dito ni Andy Canosa, good evening po. Ako po si Andy Canosa, anak po ni Andy.
1: Hello, Andy.
0: Hello kay Andy. Ayan. Siguro next time siya yung ma-invite natin. No? Tanong natin yung kanyang ano, experience, no? Ayan. So far, like, ito na, may pinapasabi din si Ma'am Jeremy Quinto. Sabi niya, praise our holy God for the powerful miracle He has blessed you. Amen din po. At kay Sir Raul Liwanag, amen din daw po. So, sa iyo bang pamilya, Ate Dudes, ang iyo bang asawa ay kasama mo na din sa iyong pananampalataya?
2: Hindi po. Pero kasi nung mag-boyfriend pa lang po kami, alam niya na sumasama ako sa mga pinsan ko. Tapos sabi niya, pagpupunta kami sa bahay nila, sasabihin niya sa mga parents niya, hindi kumakain ng baboy yan. Sabi niya, huwag kayo magpe-prepare ng baboy kasi Adventist yan. Pero hindi pa naman po ako binyagan nun. Tapos sabi niya, pag nagkaanak tayo, dun natin paaralin, meron dun Adventist dun sa amin. Ganun po.
0: Kumbaga very supportive naman siya.
1: Mapagmahal ang asawa niya.
0: Pero so far ba, nai-invite mo siya, Ate Dudes, sa Bible study? Sa church, nasasama mo ba siya?
2: Sa church po, nasasama ko po siya. Na, ano, tapos, gusto ko nga na ulit-ulitin na masama siya. Kaya lang busy din sa work. Kasi talagang Sabado, meron din po siya.
1: Eh, yung panganay niyo pong anak?
2: Nasasama ko po siya minsan. Tapos, yung kapag po may medical mission, nasasama ko po siya. Para makatulong po.
0: So, bali sa family mo, Ate Dudes, ikaw lang ang nabaptize?
2: Opo. Tapos, soon po si Andy, ibabaptize na po.
1: Wow.
0: I
1: praise
0: see.
1: The Lord, Andy.
0: We are looking forward and we hope and pray na by God's grace, one day ay buong family kayo na sama-sama magsasamba, no? Sama-sama magsisimba, nakakatuwa. At talagang ma-share yung testimony kung gano'ng kabuti ng Panginoon sa inyong buhay. So bago tayo magpatuloy, Ate Dudes, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong conversion story at the same time yung kwento mo with Andy, yung miracle ng ginawa ng Panginoon sa inyo. So bago tayo magpatuloy, Ate, muna pong mapapakinggan ng isang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans.

0: And that is Sa Wakas by The Bereans. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Me. At ngayon po ay ipopromote ko po ulit ang ating pinamimigay na libro. Meron po tayong Health and Wellness na libro. Ganun din po Explore Book na gabay sa pag-aaral ng Biblia at pag-asa sa mga panahong maligalig. Ito po ay pinamimigay namin ng libre dito sa Adventist World Radio Manila. 89.1 FM. Yan po ay kung tatawag or magta-text po kayo sa 0918-9447-891.
0: DJ Rap. Ayan. So bago po tayo magsimula, bungati muna po tayo. Ayan kay Ma'am Rhea Navarro. Sabi niya, watching from Bayawan City. Hello po.
1: Hello
0: sa mga taga
1: sa'yo. Saan yung Bayawan?
0: Hindi ko din alam eh. Okay.
1: Ngayon ko lang narinig.
0: And also, we have here si Ate Raiza Marco. Ayan. Hello, Ate Rai. Thank you for listening with us. At kay Sir Leo Omalia. Ayan. Hello po sa Omalia family. Sabi niya, magandang gabi po. Watching from Paranaque City. Ayan. Hello po sa inyo. Magandang gabi din po.
1: Kay Ma'am Adia ayan. To, no?
0: Oo, oh, ayan.
1: Watching from Pasig. Hello po sa mga taga-Pasig. Hello po sa inyong lahat.
0: So, ngayon, kung may mga gusto pa pong magpa-shoutout, comment nyo na po sa ating pong comment section. So, ngayon, DJ Me, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Ayan. So, bago tayo magtapos, of course, Ate Dudes, no, gusto din naming malaman na sino na si Ate Dudes after ng encounter niya kay Christ.
2: Si Ate Dudes ngayon ay masasabi ko na sumusunod ako sa Panginoon. Sumusunod na rin ako sa magulang ko, sa nanay ko, kasi wala na yung tatay ko. Tapos, hindi na ako palasagot. At natututo ako magpasensya. Tsaka yung lagi ko na lang ipagpapa sa Diyos ko na lang o ipagpapray ko na lang lagi kung maka-encounter ako ng mga situation na hindi maganda.
1: Pero pag tinatanong po kayo, sumasagot kayo ng sa tanong?
2: Yung magandang sagot
1: ano
2: na po.
1: Kasi ano yung palasagot nyo? Kasi hindi na kayo palasagot. Paano pag tinanong kayo, hindi kayo sasagot?
2: Opo.
1: Aba?
2: Bali, ano po, maayos na sagot na po.
1: Okay. Kasi
0: mahinahon na sagot.
2: Mahinahon na po.
0: Oh, may pagmamahal na sagot
1: po.
0: Na.
1: Okay. Na-curious lang po ako.
0: Pero ba, Ate Dudes, gusto din namin malaman, gano'ng katagal na naiwan nyo po yung mga pagtatry nyong uminom? Ayan, yung mga bisyo po na nasubukan po ninyo during that time.
2: So, matagal po eh. Matagal po yung ano yun. Pero ngayon, nung naiwan ko na siya, wala na siya, siguro, ano, unti-unti ko kasi na wala yun nung nagka-anak ako yung kay Andy na po eh. Na ganun. Tapos hanggang sa, talagang pakiramdam ko si Andy talaga yung binigay ng Holy Spirit para talaga mapunta talaga ako ng direct na talaga sa, papunta sa Panginoon.
1: Pero bakit po iniiwasan yun na nung nagka-anak kayo? Ano, may sakit ba kayo or what?
2: Opo, nagkasakit po ako, kakainom, na-operahan na ako sa gallbladder. Tapos marami na akong mga komplikasyon po, hindi naman talaga tama na gano'n na yung iminom ka ng alak, hindi maganda.
1: Yung paninigarilyo?
2: Paninigarilyo po, ayun po. Tapos ayun, nagkaroon ng stain pa yung ngipin ko, na gano'n po, dahil sa paninigarilyo, kaya hindi tama talaga, hindi po talaga maganda.
0: Pero nung nag-asawa po kayo, Ate Dudes, may mga gano'n pa rin po ba kayo nagagawa noon?
2: Meron po, halimbawa kaming dalawa mag-asawa na lang, na ganun po, pero yung sa pagkabarkada na yung aalis ako, na ako lang mag-isa na, hindi na po, na ganun.
0: Eh di ngayon, hindi na talaga, hindi so na ano sinasabi? Mag-isa na lang ba yung asawa mo na umiinom?
2: Oo po, mag-isa na lang siya. Tsaka hindi, bihira na rin po siya uminom.
1: Baka simula po ngayon, hindi na po.
2: Baka po, lalo ngayon narinig niya to.
1: Ano po pangalan niya?
2: Anselmo po.
0: Kuya.
2: Hi, opa.
1: Ingatan niyo po yung katawan niyo, baka alam niyo na.
0: Ano yung isang tawag mo, Ate Dudes?
2: Honey Bear.
0: Kasweet naman talaga.
1: Papalitan na lang honey yung ano yung alak. Para healthy, 'di ba? Healthy.
2: Honey na lang inumin.
0: Oo, so nakakatuwa na DJ Me na talagang pag nakilala mo yung Panginoon, yung dating mahirap sa yung bitawan, kaya mo nang bitawan ngayon para sa Panginoon. Okay. At talagang, alam mo yun, mapunta tayo sa maayos na direksyon ng ating buhay. DJ Me?
1: Tsaka ano, na-curious lang po ako, kamusta na po yung nung nagbago na kayo? Ano pong reaksyon ng nanay niyo? Di na kayo palasagot.
2: Natuwa siya. Natuwa po siya. Actually po, nalingin siya sa akin ng Bible. Kaya lang binigay ko sa kanya yung Bible na binili ko sa online. Wala pa kaming Bible. Nabigyan naman ako ng Bible na ano, pero kasi ginagamit ko po, kaya hindi yan. Tapos actually, may mga pamangkin din po ako ng iningi. Tapos yung anak ko, gusto kong pasagutan ng explore. Sabi ko para matuto rin siya. Kaya lang sabi niya nga, ba't ngayon mo lang sinabi?
1: So yun na po ngayon ang sasagutan nyo. Ito po yun, explore po yun, mga tagapakinig. Ito pong libro na yan. Ha? Maganda pong sagutan to. Kaya sa sumagot kayo sa mga magulang nyo, ito po ang sagutan nyo. Ito po ay matututo kayo tungkol sa salita ng Panginoon.
0: Amen. Nga. So gusto din naming malaman, no, Ati Dudes, na may mga future plans ka ba so far? Lalo na talagang nagsisimula ka pa lang sa journey mo bilang isang Kristiyano.
2: Ang future plans ko, syempre, libre naman, sabi nga po, libre mangarap. Ako, gusto ko pong magkaroon talaga din ng ministry, like yung ginagawa po ng Adams Family. Kung hindi man ako sa sarili ko, yung talagang makasama ako lagi sa kanila.
1: Ano po yun? Ano po ang ginagawa?
2: Meron sila mga medical missions, kasi meron po silang pinupuntahan sa Dikapinisan, sa Aurora, na gano'n po, kasi gustong ko laging sumama sa kanila. Pero yung kaaway, lagi akong nahadlangan. Ang dami nagkakasakit sa family ko. So ngayon, nakaset na naman kami na makasama. Sana ako, sana hopefully makasama na po ako. Pero yung future plans ko po din is yung mapagpatuloy ko po yung ganun, na by my own po, na ganun. Or kasama din sila. Opo.
1: Kasama din po yung family niyo.
2: Opo. Yung kasama yung family ko. Tapos yung talagang ang pangarap ko talaga din, maisama ko ang pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko, sa aking ano po, pananampalataya.
1: Opo. Sarap naman pang sa feeling, DJ Rock, no, na pamilya kayo na naglilingkod sa Diyos, opo, nagmamahal sa Diyos, diba? Mas lalong titibay yung kanilang relationship pag parehas ng pananampalataya.
0: Kaya ngayon, no, DJ, may bago tayo magtapos. Ate Joy, ayaw natin magtapos, pero kailangan nating magtapos eh. Pero bago tayo pumunta doon, ano ba yung gusto mong ipabaon sa ating mga ka-TikTok?
2: Ang gusto ko lang ipabaon po sa mga nakikinig, huwag po tayong panghinaan ng loob. Manalig lang po tayo, talagang ibibigay po niya. Ang kasi sa akin eh, pagka sinabi niya about sa Bible, yun po yung paniwalaan po natin. Kasi yun po yung talagang salita ng Diyos ang hindi lang magliligtas sa atin, at talagang yun po yung parang masarap po kasi sa buhay natin na kasama natin yung Panginoon.
1: Pala, Ate Dudes, ano pala yung ginagawa niyo dun sa ministry pag sumasama kayo?
2: Bali po, kapag nung nasa Doña Imelda po, nung naranasan ko, nung bago-bago pa lang ako, yung may mga pasyente po kasi na sa mga medical mission.
1: Nurse po ba kayo?
2: Hindi po, pero tumutulong po ako. Tapos sinasama ko po yung anak ko kasi nurse yung anak ko, para sila yung mag-a-assist na mag-BBP. Pero ako nag-guide ng mga tao. Tapos ako po yung nag-aakit sa mga, sa bawat floor na para tawagin na meron kaming medical mission na nandito yung San Paolo Church.
1: Taga-invite po kayo?
2: Opo, nag-invite po ako. Tapos ginag-guide ko po yung mga tao. Ganun po.
1: So, ganun yung talent nyo. Ang ganda nyo eh. Sa mga nakikinig, manood po kayo sa Facebook, sa YouTube channel. Ang ganda po ni Ate Dulce.
2: Thank you po.
1: Naalala ko yung nanay ko. Ako na pala.
0: Ikaw, DJ Mi, ano yung naging baon mo sa kwento ni Ate Dulce?
1: Ako nung narinig ko yung faith ni Ate Dudes, sabi, grabe, naiyak ako kanina. Pero napigilan ko kasi syempre, naka-live tayo eh. Baka makita. Ayan. Grabe yung faith. Actually, di ba, meron akong dalawang anak. Kapag nararanasan din ng mga anak ko na nagkakasakit, talagang super nagigive up na ako. Ang ginagawa ko talaga, so, naniniwala din kasi ako sa prayer ni Pastor Yong. So, sabi ko, mahal, sige na, ipag-pray mo na para tapos na to. O, ganun yung faith ko. Ang faith ko naman, sabi ko, pag pinag-pray ni Pastor, gumagaling, ganun ako. Kasi ang mindset ko kasi minsan, malakas yung panalangin ng mga pastor eh. Kaya mag-ingat po kayo, huwag niyong inaaway ang pastor. So, kailangan minamahal niyo ang pastor at bine-bless niyo para more blessings to come, di ba? Ganun. So, kapag nangyayari yung mga ganung sitwasyon na feeling ko hindi ko na talaga kaya, susuko na ako, talagang yung faith na isang panalangin lang ng naglilingkod sa Diyos na tapat ay talagang gagaling siya. Although, pag wala naman si pastor, kapag tulog naman si pastor, sa ako na lang natitira, talagang yung, sabi ko, Lord, di ko na talaga kaya, pero alam ko, walang imposible sa inyo. Diba? Walang imposible kung pagagaling nyo, kahit isang snap, diba? Kahit isang snap eh, kayang-kaya ng Panginoon eh, basta kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko, Ate Dus, grabe, thank you so much sa iyong testimony, na alam kong maraming tagapakinig na talagang na-inspire, na lalong makilala ang ating Panginoon, magkaroon sila ng faith, na kagaya ng faith na pinakita ninyo, na ganun din yung, kung magbabasa talaga tayo mga kapatid ng Biblia, marami kayong mga kwento, mga karanasan, na makakatulong sa inyo sa pananampalataya nyo at makakatulong sa buhay nyo kapag kayo po ay humaharap ng maraming pagsubok at normal na maraming pagsubok. Amen. Kaya po ay magbasa tayo ng Biblia at kilalanin natin ang Diyos ng lubusan, nang sa ganon ay kayang-kaya natin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Ikaw naman, DJ.
0: Amen. Ako siguro tumatak din sa akin talaga na totoo yung sinasabi dun sa Matthew eh, diba, sa Bible, na yung pagsunod mo talaga sa Panginoon is hindi siya smooth sailing, kumbaga. Talagang sabi nga, bed of roses pero may mga tinik talaga. Pero ang maganda naman dun, hindi ka mag-isang maglalakbay kasi kasama mo yung Panginoon. So talagang expect na once na you decide to follow the Lord, talagang we are not exempted. As long as we are here on earth, hindi tayo exempted sa mga pain, sa mga pagdurusa, sa mga problema. Pero ang hope naman natin is that dahil nakilala na natin yung Panginoon, may Panginoon na tayo sa ating buhay, eh may kinakapitan tayo na talagang alam natin na, kumbaga, kung kahit na hopeless na yung situation, pero dahil alam mo may Panginoon ka, eh kahit pa paano, ay kumbaga nagpupush sa'yo, nagpufuel sa'yo na magpatuloy pa din sa buhay after all. And yun yung tumatak sa akin, DJ Mina. After niyang tanggapin yung Panginoon, imagine mo yun, life and death talaga yung nangyari sa kanyang anak. Pero naging, kumbaga, hindi man naging madali yung journey na yun, pero ngayon nagagamit ni Ate Dudes to testify kung gaano kabuti at makapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya po mga ka-TikTok, may pinagadaanan din po kayo na problema sa inyong pong pamilya, sa inyong pong sarili, sa inyong pong journey bilang isang Kristiyano, o bagong baptize kayo at talagang sinusubok kayo, no? Sinusubok ang inyong pananampalataya. Nawa ang kwento po ni Ate Dudes ay nagbigay po sa inyo ng pag-asa na kung nagawa po managumpay o magtagumpay ni Ate Dudes, hindi rin po imposible na mapanagumpayan nyo anuman po ang

0: sa inyo. Follow nyo po yung page nila, More Than Words. Yes. Gawin po ng mga inspiring na mga t-shirts, mga clothing na may mga verses from the Bible.
1: Ayan, yes, ganun din po kay Elder Romeo Zol Cruz. Hello po sa inyo. Good evening daw po sa ating lahat. At ganun din po kay Ma'am Vil, Ate Dude C. Artistahin. O, diba? Ganda-ganda naman. Watching from Makati.
0: Oo nga.
1: At kay Sir Brian Patrick, ang sabi po niya, read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow.
0: Ayan, thank you din po for watching with us, Ma'am Glory Vic Omalyao. Ayan, magandang-magandang gabi po sa inyo. Ate Dudes, muli maraming-maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong napakagandang kwento. And of course, sa mga ka-TikTok din po natin na sumubaybay sa atin ngayong gabi. DJ Mi, maraming-maraming salamat sa pagsama sa akin. Thank so, you. Kung may mga kwento po kayo, yung mga all things new. Ayan, for One Voice 27, kung gusto niyo rin po magbahagi ng inyong kwento, i-message niyo po kami. Kung friends po tayo sa Facebook o dito po sa Messenger ng Adventist World Radio Manila, o tumawag or mag-text po sa numerong 0918-944-7891 at makasama namin ng live na live sa studio at ang inyong kwento naman po ang ating pong mapapakinggan. So muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight at patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday 8 PM dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ako po si DJ Mary Mee na nagsasabing, Mary Mee mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa iyo.
0: At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rocky na nagpapaalalang rararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk.
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
3: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
2: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 PM. Dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo at tayo mismo ay kanyang paghahari. Bubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng kuwang para paglagyan ang mga ito.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikasyam na bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pananalapi at yaman o pera na ating tinatangkilig. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi patungkol po sa pera o kayamanan, tulungan niyo po kami na amin pong matutunan kung paano po ito gamitin para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ang planet Earth ay kagagaling lang sa mga kamay ng lumikha sa lahat ng karilagan at kasakdalan nito. Ang luwalhati nito'y di mailarawan. Ang guhit ng likha ng dalubhasang tagadisenyo ay sumasalubong sa bawat mata. Ang mga kahangahangang pagsikat ng araw ay pumapantay lamang sa mga nakamamanghang paglubog ng araw. Ang mga mapayapang lawa ay matatagpuan sa pagitan ng mga burol. Ang umahalimuyak ng mga bulaklak ng bawat kulay at umuusbong ng mga baging ay nakalulugod sa pakiramdam. Ang mga maringal na puno ay umindayog sa banayad na simoy ng hangin at ang mga sanga ng mga punong namumunga ay nalalaglag sa ilalim ng kanilang kargada ng bunga. Pinuno ng mga ibon ng bawat paglalarawan ang hangin ng kanilang masasayang awit. Ang mga batis at lawa ay buhay na may magandang isda. Walang takot na gumagala ang mga hayop sa malawak na parang. O, napakalaking paraiso ang tinatamasa ni Adan at Eva. Ang Diyos ay nagnais na ipakita ang kanyang pagmamahal sa isa pang espesyal na paraan para kina Adan at Eva. At ang lahat ng mga ito ay mga bagay na ibinigay ng Diyos upang mamahala ng may kahayusan at kabanalan. At higit sa lahat, kilalanin na may Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nasa ating pangangasiwa. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talatay 8, ang wika, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa inyong imahinasyon, sa gitnahan ng mundo, the light, we break. Ang Diyos ay nagdisenyo ng isang hardin na tahanan para kina Adan at Eva. Ang pinakamarangyang tahanan sa lupa ay hindi maihahambing sa orihinal na tahanan ng hardin sa mundo. Walang mga supermarket o naghihintay na linya sa Eden dahil tinutustusan ng Diyos ang kanilang pagkain. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1 ang talatay 29, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Wala silang upa o buwis, walang kandado o susi, walang banta ng mga taong magnanakaw. Sa katunayan, walang mga ospital o mga butika. Nasiyahan sila sa perpektong kalusugan at walang katapusang kabataan. Nagkaroon din sila ng perpektong pag-ibig sa isa't isa at walang hanggang pagmamahal sa Diyos. Gusto ng Diyos na ibahagi ni Adan at Eva ang pag-ibig na iyon. At dahil dito, sinabi niya, dito sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, talatay 28, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Nilayon ng Diyos na ang planet Earth ay tirahan ng isang malaki, masaya, malusog na pamilya. May iba pa bang iniisip ang Diyos para kina Adan at Eva? Nais niyang bigyan sila ng posisyon ng responsibilidad. At hindi ba ito mahalaga para sa kapakanan ng tao? Hindi ba kailangan nating lahat ng hamon? Hindi ba't lahat tayo ay nasisiyahan sa pakiramdam ng isang trabahong tapos na? Isang pakiramdam ng tagumpay. Muli sa talatang Genesis Kapitulo 1 ang talatay 28, ang wika ng talata. Magkaroon kayo ng
pamamahala sa mga isda sa dagat. Sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa madaling salita, ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang pamamahala sa kanyang mundo. Gaya ng sinasabi ni Haring David dito sa awit 24 ang talatay 1 ng wikay, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Sa aklat naman ni Haggai o Ageo, mababasa natin sa Kapitulo 2 ang talatay 8. Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito rin ang sabi sa aklat ng mga awit, Kapitulo 50 ang talatay 10 ang wika, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Well, maaari mong sabihin, nagtatrabaho ako at kumikita ng aking sweldo. Sa akin yan, di ba? Sa isang diwa, ito'y maaari. Gayunpaman kung wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, ang talatay 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Kita ninyo, wala talaga tayong pag-aari. May unang o may naunang pag-aangkin ng Diyos sa atin. At ito ay lang sa iso. Through borders, walls, and barriers, we heal the pain of endless... Oxford Dictionary ay tumutukoy sa isang salitang ginamit na steward o tagapangasiwa bilang isang taong pinagkatiwalaan sa pamamahala ng pag-aari ng iba. Ngayon, kapag ang isang tao ay pumasok sa isang stewardship relationship o relasyon sa pagiging katiwala, dapat niyang malaman na kung ano ang inaasahan sa kanya ng may-ari. Ang Diyos ay nagkaroon ng pangunawa kay Adan dahil ang Biblia ay nagsasaad sa Genesis 2:16 at 17 at ganito ang sabi. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Nakikita ng Diyos ang sukat ng pag-ibig at katapatan ng tao sa magitan ng isang pagbabawal na ito. Maaring kumain sina Adan at Eva mula sa lahat ng iba pang puno sa hardin. Ngunit hindi nila dapat hawakan ang partikular na punong ito. Sa magitan ng pagsunod sa Diyos, may papakita nila ang kanilang pagkilala sa kanyang pagmamay-ari. Kung sila'y tapat na mga katiwala at piniling panatilihin ang kanilang katapatan sa Diyos, sila'y mabubuhay magpakailanman sa isang paraisong mundo. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng kwento. Nakinig si Eva sa ahas at kinain ang ipinagbabawal na prutas. Pagkatapos, ayon sa tala, sa Genesis Kapitulo 2, ang talatay 6, ang wika, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin,
nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Nabigo sila sa pagsusulit. Sila'y hindi tapat ng mga katiwala at nawala sa kanila ang lahat. Kaligayahan, pag-ibig, at ang hardin na kanilang tahanan. Sa katunayan, sila'y naging mga alipin. Dito sa tala ng Roma, Kapitulo 6, ang talata'y 16, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo iniahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Sinamantala ni Satanas na ang kinin ng mundo mula sa Diyos. Kinuha niya ang kapangyarihan ni Adan at Eva. Pagkatapos, nang si Kristo ay pumarito sa lupa para bawiin ang ninakaw na sanlibutan, hindi nagtagumpay ang pagtatangka ni Satanas na suhulan si Kristo para magkasala. Ang nais niya ay maging tagapamahala ng mundong ito magpakailanman. Matapos mag-ayuno si Jesus sa ilang, sa loob ng 40 days, dumating si Satanas upang tuksuhin siya. Ibinigay ng Biblia ang talatang ito ng pagtatagpo sa Mateo 4, ang talatay 8 at saka 9. Ganito ang sabi ng Biblia. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanila, sapagkat o lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo at sasambahin mo ako. Hindi nalinlang ni Satanas si Kristo ang mga bagay na ipinangako ni Satanas na ibibigay kay Kristo ay hindi talaga sa kanya para ibigay. Sila'y nakuha sa magitan ng pandaraya at panlilinlang. Gayunpaman, ang kapalaran ni Satanas ay tinatakan magpakailanman sa Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, binayaran niya ang halaga para mabili muli ang mundong nawaglit at ibinalik sa mga tao ang pribilehiyo bilang mga katiwala. Kaya't nakikita natin lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo. Mahal at paglingkuran man natin siya o hindi, ang lahat ng mayroon tayo at tayo mismo ay kanyang pag-aari. Nilikha niya at tinubos niya. At tulad din ni Adan at Eva, tayo'y mga katiwala na kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto at ang wika dito sa Kapitulo 4, ang talatay 2. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Nakikita natin na bilang mga katiwala ng Diyos, tayo'y may pananagutan sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Tulad ng buhay, oras, kakayahan, at mga ari-arian. Tatanungin tayo ng Diyos kung ginamit ba natin ang mga talentong ito para pagyamanin ang ating sarili at bigyang kasiyahan ng ating mga kapiritso at kasiyahan o kung ginamit natin ang mga ito para pagpalain ang iba. Ang pinakadakilang talentong taglay natin ay ang buhay. Ayon kay San Pablo sa mga isinulat niya sa Gawa, Kapitulo 17, talatay 24 at 25, ganito ang sabi. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito,
Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay ng ininga at ng lahat ng bagay na ito. Ang buhay natin ay nagmula sa Diyos at siya ang nagpapanatili nito. Ang bawat pintig ng puso, bawat hininga ng hangin, maging ang pagkain na ating kinakain ay mga regalo mula sa Diyos. At inihimok tayo ni San Pablo dito sa kanyang isinulat sa Roma, ang Kapitulo'y 12, ang talata'y 1 ang wika. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ang buhay na handog ay nangangahulugang walang pasubali na pangako o pagpapasakop kay Kristo at sa kanyang namumuno o pamumuno sa ating buhay. Siya ang ating halimbawa. Dapat natin siyang sundin. Namuhay siya na hindi makasarili. Sinasabi din ng banal na kasulatan na si Jesus ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti. Ang pagpapasakop kay Kristo, mga kaibigan, ay nangangahulugang pag-uuna sa Kanya sa lahat ng bagay. Katulad ng nakatala sa Mateo 6:33, ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nang salakayin at ibagsak ng mga Elamita ang Sodoma, ang pamangkin ni Abraham, si Lot, ay dinalang bihag. Nang makarating kay Abraham ang balita, nagpasya siyang iligtas si Lot. Nanalangin siya sa Diyos, nakasama siya at bigyan siya ng tagumpay. Hindi lamang niya siniguro na mapalaya si Lot at ang kanyang pamilya, kundi ang lahat ng mga bihag, pati na rin ang kanilang mga kayamanan. Nang bumalik si Abraham, ang hari ng Sodoma ay lumabas para salubungin siya at hinimok siya na itago ang kanilang mga kayamanan na kanyang nabawi at ibalik na lamang ang mga bihag. Ngunit tumanggi si Abraham na pagyamanin ang kanyang sarili sa ganoong paraan. Ang kasunod, si Melchizedek, isang saserdote ng Diyos, ay nagdala kay Abraham ng pagkain at binasbasan siya. At pagkatapos, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Genesis Kapitulo 14, ang talata'y 20, ganito ang wika. At binigyan siya, si Melchizedek, ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat. Gusto ni Abraham na ipahayag ang kanyang pagpapahalaga sa tulong ng Diyos sa pagtiyak na mapalaya si Lot. Nais niyang kilalanin ang pagmamay-ari at pagpapala ng Diyos. Makalipas ang 153 taon, ang apo ni Abraham ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos sa parehong paraan. Habang tumatakas mula sa kanyang galit na kapatid, nadama ni Jacob ang lubos na pag-iisa at takot. Gusto niya ng labis na proteksyon ng kanyang Diyos. Ngunit, nadama niyang nagkasala siya tungkol sa pagnanakaw sa kanyang kapatid na si Esau. Natakot siyang pinabayaan siya ng Diyos at hindi siya patatawarin. Sa matinding pagsisisi, ipinagtapat ni Jacob ang kanyang mga pagkakamali sa Diyos. At pagkatapos ay pagod na
humiga sa lupa at natulog. Sinabi ng Biblia ang natitirang bahagi ng kwento dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 28, ang talatay 12. Ganito ang sabi, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jacob ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at narinig niyang sinabi ng Diyos dito sa Kapitulo 28 ng Genesis, ang talata ay 15, ang wika. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Nang magising si Jacob, alam niyang nagsalita ang Diyos at nangako ng patnubay at proteksyon. Siya'y lubhang naantig at nagpapasalamat si Jacob na nangako sa pahayag niya sa Kapitulo 28, ang talatay 2, ang wika. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo. Ganito rin ang naramdaman ni David nang isulat niya ang kanyang mga pahayag sa Awit 116 verse 12. Ang wika, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Nais ni David na ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa Diyos para sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay niya sa kanya. Ikaw kaibigan, naisip mo ba na kung paano ka nagpapasalamat sa Diyos? Minsan ba'y inisip mo kung sapat na ba ang iyong pasasalamat? Kaibigan, diyan pumapasok ang pangangasiwa. Ito'y isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagpapahalaga sa Diyos para sa lahat ng kanyang mga pakinabang. Sinabi ni Jacob na ibabalik niya sa Diyos ang 10 o 10 sa lahat ng natanggap niya tulad ng kanyang lolo na si Abraham. Ang unang nakasulat na tagubilin tungkol sa 10 o pagsasauli na 10th bahagi sa Panginoon ay nakatala sa aklat ng Levitiko, Kapitulo 27, ang talata ay 30. Lahat na 10th bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Ang pagbabalik na 10th bahagi at mga handog ay tugon sa isang katotohanan na ang Diyos ang may lalang at ang pinagmulan ng bawat pagpapala. Sa aklat ng Bilang, dito po sa Matandang Tipan, ay nagbibigay sa atin ng paliwanag tungkol sa paggamit ng 10. Bilang Kapitulo 18, ang talata ay 21. Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinigay ang lahat ng 10th bahagi sa Israel bilang mana, naganti sa kanilang paglilingkod sa kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sinuportahan ng 10 ang gawain ng Diyos. Sa sulat ni Pablo, dito po sa 1 Korinto 9, ang talatay 13 at 14, ganito ang wika. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Pinuri ni Jesus ang sistema ng 10 nang sawayin niya ang mga eskriba at mga fariseo. Sa tala ni Mateo,
Kapitulo 23 ang talatay 23. Ganito ang wika. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerbabuena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. May ilan na nagsasabing hindi ba't para sa mga Hudyo lamang iyon? Marahil iyan ang pinakamahusay na masagot sa magitan ng pagtatanong ng isa pang tanong. Ang mga pagpapala ba ng langit ay para lamang din sa mga Hudyo? Hindi. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Levitico, Kapitulo 27, ang talata ay 30. Ganito ang wika, lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon na ikasampu ng lahat ay banal sa Kanya. Kaya nakikita ninyo, ang ikapo ay hindi isang regalo sa Diyos dahil ito ay sa Kanya. Binibigyan lamang niya tayo ng pribilehiyo na ibalik ito sa Kanya upang subukan ang ating pangangasiwa, upang makita kung pararangalan at kikilalanin natin ang Kanyang pagmamay-ari. Sa katunayan ng Biblia ay nagtatanong dito sa aklat ng Malakias Kapitulo 3 ang talatay 8, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Ang posibilidad ng pagnanakaw sa Diyos ay tila hindi kapanipaniwala. Sino ang mangahas na looban siya? Sinasabi ng Biblia na posible ito. Sa katunayan, inaakusahan nito ang ilang tao ng pagkakasalang iyon. At ganito ang sinasabi ng Malakias 3 ang talatay 8. Gayunmay ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Nangako ang Diyos ng mga pagpapala sa mga nagpaparangal sa Kanya ng mga ikapo at mga handog. Ito ang sinasabi sa aklat ng Malakias Kapitulo 3. Ang talata ay 10, ang wika. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Malinaw, ang langit ay walang mga plate glass na bintanang mabubuksan. Ito ay isang malinaw na paglalarawan ng kahandaan ng Diyos na gantimpalaan ang ating katapatan. Ginamit lamang ni Malakias ang isang karaniwang karanasan mula sa kanyang panahon bilang isang halimbawa. Sa kanyang panahon, nakaugalian na sa mga araw ng kapistahan para sa mga mayaman na buksan ang mga shutter ng kanilang mga bintana at ihagis ang mga ginto o pilak na barya sa mga dumadaan. Gayunpaman, hindi nangako ang Diyos na magtapon lamang ng ilang maliliit na barya. Sinabi niyang ibubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng puwang para paglagyan ang mga ito. Nangako rin ang Diyos sa kasunod na talata. Sa Malakias 3:11, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo.
kaya't hindi ito sisirain ang mga bunga ng iyong lupa at ang iyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ikapo o ikasampung bahagi, mga kaibigan, ng ating kinikita ay pag-aari ng Diyos. Kaya kapag ibinabalik natin sa Diyos ang ating mga ikasampung bahagi, wala talaga tayong ibinibigay sa Kanya. Ito'y sa Kanya sapagkat ito'y pagmamay-ari ng Diyos at sa mga pag-aalay bawat isa sa atin ang magdidesisyon kung ano ang ating ibibigay. Gayunman, may ilang mga patnubay sa Biblia katulad ng sinasabi sa Lucas Kapitulo 6, Antalatay 38. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Marahil kaibigan na iniisip mo kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, ang ginto, pilak, baka, lupa, bakit niya kailangan ng aking pera? Bueno, ito ang plano ng Diyos para sa pagpupondo sa kanyang gawain sa lupa. Hindi niya sinasadyang tustusan ang iglesia ng mga lottery, bingo, games, o raffle. At hindi ba ang pagbibigay ng ikapo ay isang responsabling paraan para matustusan ang ministeryo? Minsan ay nagkwento si Jesus tungkol sa isang mayamang magsasaka na nagkaroon ng napakalaking pananim sa isang taon. Napakarami ng ani na hindi kinaya ng kanyang mga kamalig. Sa wakas ay nagpasya siya. At ang tala sa Lucas 12, ang talata ay 18 at 19, ang wika ay sinabi niya, "Ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, 'Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka.'" Hindi niya kinilala kung saan nang galing ang kanyang pagpapala. Hindi niya kinilala ang kanyang maylalang o ang kanyang obligasyon bilang isang katiwala. Lubos niyang kinalimutan ang mga dukha, ang mga ulila, ang mga balo, at ang sarili lang niya ang kanyang iniisip. Pansinin ang sinasabi ng Diyos sa kanya dito sa Lucas, at itutuloy po natin sa talatang 20, Kapitulo 12, talatay 20. "Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino ka kaya mapupunta ang mga bagay na hinihanda mo?" Isinulat ni Mateo sa Kapitulo 16, talatay 26, ganito ang wika, "Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?" Ngunit nais ng Diyos na magbigay ang tao sa kanya dahil mahal niya siya. Hindi niya gusto ang ating mga regalo kung ibinibigay ito ng may sama ng loob o dahil sa ito'y isang tungkulin. Ganito ang wika sa ikalawang Korinto, sinulat ni Pablo, Kapitulo 9, ang talatay 6 at 7. "At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat
Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sinabi ng Diyos na ang ating pera at ang ating mga puso ay malapit na nauugnay sa isa't isa. Ayon sa Mateo Kapitulo 6, talatay 20 at 21, ganito ang wika, "Kundi magtipong kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso." Ang problema sa modernong tao ay naging napakakomplikado ang kanyang buhay. Dahil dito, napapabayaan niyang parangalan ng Diyos sa kanyang mga talento at kayamanan. Bawat isa sa atin ay kailangan palalahanan araw-araw na naparito tayo sa mundong ito nang walang dala. Mga kaibigan, tayo'y mga katiwala na pinagkatiwalaan ng Diyos ng bawat talentong taglay natin. At kung alalahanin natin siya bilang Panginoon at may-ari ng lahat, araw-araw niya tayong pagpapalain at pangangalagahan.

0: Kaibigan, ang mga bagay na minamahal at pinangahawakan natin sa ating puso ay hiniram lang. Hindi ito sa atin. Hinayaan lamang tayo ni Jesus na gamitin ang mga ito para lumiwanag ang ating buhay. Kaya ngayon, yamang napapalalahanan na tayo sa mga bagay na ito, hindi ba magandang magtalaga ngayon ng iyong buhay? Kasama ng lahat ng mayroon ka sa Panginoon na nagmamay-ari sa atin. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, salamat po bilang katiwala ng lahat ng mga bagay na nasa amin pong pangangasiwa. Bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mapangasiwaan itong may kabanalan at pangasiwaan po at pamahalaan na merong katapatan. Bilang inyong mga katiwala sa mga salapi, sa mga ari-arian na ipinagkalimi sa amin, may balik naman po namin ang saganang sa inyo na tanda ng pagpaparangal sa inyong pangalan at tanda ng aming pong pag-ibig at pagbabalik ng lahat ng bagay na inyong pag-aari. Pagpalain ng aming mga kaibigan na tinunghayan po ang mensaheng ito, naway makapagpasya po sila na ibalik ang mga ikapot mang handog sa ikararangal ng aming mahal na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang kakayahan upang magtamo ng kayamanan at ang pananalapi upang ating alalahanin na sa Diyos nagmumula ang lahat ng ating tinatangkilig. Ang mga bagay na ito'y pawang panandalian lamang, ngunit kung gagamitin para sa paglilingkod, pagkilala at pagpapalaganap ng salita ng pag-asa, ito'y malaking pakinabang sa kaligtasan ng inyong pamilya, kakilala, mga kaibigan, at mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng paglago ng ating pananampalataya sa buhay na ito. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa ikasyam na gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Dan Rivricarte, at ito ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Sa paglago natin bilang isang Kristiyano, nagsisimula nating panagumpayan ang mga makasariling pag-iisip at kapag tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin, gugustuhin nating lumago sa Kanya. Kapag natupad na ang layunin ng Diyos para sa atin, iyak na makakaranas tayo ng patuloy na pagpapakabanal na isang gawain panghabang buhay ng isang Kristiyano.

0: ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

0: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok.

0: Tapos, nandun nga, nag-publish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang Talking Bible o yung Radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa, talagang mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kung kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo, o pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinatahak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-iisip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: isip, punong-puno ng gali. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Maray akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi nito? Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, mag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa

0: Ano ko, sinend nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasing touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha sa mail sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinend sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nang bilhin niya ganito ko, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursin, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ko. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jazel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
1: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay ito?
2: All things new. Hope starts here.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Roline Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay higawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: I'm so tired of this relationship.
4: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
5: All things new. Hope starts here.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na wapo ninyong nararanasan. At ako po ay nagpapasalamat na kayo po ay kasama ko ngayon sa napakaagang umagang ito sa atin pong pagbabasa at pagmumuni-muni sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay magpapasimula tayo sa pagbabasa sa isa na namang panibagong aklat sa Bagong Tipan, ang aklat ng Filipos, at tayo po ay nasa theme ng To Live is Christ. Ano, ang mabuhay ay kay Kristo. Sa Filipos, Kabanatang 1, Talatang 3 at 4, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Ang talatang ito ay isang napakagandang larawan ng pasasalamat, pananalangin at tunay na pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Si Apostol Pablo ay sumulat sa mga mananampalataya sa Filipos habang siya ay nasa mahirap na kalagayan. Gayunman, kapansin-pansin na ang kanyang unang reaksyon kapag naaalala niya sila ay hindi reklamo, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos. Isang napakagandang mindset na ipinapakita ni Apostol Pablo para sa bawat mananampalataya o Kristiyano. Madalas kapag naaalala natin ang isang tao, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang kanyang mga naging pagkukulang, mga pagkakamali o ginawa sa atin. Pero si Apostol Pablo ay tumingin sa kanila bilang pagpapala mula sa Diyos, isang kapakinabangan mula sa Diyos. Ipinapanalangin niya sila, may mga pagkakataong wala tayong magagawa upang baguhin ang sitwasyon ng isang tao. Hindi natin kayang ayusin ang kanyang problema. Hindi natin kayang alisin ang kanyang sakit o sagutin ang lahat ng pangangailangan niya, pero maaari natin siyang dalhin kay Jesus. At minsan, yan ang pinakamahalagang magagawa natin. Makikita natin na ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagbabago ng relasyon natin sa Diyos. Binabago rin ito ang paraan ng pagtingin natin sa ibang tao at sa mga sitwasyon na ating nararanasan. Kapag si Kristo ang nasa puso, ang alaala ay nagiging pasasalamat, ang pagmamahal ay nagiging panalangin, at kahit sa gitna ng pagsubok, maaaring magkaroon ng kagalakan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming pinamimigay o nais mong magkaroon ng personal na Bible study mula po dito sa ating tanggapan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang unang kabanata ng Filipos sa talatang 1-6. Sa mga taong pinili ng Diyos na nasa Filipay, mga united kay Christ Jesus, kumusta kayo dyan? Kumusta rin sa mga church leaders at sa mga assistant nila, galing to kina Paul at Timothy, mga nagsiserve kay Christ Jesus. Sana maayos ang lagay nyo at nararanasan nyo na talagang mabait ang Diyos na tatay natin at ang Panginoong si Jesus Christ.
Every time na naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos at masaya ako tuwing pinagpe-pray ko kayong lahat. Kasi thankful ako sa pagtulong nyo sa akin sa pag-share ko ng gospel simula pa nung una hanggang ngayon. Kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. Joy that comes from God. Minsan mahirap manalangin. Kapag tayo ay pagod, pinanghihinaan ang loob, o parang sabay-sabay at patong-patong ang problema. Parang wala na tayong lakas kahit pa parang wala na tayong lakas para manalangin. Ngunit nakakatuwang isipin na habang si Apostol Pablo ay nakabilanggo at naghihintay ng paglilitis, nananalangin pa rin siya para sa ibang tao at ginagawa niya ito ng may kagalakan. Ang sulat na ito ay para sa mga mananampalataya sa Filipos, isang mahalagang lungsod sa Macedonia. Dito unang nangaral si Apostol Pablo matapos siyang makatanggap ng pangitain na tinatawag siya upang pumunta sa Macedonia sang-ayon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16. Isa sa mga unang tumanggap ng mensahe ay si Lydia, isang matagumpay na negosyante na nagbukas ng kanyang tahanan kay Pablo at sa kanyang mga kasama sang-ayon sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 16. Kamangha-mangha na sa kabila ng mahirap na kalagayan ni Apostol Pablo, paulit-ulit niyang binabanggit ang joy o kagalakan. Ang kanyang kagalakan ay hindi nakabatay sa magandang sitwasyon. Nagmumula ito sa kanyang pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Nagiging masaya si Apostol Pablo kapag naiisip niya ang mga taga-Filipos dahil nakita niyang nakibahagi sila sa gawain ng Ebanghelyo. Hindi lamang nila tinanggap ang katotohanan tungkol kay Kristo, sinuportahan din nila ang gawain sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay. At dito makikita ang isang napakagandang pangako. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay siya ring tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo sa talatang 6 ng unang kabanata ng Filipos. Kaibigan, kung pahihintulutan mong simulan ng Diyos ang magandang bagay sa iyong buhay, hindi kanya iiwan sa kalagitnaan. Hindi kanya iiwan hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Maaari kang magtiwala na kaya niyang ipagpatuloy at tapusin ang kanyang sinimulan. Iyo lamang isuko ang iyong sarili sa kanya. Ang mensahe, una, pray with joy. Hindi kailangang maging perpekto ang ating kalagayan bago tayo magkaroon ng kagalakan. Maaari tayong manalangin nang may pag-asa dahil alam nating ang ating Diyos ay nakikinig. Pangalawa, participate in God's mission. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap. Tayo rin ay tinatawag na magbahagi sa pamamagitan ng ating panahon, tulong, kabutihan at patutuo upang maipakilala si Kristo sa iba. At pangatlo, persist in faith. Maaring pakiramdam natin na mabagal ang pagbabago sa ating buhay, ngunit ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Kung sinimulan niya ang mabuting gawain, pwede tayong magtiwala na siya rin ang magtatapos nito sa atin. Kaibigan, kung ikaw ay dumaraan sa panahon na parang mahirap maniwala, manalangin o magkaroon ng pag-asa, alalahanin mo ito. Ang iyong kagalakan bilang mananampalataya ay hindi kailangang nakasalalay sa iyong magandang kalagayan. Ito ay nakaugat sa Diyos na hindi nagbabago. Lumapit kay Jesus, hindi lamang kapag maayos ang buhay, kundi lalo na kapag magulo at may problema. Siya ang nagbibigay ng kagalakang hindi kayang alisin o matabunan ng anumang mga suliranin. Kaibigan, kapag mahirap ang buhay, saan mo hinahanap ang iyong kagalakan? Ang Filipos, kabanatang 1, talatang 6, ay isang mahalagang talata sa Biblia tungkol sa kagalakan ng ating kaligtasan.
Bakit kaya kung minsan ay nahihirapan kang magkaroon ng katiyakan na ikaw ay ligtas kay Jesus? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sapagkat kahit sa may hirap na panahon, ay pwede kaming magkaroon ng kagalakan dahil sa iyo. Kapag kami po ay napapagod, nabibigatan o pinanghihinaan ng loob, tulungan mo po kaming lumapit sa iyo sa panalangin. Gamitin mo rin po ang aming mga buhay upang maibahagi ang iyong pag-ibig sa iba. At salamat sa pangakong ang mabuting gawa na iyong sinimulan sa amin ay iyong ipagpapatuloy hanggang sa araw ng pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Amang banal ngayong umaga, patuloy ko pong ipinapakiusap ang amin pong mga mahal na tagapakinig. Anuman po ang kanilang pangangailangan, kayo po ang higit na nakaalam, Panginoon, at alam niyo po ang makabubuti para sa kanila. Tulungan po sila, Panginoon, na maunawaan ang iyong kalooban. Maraming salamat po sa pagtugon niyo sa kanila pong mga panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio. At patuloy ko po kayong inaanyayahan na sundan ang atin pong mga natatanging pag-aaral na inihanda para sa inyong makabuluhan at masayang pakikinig dito po sa ating himpilan. Lalong-lalo na po ang ating pinasimulang serye ng pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. At syempre, ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong aklat na ipinamamahagi ngayon, ang Dakilang Tunggalian. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin ang mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang iyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mainit na pagbati ang nais kong ipaabot sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Ating pumurihin ng Panginoon at pasalamatan siya na napakaganda na namang pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin para magpatuloy tayo sa atin pong pag-aaral ng napakahalagang aklat sa banal na kasulatan, ang aklat ng Apokalipsis. Kaya ako po'y patuloy na nag-aanyaya na sana'y ibahagi natin ang programang ito sa ating mga kaklase, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga katrabaho upang kanilang mapakinggan ang mga aral mula sa Biblia na kasama natin sila na maghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yan, marami pong salamat sa inyo lahat, saan mang kayong sulok naroon, na patuloy na nakasubaybay, pagpalain po kayo ng Panginoon at tanggapin niyo ang aming mainit na pagbati. Ngayon kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong magatubili na ito isulat dyan sa comment section o dyan sa Facebook Live o di kaya pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa numerong 0918-944-7891. Ayan, napakagandang mapakinggan din ang mga mensahe mula sa inyo kung paanong nakakatulong itong programang ito sa ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Dakila na po naming Diyos, kami nagagalak na magpasalamat sa inyo sa isang napakagandang pagkakataon na pinagkaloob ninyo para kami magpatuloy ng pag-aaral. Nais naming humiling na sana'y inyo kaming bigyan ng karunungan mula sa langit para lubos naming maunawaan anumang lalim ng inyong mga salita at turuan nyo kaming ma-apply ito sa aming mga buhay. Pagpalain nyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, nawa sa bawat pag-aaral na ginagawa namin, lalong nagpapalapit o lalo kaming nagiging mas malapit sa aming Panginoong Hesus. Ang pangasiwaan nawa kami ng banal na Espiritu, ito ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Ngayon ang ating pong tatalakayin at bibigyan ng kasagutan ay mula po doon sa katanungang bakit mahalaga na hindi makuha ang ating korona? Napakaganda nitong tanong na ito. Bakit mahalaga na hindi makuha ang ating korona? Apokalipsis 3:11. Ang sabi po dito ay ganito. Apokalipsis 3:11. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Alam po ninyo, sa lumang tipan, kung babalikan po natin yung mga kasaysayan doon, ilan sa mga kasaysayan, katulad halimbawa ni Iso, na hindi nagpakita ng malasakit sa pagpapanatili ng kanyang karapatan bilang panganay, ano pong nangyari? Ay nawala sa kanya yung pribilehiyo at karangalan sa kamay ni Jacob. Itong si Ruben, na hindi pinahalagahan ang karapatan at dangal ng pagiging panganay, ay nawala rin sa kanya yung karangalan sa pamamagitan ni na Judah at Joseph. Si Saul, na hindi nagpakita ng sapat na paggalang sa karangalan at responsibilidad ng trono, anong nangyari? Inalis sa kanya ang karangalan sa pamamagitan ni David. Ang bansang Israel, na hindi niya pinahalagahan at binigyan pansin ang misyon na binigay ng Diyos sa kanila bilang kanyang piniling bayan, ano pong nangyari? Inalis sa kanya ang kaukalang pagpapala at pribilehiyo sa pamamagitan ng iglesia. Ngayon, ang tanong natin ay paano naman ang natitirang iglesia sa mga huling araw sa kasaysayan ng mundo? Paano nila pinananatili yung pribilehiyo na maging daluyan ng gawain ng Diyos sa mundong ito para sa kaligtasan ng sangkatauhan? Mula po nung tanggapin natin si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas, tinanggap natin o tinatanggap natin ang korona ng pananampalataya. Kaya nga yung mensahe po sa ika-anim na iglesia ay nagsasabing,
panghawakan ninyo ang nasa inyo upang walang makaalis sa inyong corona, upang hindi ito makuha, no, ang koronang meron tayo. Pinapahiwatig po ng babalang ito na mayroon pong mga taong maaring subukang kunin ang ating corona ng pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus ay muling darating. At sa kanyang pagdating ay ipapalit ang ating korona ng pananampalataya sa tunay na korona ng karangalan. Hanggang sa kanyang pagdating, anong kailangan nating gawin, mga kaibigan? Dapat nating ingatan at mahigpit na panghawakan ang ating korona. At huwag nating hayaang makuha ito. Ngayon ang tanong ay, ano ba yung pribilehiyo na natanggap natin mula kay Jesus? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang magkaroon ng korona ng buhay na walang hanggan? Paano mo ba balak mamuhay upang mahigpit mong panghawakan ang iyong korona at hindi ito makuha ng sino man? Sabi ni Ellen White, anuman ang tawag sa buhay, ang pangunahing layunin ng bawat isa ay magtagumpay o manalo ng kaluluwa at win souls para kay Kristo. Kaya nga po sa kasaysayan ng Biblia, marami tayong makikitang halimbawa diyan. Kaya nga po, mga ginigilo kong mga kaibigan, ho, ang mensahe ay napakalinaw na huwag nating hayaang mawala sa atin ang corona. Alam nyo, mayroong mga tao na talagang susubukin nila na kuhanin ang corona sa iyo. Sa pamamagitan ng iba't ibang offer, oh, para sa iyo. Subalit, para mapanatili itong corona sa atin pong buhay, ating kilalanin yung mga biyaya at pribilehiyo na ibinigay ng Diyos. Ang bawat Kristiyano ay may tinanggap tayong korona ng pananampalataya. Ating pong tanong sa ating sarili, ano ba yung pribilehiyo na binigay sa akin at paano ko ito pinapahalagahan? Yan. Kasi sa mga katanungang ito, ma-realize natin, mahalaga itong pananampalatayang ito. Ngayon, ano ba yung pribilehiyo kung meron ka mga pananampalataya? Ngayon, kung alam mo yung mga pribilehiyo, di ba? Yung mga tinatanggap mo, ano yung nararanasan mo. Di ba, pag meron kang pananampalataya, meron kang kapayapaan, meron kang kasiyahan, kagalakan, at napapahalagahan mo yung mga bagay na nais ng Diyos na yung pahalagahan. Kaya nga, dapat natin panatilihin ang sigasig sa pananampalataya. Huwag nating hayaan ang tukso o kahinaan o distraction ng mundong ito ay makuha ang iyong corona. Kundi panatilihin natin yung regular na panalangin, pag-aaral ng Biblia at paglilingkod. Maglingkod po tayo't manalangin para sa iba. Ang ating pong pangunahing tungkulin ay makawin tayo ng mga soul para kay Kristo. Ang corona, hindi lamang po yan para sa sarili, kundi para po yan sa kabuuang gawain ng Diyos. Anong sabi ganun ni Ellen White sa Desire of Ages? Anuman ang tawag sa buhay, ang pangunahing layunin ng bawat isa ay to win soul para kay Kristo, mga kaibigan. So kaya, ito ay nagtuturo sa atin ng napakagandang babala na kung saan yamang tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin bilang tagapagligtas at Panginoon, atin pong nakamit yung korona ng pananampalataya. Nais ni Satanas na makuha muli ito upang hindi tayo makasama doon sa puputungan ng korona ng buhay sa pagpariton ng Panginoong Hesus, na makasamang papalitan yung putong ng buhay natin. Mga kaibigan,
alalahanin nating palagi na nakapagka tayo'y nanatili sa pananampalataya, nanatili yung ating kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon, hindi kayang maagaw ninuman ang koronang mayroon tayo. Kaya hanggang sa kanyang pagparito, dapat po nating ingatan yan at mahigpit nating panghawakan yan. Yan ang ating mga bagay na dapat isalang-alang sa buhay natin. Okay, tuloy tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy tayong maging blessing sa iba. Bakit ba nawala yung pagiging blessing ng Israel? Dahil tinalikuran nila ang Diyos, nakakalimutan nila kung bakit sila ang pinili ng Diyos sa gitna ng meron namang napakalalaking mga bansa, superpower, pero yung maliit na bansa, yun ang pinili ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na ipakita sa lahat ng bansang nakapalibot sa Kanya na yung tumutugon sa Panginoon, whether you're small or big, pagka ikaw ay sumunod sa Panginoon, gagawin Kanya na blessing sa iba. Kaya nga lamang, hindi pa rin ito natutunan ng Israel, kundi yung hindi nila nagawa, ito yung maaring magawa ng huling iglesia na walang iba kundi ang remnant church, yung mga iglesyang nalabi. Pag-aaralan pa natin yan sa mga susunod. So, kundi ngayon po ay maging maliwanag yung mensahe ayon ng Diyos na ang ating korona ng pananampalataya ay maagaw ni Satanas at tayo ay mapawalay sa Kanya at mapasailalim sa sanlibutan. Yun ang ayaw ng Diyos. Kaya nga, ang payo sa atin, maging masigasig sa pananampalataya, manatili sa pananampalataya, at patuloy na maglingkod sa atin pong Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong pakikisama sa ating pong naging talakayan at tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong patnubay sa pagkakaloob sa amin ng korona ng pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon, na sana'y maingatan ito ng lahat ng mga mananampalataya, ang huling iglesia, ang nalabing iglesia na manatiling sumusunod sa inyo. Narito kami, Panginoon, sinusuko namin ang aming mga buhay. Patawarin niyo kami kung kami nagkulang at nagkasala. Naway gawin niyo kaming blessing sa lahat ng mga tao na nakapalibot sa amin. Inyo pong tulungan ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Naba sana'y lagi nilang maramdaman ng kagalakan at kapayapaan at ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming po salamat, Panginoon, sa katapatan ninyo, sa lahat ng inyong pangako sa bawat isa sa amin. Hindi pa namin sinasabi, alam namin na alam nyo kung ano nasa puso ng bawat isa, kung anong kalagayan ng bawat isa, naway dinggin ninyo ang panalangin ng may pananampalataya. Tanggapin ang aming mga pagsusumamo at pagtatalaga, patawa at bawat isa sa amin mamuhay ng mayroong kasiyahan sa sanlibutan ito at matibay na mapanghawakan ang korona na pinagkaloob ninyo. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maginigil, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating naging talakayan. Sana po'y susunod, magkasama-sama tayong muli kasama ng lahat ng inyong inanyayahan upang maramdaman nila ang lagi ko sinasabi, mayroong nagmamahal sa iyo. Ako po si Pastor Jose Saba Jr. Muli nawa tayong magkita sa susunod.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning sa pagpalang umaga. Ang aking pagbati muli sa lahat po ng aming mga suking taga-subaybay na nanonood at nakikinig ng ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat, mga minamahal? Nawa kayo muling madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangitawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Napakabilis ng takbo ng panahon. Kaya dapat habang bumibilis at nagtatapos ang takbo ng panahon ay lalo namang lalapit at lalalim ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Nakalive tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon, ang ating maranasan, mga minamahal. Ano po? And of course, sa lahat ng mga viewers natin sa Adventist World Radio Facebook page, YouTube channel, ganoon din po sa dito sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat po ng ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga minamahal. Welcome kayo sa ating paglilingkod at naway maranasan ninyo ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon sa punang inyong pamilya samantalang kayo nanonood ng programang ito. Ganun din naman sa ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo mga minamahal at na ng ating paglilingkod, ay welcome po kayo at salamat sa inyong laging pag-subaybay sa atin pong programang ito. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At of course, patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga. Ano ho, share nyo po sa inyong mga friends, mga binamahal. Share nyo sa inyong timeline. Of course, huwag nyong kalimutan, mga binamahal. Ito pinakamagandang share natin sa ating timeline. Ano po, para maging blessing din po sa inyong mga friends sa Facebook ang ating paglilingkod. Ano po, share nyo po sa inyong mga friends sa groups, sa messenger, sa iba't ibang paraan na inyong maibahagi ito, mga minamahal. Pwede rin po ninyong i-mention yung mga friends dito sa ating live. Pwede kayo mag-add followers or mag-add highlights o sa iba't ibang paraan na sila ay makinabang din sa ating paglilingkod. Tandaan natin palagi na sharing is caring, sharing is loving, mga minamahal, and sharing is supporting. Kaya huwag kalimutang mag-share ng ating live ngayon po ng umaga. Sa lahat po ng mga first-timers sa ating paglilingkod, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ito yung segment ng Gospel and Music Ministry under South Central Luzon Conference na inyo po mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagi ninyo masubaybayan ang ating programa, mga minamahal, inyo lamang pong i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel para laging ma-notify sa bawat live natin. At of course, steady po yan ang ating live, ang ating programa sa AWR 9.1 tuwing alas 5 ng umaga. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga greetings o di kaya yung mga katanungan tungkol sa banal na kasulatan at mga aral ng Biblia o di kaya mga kahilingan sa pananalangin, ay padala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. At samantalang po kayo nag-share ng ating live, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Mahal naming Diyos, dakila naming Panginoon, makapangyarihan sa lahat, may lalang ng lahat ng bagay,
may akda ng aming hiram na buhay. Sa umagang ito, Panginoon, isang karangalan at pribilehiyo ang makapagpuri sa inyo, makapagluwalhati sa inyong dakilang pangalan, makapagpasalamat sa inyong kadakilaan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umaga na dumating, panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong araw na puno ng pag-asa. Salamat po sa mga biyaya na inyong ipinagkaloob, sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Salamat po sa pagkakataon na inyo rin pong ipinagkaloob sa amin upang patuloy, Panginoon, na magbahagi ng inyong mga banal na salita. Maging daan upang mapagtanto ng bawat taga-subaybay namin ang pangangailangan namin sa inyo sa aming buhay, Panginoon. Samantalang kami bubuklat ng mga pahina ng inyong banal na aklat, patuloy naming maranasan ang pangunguna ng banal na Espiritu na siyang magbubukas din po ng aming mga puso at isipan upang mapuno kami ng karunungan ninyo na sa maghapong ito at sa mga darating na panahon, ang inyong mga salita'y lagi naming baon bilang aming pagkaing espiritual sa araw-araw. Maranasan namin ang inyong pangunguna sa mga oras na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal, magandang umaga muli at sa lahat po ng ating mga kaka-tune in sa mga radio nila at ganoon din po sa mga kakabukas sa kanilang mga Facebook at YouTube. Binabati namin kayo mga minamahal. Ano po? At sa mga sandaling ito ay tayo magbubuklat muli, no, ng mga pahina ng banal na aklat ng ating Panginoon. Ngayon naman ay challenging din sapagkat ito'y pag-ibig sa salapi naman. Ano, talagang naroon mga minamahal yung pag-ibig. At lagi nating tandaan ang pag-ibig na banal at pag-ibig na walang hanggan. Sa Diyos yun matatagpuan at sa Diyos nang gagaling, mga minamahal. Ano? Kaya ang pag-aaral natin ngayon, the love of money, mga minamahal. Ano po? Hindi may pagkakaila ng marami at lahat sa atin na ang salapi o ang pera ay ating kailangan. Ano ho? Kailangan natin sa ating buhay. Dahil ito yung ating ginagamit, no, na panggastos para magkaroon tayo ng pagkain, mabili natin yung mga pangailangan natin, mga minamahal. Tunay po yun. Ano po? Hindi natin yun may pagkakaila. So, kailangan natin ng pera dahil pambayad tulad ng ating programa. Hindi naman ito maging ganito kung wala tayong binabayaran na StreamYard. Kaya salamat sa mga kapatid na hindi nagpapabaya sa ganitong gawain, mga minamahal. Ano po? Kaya tunay na ang pera kailangan natin pabili ng bigas, di ba? Ulam, pambayad sa kuryente, tubig, di ba? Upa sa bahay, sa internet, of course. Dahil pag walang internet, hindi rin po tayo makapag-life. So, pambili ng mga pangailangan sa eskwelahan, di ba? Et cetera, mga minamahal, pambili ng kasuotan natin. Lahat, halos lahat po ay binibili o nabibili, mga minamahal na mga kaibigan. So talagang kailangan ng pera. At lagi nating tandaan, mga minamahal, ang sabagay, pagka ikaw ay nasa probinsya at nandun ka sa bukid, mga minamahal, ang pera ay hindi masyadong kailangan. Dahil pagka ikaw ay meron kang mga, di ba, meron kang produkto na meron kang naaani, meron kang ginagawang bigas, at meron kang natatanim na gulay, di ba, mga minamahal, ay talagang solve na. Ang bibilihin mo na lamang yung mga panimpla, ano ho. At pababa ka sa bayan, bibili ka ng isda, di ba, et cetera. Ayun lang yun, medyo tipid. Pero pag nasa syudad ka, nakatira ka sa mga, di ba, sa bayan mismo, ay talagang kailangan mo ng pera, mga minamahal. At ang mahal ng bilihin ngayon, di ba, nung mga nakaraan, ay talagang yung mga bilihin ay talagang napakamahal. No? Kahit sili nung araw ay mabot sa 800 ang kilo, mabatindi, ano? Sibuya, 600 ang kilo, et cetera. Pero salamat sa Diyos, bumaba na uli. At talagang napakahirap. Dati nga, sabi nila, ang pag ikaw mayroong 1,000 dati, ay masaya ka na sa pag ikay na malingke o na grocery sapagkat masaya ang
ang iyong, no, maaliwalas ang itsura, ang mukha, at mabigat ang laman ng basket. Eh ngayon daw, pagka namalingki ka o nag-grocery, ay mabigat ang mukha, maaliwalas ang basket doon sa 1,000 mga minamahal. Ay, talaga namang yan ang katotohanan, mga minamahal. Ano po? Subalit ating pag-aaralan, mga minamahal, ang tungkol sa pag-ibig sa salapi, mga minamahal. Napag-aralan natin nung nakaraan na talagang iniutos at makita natin ang laman ng banal na kasulatan na nung may nagtanong sa ating Panginoong Yesus na ano ang dakila, no, pinakadakilang utos sa kautusan, ay may sagot ang ating Panginoong Yesus. Ang una, sabi niya, mahalin mo o ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, no, ng buong pagkatao, ng buong lakas, higit sa lahat. Ito ang una at pinakadakilang utos. So the greatest commandment of all, mga minamahal, the greatest commandment of all, ay to love the Lord our God with all our heart. Meaning, to love God above all, mga minamahal. Ang ibigin ng Diyos higit sa lahat. Ngayon, pag ang pag-ibig ng tao ay nasa salapi, mga minamahal. Hindi ko po sinasabi na ang salapi ay masama. Pero alam niyo, mga minamahal, napapasama pagka ang pag-ibig mo napunta sa salapi. Mga gilig ko, mga tagasbebe. Meron bang ganon? Yes, meron ganon, mga minamahal. Alam niyo, pag ang isang tao, ang pag-ibig niya napunta sa salapi, ay naiba ang kanyang kalagayan, mga minamahal. Kaya alam niyo, merong isang tao sa banal na kasulatan na meron siyang dalawang hiling sa Panginoon. Ano po? Yung kahilingan niya, mga minamahal, ang pangalan po ng taong ito ay si Agur. Sa aklat po ng Kawikaan, ang kapitulo po ay 30, ang versikulo po ay 7 hanggang 9. Ang sabi po niya ay ganito, dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Talatang 8, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. So napakaganda nung kahilingan niya, ano? Ilayuan niya sa kanyang bibig ang daya at ang kasinungalingan. At huwag siyang bigyan ng kasalatan, no? Yung bang namamali mo siya o gagawa ng hindi maganda. O kayamanan man, ayaw niya noon. Ang nais lamang niya ay meron siya pagkain na kanyang kinakailangan. So talagang kontento siya doon sa bagay na kailangan niya. Verse 9, ang sabi dito, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Dito, mga minamahal, ay meron pong napakagandang aral na makukuha tayo, mga minamahal. Ang tao talaga mayroong tendency na pagka yumaman, pagkatapos yung pag-ibig niya sa Diyos ay nawala at napunta doon sa salapi, masabi niya sa kanyang sarili, eh sino ba ang Panginoon? Kumbaga darating yung panahon pala, yun ang tendency, mga minamahal, na ang tao, pagka nariyan na ang lahat, nabibili niya ang gusto niya, marami siyang kayamanan, ay magiging Diyos-Diyosan niya at tatanong niya tulad ng sinabi ni Agur na sino ba ang Panginoon. Hindi niya nakilala ang Panginoon dahil hindi na niya kailangan sa kanyang buhay kapag yumayaman siya, mga minamahal. Maraming taong ganun, mga minamahal. Ano? At ayaw niya rin na maging dukha siya na sabi doon ay maging salat sa buhay. Sapagkat baka dumating yung panahon na magnakaw at malapastangan naman niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya napakaganda po ng kanyang kahilingan sa ating Panginoon, mga minamahal. So, he wants only tinatawag nating contentment, no? Gusto niya makontento. At gusto lamang niya magkaroon doon sa pangailangan na nabubuhay siya araw-araw, mga minamahal. Ano po? Ngayon, alamin natin, ang salapi, mga minamahal, ay hindi talaga siya isyo. Ang isyo, mga minamahal, yung puso ng tao. Yan ang gusto kong ipaalam sa inyo. The heart, no, ang puso natin, mga minamahal. Ano bang isyo ng puso? Ang isyo ng puso, mga minamahal, ay something na mahalagang mabantayan natin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat
kapag ang isang tao, yung mga mahihirap nagnanais, yumaman, ano? At yung mga mayaman naman, gusto pang maging mayaman pa. Kaya mayroon ng rich, may super rich pa, ay talagang mayroon pang higit pa doon. Pero bakit ko binanggit yung puso? Sapagkat yung tao, mga minamahal, may sinabi kasi ang ating Panginoong Jesus na kung nasaan ang kayamanan, nasaan ang puso ng tao. Basahin natin ang aklat ng Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 21. Ganito ang ating mababasa. Sabi niya, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ayon, mga minamahal. So, titingnan natin, mga minamahal, sino ba ang iniibig natin ng higit sa lahat? Ating alalahanin doon sa ating pag-aaral nung nakaraan, walang ibang ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung ang ating kayamanan ay ang mga salapi o mga material na bagay dito sa mundo, at yung pag-ibig natin malipat doon, ito ang malungkot, mga minamahal. Why? Sapagkat kung ating titingnan, ang mga tao ang sabi doon sa isang talata ng Biblia, yung umiibig sa salapi hindi masisiyahan eh. Kung ang pag-ibig niya naroon sa kayamanan, hindi siya masisiyahan, mga minamahal. Tulad ng binabanggit dito, nasaan ba ang puso ng tao? Nandun sa kayamanan. Eh kung ang kayamanan mo ay ang mga salapi o yung mga kayamanan dito sa mundo, hindi ang ating Panginoon. Tingnan natin sa isang talata ng Biblia. Sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, ang versikulo 10, meron po tayong ganitong mapabasa. Ecclesiastes 5:10. Sabi dito, siyang umiibig sa salapi,

na-realize niya pagdating ng araw na ang sabi niya, yung umiibig pala sa salapi, hindi masisiyahan doon. Kaya napansin ninyo mga minamahal, yung mga mayayaman, mga minamahal, ay gusto pang yumaman ang yumaman. Ang ilan pa nga, nagnanakaw. Meron ng isang preacher na napanood ko ng isang araw. Sabi niya, alam niyo bakit mahirap ang ating bansa? Sabi niya, siya mismo nagsabi, isa sa mga leader ng Born Again Church, sabi niya, alam niyo kung bakit mahirap ang ating bansa? Naghihirap. Ang bansa natin mayaman, pero bakit naghihirap? Ang sabi niya, dahil sa gobyerno, ang mga nakaupo ay nagnanakaw ng mga bilyon-bilyon, ay napunta sa kanila. At yung pagnanakaw ng salapi, ang sabi niya ay nagiging normal. Nagiging normal. Yung mali ay nagiging normal. Yan ay sinabi niya, mga minamahal. So, ang sabi po sa talata ng Biblia, yung umiibig sa salapi, hindi masisiyahan. Gusto pa niyang angkinin ang angkinin ang lahat, mga minamahal. Ganyan ang tao sa katunayan. At alam niyo, mga minamahal, kung ang pag-ibig ng tao napunta sa salapi, ito, mga minamahal, ang naging ugat ng kasamaan, mga minamahal. Why? Una, gusto kong sabihin sa inyo, ang isyo nasa puso. Ngayon, kung ang pag-ibig napunta sa salapi, nagdadala ito sa tao sa kapahamakan. Alright? Yung ang tao, kapag ang pag-ibig niya sa salapi, nagdadala sa kapahamakan. Bakit? Gagawa siya ng gagawa, mga minamahal, ng hakbang para maangkin niya ito kahit hindi sa kanya. At dadaan ito sa mga mapandayang pamamaraan, mga minamahal. Ito'y katotohanan na nangyari sa ating panahon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa aklat po ng 1 Timoteo, ang kapitulo po ay 6, ang versikulo po ay 9. Ito po ang ating mababasa. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Una, mga minamahal, kapag pala ang ating nanaisin sa ating sarili, sa ating puso ay ang pagyaman. Ano ho? Pagyaman. Ay ang sabi dito, marami sa mga tao nahuhulog sa tukso, natuksong mandaya, natuksong, di ba? Mandambong, natuksong magnakaw, mga minamahal. Sapagkat nais nga niyang yumaman. Kaya ang ilan, ang motto ay pag hindi nakukuha sa madaling paraan ay o sa mahirap na paraan, at dadalhin doon sa madaling paraan, mga minamahal. Yun nga lang, nagdadala ito sa pagkawasak at pagkapahamak sa tao. Sapagkat doon sa gawain ngayon, mga gilig ko, mga taga-subaybay, maraming napapahama, maraming nakukulong, maraming namamatay dahil sa salapi. Yun ang kanilang ninanais, mga gilig ko, mga taga-subaybay. So, ang unang isyo, ang puso. At kapag ka ang pag-ibig at ang pagnanais ay magkaroon ng napakaraming kayamanan dito sa mundo na pansamantala lamang, nagdadala sa tao sa pagkawasak at kapahamakan. Pangatlo, mga minamahal, ang pag-ibig na sasalapi ng tao ay nagdadala sa kanya sa paglayo at pagpapalayo sa Diyos, mga minamahal. Nalalayo siya sa pananampalataya sa Diyos. Kaya pala, yung sinabi ni Agur kanina, kapag bigyan mo ako ng kayamanan, baka makalimutan ko sino ang Panginoon. At masasabi ko, sino ba ang Diyos? Hindi na niya kilala o hindi niya makikilala kung siya ay ang focus niya ay ang kayamanan, mga minamahal. Tingnan niyo yung mga taong napakasagana sa buhay, walang time sa Panginoon. Yung mga tao na talagang abundance at naroon ang lahat na gusto niya, mga minamahal, na nabibili niya, nakukuha niya dahil sa kanyang kayamanan, hindi niya na maramdaman ang pangangailangan sa Panginoon. Kailan niya maramdaman kapag nandun siya sa alanganin at mapanganib na karanasan, mga minamahal. Gagamitin niya ang pangalan ng Panginoon. Di ba binanggit natin ang pangatlo? Nagdadala sa tao, papalayo sa Diyos. Papalayo sapagkat malalayo siya sa pananampalataya. Sa 1 Timoteo Kapitulo 6, ang versikulo ay Diyes ay meron pong sinasabing napakaganda ganito, mga minamahal. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi
ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Napansin ninyo mga minamahal. Tingnan niyo ilan. Para magkaroon ng salapi ay nagnanakaw. Di ba? Pumapatay ng tao. Dahil yung pag-ibig niya nasa salapi. Wala na sa Panginoon. Wala na sa kapwa. Hindi baga mga minamahal yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Ibigin ang Diyos higit sa lahat. Tapos ibigin mo ang iyong kapwa. Nawala ito dahil ang pag-ibig nasa salapi mga minamahal. Kaya ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Naging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Bakit po binanggit na ganito? Sapagkat hindi magiging masayang tunay o maligayang tunay ang isang taong ang pag-ibig ay nasa salapi sapagkat yung kanyang pananampalataya nawala sa Diyos mga minamahal. Ano ho? Gaya ng binanggit ko, nung nakaraan ay merong nagpahayag ng isang taong napakayaman sa US. Napakayaman niya. Nasa 840 or 850 billion dollars ang kanya pong tinatawag natin na earnings yata yon, no? O net worth niya. Pero alam niyo mga minamahal, ang sabi niya, hindi siya masaya. Oo. Hindi siya masaya. Bakit po hindi masaya? O dahil may something na hinahanap yung mga tao ng tunay na kaligayahan. Pero alam nyo, ang sabi ng ilang kanta, meron akong kanta na, si Jesus pala ang pag-asa ng buhay. Siya yung ligaya ng buhay, mga minamahal. Marami ka mang ari-arian, marami kang kayamanan, marami kang tinatangkilip, sagana ka sa salapi o kayamanang pansamantala dito sa mundo. Hindi mo maranasan ang tunay na kaligayahan kung wala si Kristo sa buhay mo, mga minamahal. No? Hindi mo maranasan ang tunay na kaligayahan kung wala si Kristo sa buhay mo. Tandaan natin yan, mga minamahal. Kaya sabi ng talata ng Biblia, mga gilig ko mga taga-subaybay, yung mga taong ang pag-ibig nasa salapi, lahat ng uri ng kasamaan na gagawa, makamtan lamang niya ang salapi. Ano po? At yung mga nagnasa dito ng mga taong may pananampalataya, nalalayo sa pananampalataya, nalalayo sa Diyos. At ang nangyari, tinusok yung kanilang sarili ng maraming kalungkutan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Hindi naman kasi po pwedeng maglingkod sila sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. Meron talaga silang pipiliin. At madalas, karamihan, pinipili ng mga tao ang kayamanan kaysa sa Diyos na nagkaloob ng kayamanan. Kaysa sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay na ito. Kaya nga, ipinaalala sa atin mga minamahal. Ang mga bagay na taglay natin, huwag natin itong sarilinin o huwag natin itong isipin na ginawa natin ito alang dahil sa ating lakas at dahil sa ating tinatawag na pagsusumikap, ano, sarili lang natin. No, yan ang sinasabi ng karamihan. Pero alam nyo, may sinasabi ang banal na kasulatan. Para mapaalala sa atin yung mga bagay na ito, mga minamahal. Sa aklat po ng Deuteronomy, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 17 hanggang 18. Ganito po ang ating mababasa. Huwag mong sabihin sa iyong puso. Kita nyo, bakit sa puso? Eh, dahil sa puso nga, lagi may issue, mga minamahal. Ano? Huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Meron kagad paalala, mga minamahal, ano? Dito po sa talatang ito, meron napakalinaw na nakasaad mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po sinasabi? Huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at lakas ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Talatang 18, sabi po yung ganito, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyo, mga ninuno, gaya ng sa mga araw na ito. Meron paalala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Whatever things you achieve, mga minamahal, o nakuha,
huwag natin sabihin sa puso natin, ah, dahil sa aking sarili ito, dahil sa aking lakas, dahil sa aking kapangyarihan, dahil sa aking diskarte, nagawa ko mga bagay na ito. Huwag pala. Kundi ang sabi rito, alalahanin mo ang Panginoon. Kaya pinababantayan sa atin yung puso ng tao natin eh. Ang puso ng tao, pinababantayan ng Panginoon. Why? Dahil laging ang issue nasa puso, mga minamahal. Sabi nga ng ating Panginoon, mga minamahal, kung nasan ang kayamanan, naroon din ang puso. Hindi naman sinabi ng Panginoon masama ang kayamanan. Nagiging masama mga gilid kong mga taga-subaybay kung ang pag-ibig mo nasa kayamanan, nawala ang pag-ibig mo sa Diyos. Mga minamahal. Nawala ang pananampalataya mo sa Panginoon. Nandoon na ang iyong focus. Wala na yung katapatan mo sa Diyos. Nandoon na sa kayamanan, mga minamahal. Ito ang malungkot na katotohanan na dapat nating ma-realize sa ating buhay. Sapagkat iniisip natin na kapag meron tayo ng lahat ng bagay na ito, ay secure na tayo, may seguridad na tayo, mga minamahal. Maling seguridad ang iniisip ng taong ganon, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Sapagkat kapag ka nagtitiwala ka sa kayamanan, hindi sa Diyos, babagsak ang tao. Pakinggan niyo sa isang talata ng Biblia. Sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 11, ang versikulo 28, ganito ang ating mababasa, mga minamahal. Kawikaan 11:28. Sabi rito, siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang dahong luntian. Wow! Praise the Lord! Ang ganda ng talatang ito, mga minamahal. If we think that riches can give us security in our lives, mga minamahal, nagkamali tayo pagkaganon. Pag iniisip natin na ang kayamanan ang siyang nagbibigay sa atin ng seguridad at nagtitiwala ang tao roon, babagsak siya ayon sa banal na kasulatan. Pero yung mga taong matuwid, ang sabi dito, namumukadkad na parang dahong luntian, mga minamahal. Ipinaalala sa atin na lumayo tayo sa pagtitiwala sa mga kayamanang ito sa sanlibutan na pansamantalang nakakamtan ng tao, pero lilipas din ito. Pero yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, darating ang panahon, mga minamahal, na sila'y mamumukadkad na parang dahong luntian, mga gilid ko, mga taga-subaybay. May napakaganda, ano? Napakaganda na ipinaalala sa atin ang seguridad ng tao, hindi sa kayamanan niya. Darating yung panahon na yung dami ng iyong salapi sa bangko, marami kang kayamanan, ginto, etc. Hindi mo na magagamit yan. Na kahit anong gusto mong gawin, hindi mo na magagamit yung salapi, mga minamahal. Darating yung panahon na hindi mo nakakailanganin yan. Hahanapin mo talagang isang bagay na gusto mong makita, yung tunay na kaligayahan, yung tunay na magdadala sa atin ng kasiguruhan, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Ang tunay na may seguridad sa buhay ay ang taong may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus at hindi niya inaalis anumang pagpapala ng Panginoon na ipinagkaloob sa kanya, mga minamahal. At makokontento siya sa anumang bagay na pinagkaloob ng Panginoon, mga binamahal. At anuman ang mga tinatawag nating kayamanan na darating, hindi maging daan upang malayo yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Hindi rin maging daan para malayo ang kanyang pananampalataya, ang kanyang katapatan sa Panginoon. Kundi magiging isang daan o isang paraan para lalo niyang purihin at paglingkuran ng Panginoon sapagkat kinikilala niya ng lahat ng bagay na tinatangkilik niya galing sa ating Panginoon lahat, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya nga, lagi nating alalahanin, mga minamahal. Kapag ka ang pag-ibig ng tao ay nasa salapi, wala sa Diyos, tandaan niyo ito palagi. Nasisira ang relasyon niya sa Diyos. Nasisira because wala ng pag-ibig. Tingnan niyo sa mag-asawa. Pagka wala ng pag-ibig yung isa, masisira ang relasyon. Hindi na sila magsasama. Maghihiwalay sila dahil wala ng pag-ibig eh. Ang pag-ibig ang laging nagbubuklod sa mag-asawa. Ang pag-ibig na galing sa Diyos ang nagbubuklod dapat sa atin at sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag nawala ito, mga minamahal, napunta sa kayamanan, mga gilig ko, mga taga-subaybay, nasisira ang relasyon sa Diyos. Pangalawa, yung tiwala mo, wala na sa Panginoon, nando na sa kayamanan. Ang puso mo, wala na sa Panginoon,
nasa kayamanan na, mga minamahan. Ano po? At ang malungkot dito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang tao ay nagiging mapanganib sa kanyang kalagayan. Why? Dahil nasa kayamanan na, mga minamahal. Tandaan natin ang sabi ng talata ng Biblia sa aklat ng Mateo 16:26. Merong ipinaalala sa bawat isa sa atin. Mateo 6:26. Sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Mga minamahal at mga gilig kong mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin ang talatang ito ng ating Panginoong Jesus. Ang kayamanan dito sa mundo, hindi makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang kayamanan dito sa mundo, hindi makapagbibigay sa atin ng tunay na siguridad ng ating buhay. Ang kayamanan dito sa mundo, hindi makapagbigay ng katumbas man lamang o ng kapantay man lamang sa ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sa ating buhay, mga gilig ko, mga taga-subaybay, bagaman kailangan natin ang pera, kailangan natin ng salapi sa ating buhay, huwag nating ipagpalit yung ating pag-ibig sa Diyos sa anumang yaman dito sa mundo. Huwag nating ilipat yung ating pag-ibig sa Panginoon malipat sa kayamanan. Huwag, mga minamahal. Yung ating paglilingkod, laging piliin ang Diyos na pinagmula ng lahat, maging ng lahat ng tinatangkilik ng bawat isa sa inyo ngayon. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Jesus sa 6:24 ng Mateo, meron siyang sinasabi na tayong mga tao, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sabi niya rin, no? Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Makita niyo, nandyan yung pag-ibig. Ang pag-ibig, nagbubukal yan sa puso. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan, mga minamahal. Yan ang napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Magbigay sa atin ng realization ito na mapagtanto natin, mga minamahal. Una, ang ating pag-ibig huwag nating alisin sa Diyos. Dahil lahat ng tinatanggilik o taglay mo ngayon, sa Diyos naman ang galing lahat yan eh. No? Sabi nga ng kanta, wala kang masasabing akin dito sa mundo. Maging buhay natin, hindi sa atin. Kaya pag ang tao namatay, lahat ng kayamanan, kung may ikaw man ang pinakamayaman dito sa mundo, pag namatay ka at aalis ka rito, hindi mo madadala kahit piso, mga minamahal. Sabi nga ng ilan, ang mayaman at ang mahirap, mga minamahal, magkaiba ng estado sa buhay. Pero pag namatay, iisa ang patutunguhan, libingan. Anong may pagmamalaki natin sa ating mga sarili? Wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili, mga minamahal. Sa harapan ng ating Panginoon, tayo aba, mga minamahal, di ba? Pero naging karapat-dapat tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Let us always choose God in our lives, mga minamahal. Gaano ka man kayaman, gaano man kadami ng narating mo sa buhay, gaano man kataas ang iyong naabot, o anumang tayog ng iyong tagumpay, lagi mong kilalanin ng Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay na ito, mga minamahal. At pag kinilala mo ito, makikita ng Panginoon ang iyong puso kalulugdan kanya, mga minamahal. Kaya nga, kahit na ikaw ang pinakamayaman, kahit na mataas ang iyong narating, masagana ang iyong buhay, huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Huwag mong aalisin ang pag-ibig mo sa Panginoon, mga minamahal. At kung anumang mayroong ipinagkalob ang Panginoon sa atin, matuto tayo, mga minamahal, na masiyahan. Why? Sapagkat ang sabi ng Apostol Pablo sa aklat ng 1 Timoteo Kapitulo 6, meron siyang sinasabing napakaganda. Sa versikulo 7, ganito ang ating mababasa. Sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas
na anuman. Talatang 8. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo roon. Kami naman pinaalala sa atin. Basahin natin tadan yung nasa verse 6. Ang ganda ng paalala dito sa atin. Sabi riyan, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Yun dapat ang nais natin. Kabanalan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Malaking pakinabang yon. Yun ang tunay na kaligayahan. Mga minamahal, yung ating pag-aaral, hindi ito para takutin tayo, kundi para magbukas ito sa ating mga puso't isipan na yung pag-ibig sa salapi ay napaka mapanganib. Dahil pagka ang pag-ibig mo na sa salapi, hindi mo na maisip ang pangangailangan mo sa Diyos. Dapat maisip natin palagi na yung pag-ibig natin lagi sa Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay, mga minamahal. Ano ho? Naisipin natin palagi yung ating pananampalataya, huwag mawala sa Panginoon para yung kapahamakan, yung kalungkutan ay hindi maranasan ng mga taong nanatili sa Panginoon. Yung kalungkutan na nalungkot ka dahil yung ninanais mo hindi mo matupad. Hindi mo matupad in the sense na hindi yan ang plano ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga, ang sekreto, mga minamahal, laging unahin ng Panginoon. Laging unahin ng Panginoon. At daragdagan niya, mga minamahal, yung mga bagay na nasa atin, ang tawag doon ay, seek ye first the kingdom of God. Yun yung nasa 6:33 ng Matthew. No, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you, mga minamahal. Yung mga bagay na pangangailangan natin, ipagkaloob ng Panginoon yan, mga minamahal. Lagi lang nating unahin ng Panginoon. Lagi nating ibigin ng Panginoon. Kaya yung time natin sa Diyos, huwag natin yung alisin, mga minamahal. Yung panahon natin ng ating paglilingkod, pagsamba, no, ng ating pag-aaral ng mga kasulatan, yung pananalangin, huwag nating alisin kahit gaano nating kaabala. Huwag nating pabayaan ang relasyon natin sa Panginoon. Yung puso natin, huwag nating aalisin sa Diyos, mga minamahal. Dapat isipin natin ang tunay na pinagmulan ng kayamanan at yung ating kayamanan sa ating buhay dapat ang ating Panginoon, mga minamahal. Sabi nga ni Apostol Pablo, inari kong kalugihan lahat ng bagay na ito sa mundo, makamtan ko lamang ang Panginoong Jesucristo. Kaibigan, ito din ba ang nais ninyo? Ito din ba nais natin, mga minamahal? No. Huwag kang matakot na malugi ka. Makilala mo lang ang Panginoong Yesus sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kayamanan na taglay mo ngayon at higit sa lahat ng hininga na taglay natin sa mga oras na ito, galing sa Panginoon lahat. Ano mang meron tayo, galing sa Panginoon lahat yan, mga minamahal. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya lagi natin siyang kilalanin sa ating mga buhay. At ang ating pag-ibig, huwag nating ihiwalay sa ating Panginoon, mga minamahal. The more na nakatanggap ka ng biyay at mga pagpapala, the more na kilalanin mo ang Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay, mga minamahal. I hope na sa ating maiksing pag-aaral, agili ko mga taga-subaybay, naging blessing sa atin ang ating paglilingkod ngayon. No, ang oras natin ay mabilis lang. Mga minamahal, bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. Ating pagbulay-bulayan nito, mga minamahal. Ano po? At samantalang inihanda ni Ate Dan yung ating awitin, kung mayroon kayong mga prayer request, no, o mga katanungan, padala lamang nyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Tayo po ay manalangin mga minamahal. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos, purihin ka Ama sa mga oras na ito. Salamat po sa napakagandang pag-aaral namin sa umagang ito. Salamat po sapagkat nagbukas aming mga isipan na ang pag-ibig sa salapi ay magiging ugat ng lahat ng kasamaan. Mapapalayo sa inyo Panginoon at sa pananampalataya. I pray the Lord sa bawat mga pagpapalang inyong ipinagkaloob sa bawat tahanan. Magkaroon nawa ng kaisipan ng bawat isa. Nakilalanin ka Panginoon na pinagmula ng lahat ng bagay. Na the more na blessings na inyong pinagkaloob Panginoon, the more naman na maging faithful, the more na magtiwala sa inyo, the more na maglingkod sa inyo, Panginoon, the more na mailagak ang pag-ibig sa inyo, Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay na taglay ng bawat isa'y galing sa inyo, maging buhay namin, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na maging mapagpasalamat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kilalanin ka sa buong buhay namin, O Diyos. At higit sa lahat, paglingkuran ka, Panginoon, nang walang kapantay at higit sa lahat. Panginoon, kayo ang aming tunay na kasiguruhan ng aming buhay, hindi ang kayamanan dito sa sanlibutan. Kaya I pray the Lord na mga salitang ito na aming napag-aralan ay mamutawi sa aming mga puso't isipan, mamukadkad na parang dahon ng luntian tulad ng nasambit ng inyong banal na kasulatan. Ama, in a special way, aming ililapit ang aming mga taga-subaybay, ang bawat isa sa amin sampu ng pamilya. Panginoon, ikaw nawa ang maghari sa aming mga puso. Ang banal na Espiritu na may laging magbukas, magpaalala at magturo sa amin na ikaw, Panginoon, ang siyang aming laging unahin. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang maging sentro ng bawat tahanan. Dear Lord, nilalapit namin ang aming mga kaibigan na may mga kahilingan. Nang una, may mga karamdaman, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng kagalingan at panumbalik ang kalakasan ng pangatawan sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot. O Diyos, haplusin po ninyong patuloy ng inyong makapangyarihang kamay. Hindi kami magsasawang tumawag sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ay mayroong mas magandang plano at panukala sa bawat isa. Pagpalain po ninyo ang aming mga tagapakinig at manonood sa mga oras na ito. Ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga negosyo, Panginoon, pagpalain. Kasama na ang La Prima Bakery, patuloy na pagpalain. Lalo ganun din ang mga workers upang lalo kang makilala, Panginoon, may taas at madakilang inyong pangalan sa bawat sambahayan ng aming mga taga-subaybay. Sa bumaghapon na ito, O Diyos, patuloy naming maranasan ang pakikisama ng Banal na Espiritu at ang inyong pag-iingat. At alam namin na mayroong kasiguruhan ng aming mga buhay kung aming itinatalaga sa inyong mga kamay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig, Ama. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa lagi pagtugon sa mga dalangin ayon sa inyong banal na kalooban sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, of course, kasama ko po aking may bahay sa tinaan. Sinagpapatakbo ng ating live. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jewel Arsenal, ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

0: Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa Woman of Good Words. At ito po ay hahatid pa rin sa atin, no, ni Ma'am Irene and Ma'am Melo. Kaya huwag na po nating patagalin pa, ibigay po natin sa kanilang panahon para sa bahaging buhay pamilya.
2: Isa sa mga palatandaan po kung paano tayo pinalaki o kung tayo ay mahusay na mga babae ay nakikita sa ating pagsasalita, kung gaano tayo kapinong magsalita. Yung ating pagsasalita po, isa ito sa nag-a-identify ng ating character. At alam niyo po, yung konti or mabilis lang nating interaction sa kahit sino, talagang most of the time, it involves talking. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, kasi ang pamagat po ng ating segment dito sa Buhay Pamilya ay A Woman of Good Words. Ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ai.
3: Thank you, Melo. Isa na naman pong magandang umaga ang akin pong ipinaabot sa ating lahat. At nais ko rin pong pasalamatan yung kahapon kasi, Melo, di ba, pinag-usapan natin yung may kinalaman sa grit. Alam mo, every time, yung lahat po ng ating pinag-uusapan dito, talagang kami muna ang unang-unang nakikinabang. Kasi yung habang nire-review namin kung ano yung aming isi-share, talagang gusto namin i-internalize, gusto namin maranasan mismo. Kasi may kasabihan tayong it's so difficult to share what you don't have, ano? Hindi mahirap, ano, na mag-share ka ng wala naman sa'yo. Dahil nasa Proverbs 31 pa rin po tayo, nais ko pong i-share sa inyo ang nasa Proverbs 31, verse 26. Ang sabi po ay, she opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. So, binanggit po ni Haring Solomon sa aklat po ng Proverbs, ang kahalagahan po ng isang babae na yung sinabi ni Melo kanina na mapino, ang kanyang mga salita niya ay talagang pinipili niya. Kasi alam niyo po ba, isa sa mga sources ng conflict po ay yung mga salita nating binibitawan. Kasi pag binitawan na po na yung salita natin, parang ang hirap na po nating ibalik yun. Ano? Lalo na kung ang sinalitaan natin, hindi na natin nakikita o wala na tayong chance para masabihan pa siya. Talagang maging maingat po tayo. Lalo tigit, ina-address ko po ito sa mga kababaihan. Kasi ang mga babae, di ba? Yung sinabi ko po dati, tayo po ay average, ano? Nakakapagsalita sa iyo 20,000 words a day. Ano po?
2: Samantalang ang lalaki 7,000 lang.
3: So may difference po na 13,000. So yung 20,000 na yun, kumusta kaya yung ano kaya mga salita yon na atin pong binibitawan doon sa 20,000 words? Lalo na higit kung yung emotions natin ay hindi maganda, di po ba? May mga negative emotions tayo. So, ang tendency, no? Tendency lang naman po, hindi automatic. Mm-hmm. Ang tendency po is, pwede po tayong makapagsalita ng mga nakakasakit. Words that wound. Ano? Mm-hmm. Yeah. So, dito ay meron pang sinasabi, Melo, sa Ephesians 4:29. Ang sabi po ay, let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Diba ang ating pong segment ngayon ay pinamagatang

0: Ano po, a woman of good words. Kasi nga, di ba, maraming mga relationships ang mga naghihiwalay dahilan sa mga nabitawan na mga salita na nakasakit. Yung parabang hindi mo malimutan. Yun daw mga, yung halimbawang nadapa ka lang or nasaktan ka physically, parang madali lang yun makalimutan. Pero yung mga words na tinamaan talaga yung emotion mo na parang hirap-hirap talagang malimutan, di ba?
1: Kinikim-kim natin.
0: Yun. May tendensing kim-kimin natin yon, maging resentment yon, maging talagang maging issue na sa atin at hindi na po tayo maka-move on. Kaya po kailangan ay we are to treat each other, pero marami pang nagsasabi maraming nagsasabing hindi naman niya deserving na bigyan ko siya ng mga salita na mga magaganda kasi ginawa niya ako ng ganito. So kailangan ang tama sa kanya mga salita, yung mga salitang bagay sa kanya. Yan, bagay talaga yung mga salitang masasakit sa kanya kasi sinaktan niya ako. Hindi po yun yung prinsipyo na ating pinag-aralan simula pa nung unang araw po ng ating episode na ito. Gusto nating ma-develop sa atin ng mga kababaihan, sa ating mga tao, yung karakter po, karakter na talagang yun po ang base sa design at standard po ng ating Panginoon. So we are called to be agents of healing and support sa pamamagitan ng mga words na atin pong binibitawan. Kanino ba tayo nagbibitaw ng mga salita?
1: Siyempre ma'am, normally ang unang recipient ng ating mga salita, yung mga kapamilya natin, kasama natin sa loob ng sambahayan.
0: Tama. Sila yung unang-una pong makaka-receive ng Meron nga po akong isang counselee na estudyante. Ang sabi niya sa akin, alam mo ma'am, yung parents ko, ang bait-bait nila sa ibang tao. Pero sa amin, sa loob ng tahanan, sobrang sakit ma'am nilang magsalita. So, di ba? Parang ako nasasaktan din kasi nanay din ako na parang ako yung sinasabihan niya. Parang ako yung parents niya na sinasabihan. So, talagang
1: totoo yun, ma. Minsan parang mas madaling mag-snap back dun sa mga kapamilya natin. Tapos paglabas natin, mas maganda yung pakikitungo natin sa kanila. Minsan nga po, kami mag-asawa, ma-share ko lang po ng mabilis. Minsan sabi ko, ituring kaya natin yung isa-isa na parang ako ay kagaya ng pakikitungo mo sa mga kasama mo sa church. Ayan, parang mas mabait. Yeah. Or ikaw, papakitunguhan kita na parang kasama ko sa trabaho.
0: Tama. Tama po yun. Kasi pag minsan, parabang, ay, anak ko naman to, kahit anong sabihin ka dito. Pero isipin po natin, meron din po silang mga damdamin at isa sa mga nakakapang-abuso yung ating pong salita. Kaya nagkakaroon ng emotional abuse, nararanasan niya ng pwedeng asawa ng mga anak. So ito po yung mga simpleng mga paalaala na minsan na-overlook po natin, di po ba? At dahil nga po yung sa mga Seventh-day Adventists po kasi yung last week ng August ay meron tayong isang campaign, ang tawag po ay dito ay End It Now campaign. Ayun yung isang campaign against violence at saka yung abuse. So sino ba ang malimit na inaabuso? Mga bata at mga babae po. Na bagaman sabi nila meron ding inaabuso ng mga lalaki, pero marami po ayon sa mga research po ang maraming inaabuso ay mga bata na mga hindi sila makapagdepensa, mga helpless sila, at gayon din po ang mga kababaihan. So yung words po na ating binibitawan ay makaka-apekto po ito. Pwede makapang-abuso sa ibang mga tao. And psychologically, ay naaapektuhan po yung ating mga anak. So, speech, yan kasama doon. Yung minsan may mga speech na very controlling. Yung mellow. Pag sinabing
1: paano
0: controlling,
1: yun,
0: yung parabang
1: mga parang hindi, example.
0: Parang hindi ka na makaano. Sabi niya, parang, ikaw, gawin mo ito. Mga ganun ba mga words na parang kinokontrol mo na yung kasama mo sa bahay? Hindi po yun ang nais ng Panginoon na yung parenting style. Kung hindi tayo dapat nagko-control, no derogating, no punishing, no manipulating. Yan, yung minsan yung mga words natin na sinasabi ay parabang sa atin parang wala lang maaaring ganun. Kaya mahalaga yung awareness.
1: minsan po may pagkakataon pa na nagiging intention nga natin na makasakit, parang just to spite the other person siguro, dahil nagigil tayo, talagang galit tayo dun sa tao na hindi natin alam kung gaano yung impact or epekto noon sa kanila.
0: Mm-mm. Tama yun, lalo na sa mga anak natin. Mm-hmm. Kasi ako po, naging teacher po ako ng mahabang panahon. So, at naging din pa po ako, home din sa dormitory. So marami pa akong nakausap na mga estudyante. Marami silang binabanggit sa akin yung parents nila ganito, masakit magsalita, parang hindi sila anak kung ituring, nagkasala mm-hmm. sila sa school, mm-hmm. sasabihin ng anak, ay nako, lumayas ka dito, mm-hmm. Nakakasira ka ng reputasyon. Maaring hindi, para sa mga magulang, maaring hindi naman nila talaga sila ganun ka-serious, ano, sasabihin niya. Kaya lang po, sa isang bata na nagkamali, ano ba ang gagawin natin ng mga magulang? Ano yung dapat words na sabihin natin sa mm-hmm. sa family members po natin na nagkamali? Hindi naman po ibig sabihin ay
1: kukonsintihin
0: mo, yes. O magiging enabler tayo, o magiging codependent tayo. Kung hindi, sasabihin mo honestly din, ano, pwede naman po natin sabihin sa anak natin na, anak, na frustrate naman ako sa ginawa mo, mm-hmm. pero parang nasakta naman ako, anak, sa ginawa mm-hmm. mo. Parang you speak for yourself, na use I statement. Ano po, hindi sasabihin mo, ikaw na bata ka, ang tigas ng ulo mo. Yan. Sa halip na ganun sabihin natin, anak, nasakta naman ako sa ginawa mo. Hindi ako nagandahan sa sinabi mo. So pagka ganun kasi, parang maaano ng bata, clear sa kanya na yung expression mo ay yung sarili mong emotion or sarili mong feelings. Ano po? So marami pong pwede natin i-example. At once nakapagbitaw pala tayo ng mga masasakit na salita, ay wini-withhold na natin yung love, yung support, yung mga mamayani ay yung hostility. Pwede kasing yung hostility talaga, yung kahigpitan, ano, ng mga magulang. Kasi sa panahon nga ito, Melo, di ba? Iba yung generation ngayon. Kaya tayo mga magulang talaga, anuhin natin, approach. Kaya po, I encourage parents to read. Kasi read yung mga parenting books, tapos bukod sa Bible, ano po. Tapos mag-attend po tayo ng mga seminars na about parenting. Huwag nating isipin na, ay naku, alam ko na yan. Hindi po, kahit po ako talagang lagi ako nag-a-attend po ng mga seminars, kasi po, ano eh, iba-iba, no? Walang ibang permanent thing in this world but change. So marami nangyayari mga changes sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa trabaho natin, sa mga paligid natin, sa lahat ng mga activities natin, maraming changes. Kaya po, mahalaga po na tayo ay nare-refresh lagi at nare-remind tayo. Ano po? So, ipagpapatuloy ko po na yung words natin, pwede po itong makaabuso. And an emotionally abused person often feels insignificant and invisible. Para bang hindi niya nakikita ang sarili niya na nag-grow, hindi niya nakikita yung sarili niya na importante, hindi niya rin nakikita na siya ay may worth. Ano ba yung worth? Merong halaga. Merong halaga. Mm-hmm. Ano? Meron tayong ganun. At meron po mga manifestation sa mga anak natin kung sila ay mababa yung pagtingin nila sa sarili.
1: Ma'am, di ba meron silang experiment pa nga pong ginawa na sa halaman, mm-hmm. na siguro nabasa niyo po yun. Mm-hmm. Halaman na sasabihan mo ng magagandang salita araw-araw sa umaga, at isang halaman na sasabihan mo ng mga nakakasakit na salita. At sa pag-grow ng halaman, kitang-kita na yung sinasabihan ng magagandang salita mas healthy at mas nag-grow ng mabilis kaysa doon sa nalanta at nalantutay, kumbaga, na halaman mm-hmm. na laging nakakarinig ng masasakit na salita. Imagine niyo po yun.
0: Yeah. Tama yan. It reminds me of one book that I read. Mm-hmm. Yung title niya ay The DNA of Relationships by Dr. Gary Smalley. Binanggit niya yan, Melo. Lahat kasi ng living things, lahat mm-hmm. ng living things may DNA. Parang mm-hmm. may emotion din ba? May kasama mm-hmm. ding emotion. So, syempre, we nurture the plants. We nurture our pets, 'di ba? Yes. Yung mga hayop. Kita mo yung hayop na lagi mong sinisigawan at laging sinisipan ng tao, 'di ba? Anong ang tendency ng hayop ay lalayo. Makita ka pa lang eh tumatakbo na.
1: Lalayo at mas ano rin, yung handa rin manakmalo.
0: Oo, this how much more yung tao na may damdamin at mas malawak yung kanyang pag-iisip. So, talagang mahalagang ano po ito, no? Unang-una sa atin na mga magulang at gayon din naman sa ating mga anak, Melo. Kasi ang isa din namang issue na sinasabi ng mga magulang daw ngayon, yung mga anak din naman hindi rin maingat sa kanilang mga pagsasalita. 'Di ba?
1: Lalo na ngayon, ma'am, no? Ito kasing parang generation na, ewan ko, sa akin lang din mong personal observation naman to, parang ngayon mas talagang even kids, they speak their mind. Mm-hmm. Parang wala nang masyadong filter.
0: Mm-hmm. Kaya nga po, nandun pa rin yung guidance, eh, no? Hindi pa rin nawawala yung role natin bilang magulang na huwag natin pababayaan yon. Once kasi na napabayaan yon sa loob ng tahanan, mamimihas eh. Masasanay yung mga bata na ganon. Tapos, yung pwede naman, di ba? Pwede naman ang mga anak natin ay encourage din natin sila na yung mag-express din sila kanilang damdamin. Yes. But in a way naman po na nandun pa rin yung respeto. Mm-hmm. So, ngayon po ay hindi lang ito para sa mga babae, mga magulang, kung hindi sa ating lahat, kahit yung ating mga, yung mga anak, ano, na nakikinig, mga anak, mm-hmm. Kami na, masaya kami na mga magulang kapag nakakarinig naman din kami ng thank you mommy, thank you daddy, oh sorry po, I miss you, mga I love you, mga ganun, ano? Kasi sabi sa Ephesians 4:29 nga po is let everything you say be good and helpful, yung makakatulong, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Dapat maging ano encouragement ito. And last na lang na babasahin ko na verse dito na ang sabi po dito ay ganito. Verse. Ang sabi po ay passage. Husband and wife, parents and children, brothers and sisters, every hasty word should be checked. And there should not be even the appearance of the lack of love one for another. It is the duty of everyone in the family to be pleasant, to speak kindly. That's why ang ating pong title is A Woman of Good Words and Words That Heal.
1: Thank you so much, Ma'am Irene. Mga kaibigan, so na-remind na naman po tayo. Sabi nila, ano yon? Stick and stone will hurt my bones, but words should never hurt me. Eh, hindi po yun totoo. In fact, mas malalim, makasakit yung atin pong mga salita. Ang salita natin, pwede itong magpalakas sa isang tao at pwede itong sumira sa isang tao. Alam nyo po yung naka-feel ng impact ng masakit na salita, yung parang very insignificant, nakakababa ng self-esteem, nagre-reflect to eh. So, sa how he behaves or she behaves. Maganda po ang paalala sa atin ng banal na kasulatan. Alam niyo po, ang banal na kasulatan, punong-puno ng mga reminders tungkol sa pagsasalita. Siguro kasi, talagang batid ng Panginoon na mahirap pigilin ang atin pong mga bibig. Kaya maraming paalala para sa atin. At isa po dito yung, ang sabi ay sa James, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Ang sabi po sa Colossians, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Talaga pong, kumbaga, hamon sa atin na gawing pino, na yung ating dila ay talagang kontrolin natin, pero hingin po natin ang tulong ng banal na espiritu na talagang mapapino ang ating pong pananalita. Kasi we want to be women of good words.
2: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ay. Nako, ayon sa research, no, talagang mas madaming salita ang nasasambit ng mga babae sa isang araw kesa po sa mga kalalakihan. Ano? Kaya magandang reminder po ito sa ating mga kababaihan na sa bawat lalabas po sa ating mga bibig ay dapat ito ay nakaka-encourage, yung mga loving words na nakaka-build up po ng moral ng ating kapwa, no, at ng mahal natin sa buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga reflections, connection ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Sana po ito'y naging pagpapala at inspirasyon sa atin, no, sa araw na ito. At mga kaibigan, ang atin nga pong paksa ngayong umaga sa ating pag-aaral ng Biblia ay Wanted Men on Fire. Ito po ay kwento ni na Shadrach, Meshach at Abednego sa Daniel 3. Ano? Sila po ay mga lalaking on fire dahil hindi po dahil sa emosyon lamang, no, kundi dahil sa matatag na pananampalataya, tapang at katapatan sa Diyos. Ano nga po ba mga prinsipyo o mga matututunan natin dito sa ating topic this morning? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw, Kanyang pinagkakalob sa atin ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Daniel, Kapitulo 3. Ito yung second part ng ating pag-aaral. At may pamagat ang ating pag-aaral na ito, Wanted Men on Fire. Kaibigan, ayon sa mga nag-aaral sa banal na kasulatan, ito ay naisulat noong 580 BC. Sa makatwid, kung ito ay 580 BC at pinasok ng Babylonia ang Jerusalem o Jerusalem ng 605 BC, nangangulugan after 25 years, ito ay nangyari at naisulat, kaibigan. At ito ay karanasan ng tatlong kaibigan ni Daniel. Maaring itanong natin, bakit sa Daniel wala? Marahil siya'y pinadala ng hari sa ibang lugar at ako'y naniniwala kung si Daniel ay nanduroon, hindi rin siya yuyuko sa larawan. Kaya nga, silent ang Biblia sa chapter 3 kung nasaan si Daniel. At si Daniel, sa aking paniniwala sa kanyang pagsamba sa tunay na Diyos, hindi rin siya yuyuko. Subalit, ang kapitulong ito ay natatangi sa kanyang tatlong kaibigan na si Shadrach, Meshach at saka ni Abednego. Nanupat ang mga kaibigan ni Daniel kung papaano si Daniel ay nasubok, sila din ay nasubok. Kaya nga, nakasentro ang pag-aaral na ito yung may kinalaman sa question ng obedience. Sa panahon na merong suliranin, sa panahon na merong sapilitang pagsamba, kaibigan, sino ang iyong sasambahin? Sino ang iyong paglilingkuran? Sa nakalipas na panahon, kaibigan, nagkaroon ng Dark Ages, yung mga Protestant sa gawing Europa, katulad ng England at gayon din ng France. Sa panahon ng Reformasyon at saka Germany at iba pang mga bansa sa Europa, nasubok ang mga banal at nagkaroon ngayon ng malaking pagsubok sa kanila. Ang iba ay sinusunog, ang iba naman pinapako sa krus. At sa aking nabasa na great controversy, yung mga babae at pati mga bata nililibing ng buhay. Merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Hieronymus. Siya ay tinali sa puno, nilagyan ng mga kahoy at pagkatapos ngayon nilagyan ng gasolina at sinindihan ngayon ang lalaking ito. At habang siya nagliliyab sa apoy, siya ngayon ay umaawit ng papuri sa ating Diyos. Kaibigan, may sinasabi, history will repeat itself. Sa panahon ng Dark Ages, nagsimula noong 538 AD, hanggang 1798 AD, kaibigan, nagkaroon ngayon ng masidhing sinasabing persecution sa mga Protestant, sa mga lingkod ng Diyos. Ang iba ay nilagari, ang iba naman ay inaalis ang balat, nilalagyan ng chemical, at ang sabi ng magpasakana ng sinasabing World History Book, merong Spanish Inquisition, 100 million Christians ang pinapatay noong panahon na yon. Kaibigan, ang question ngayon, ikaw ba'y susunod at gunpoint? Ang mga kaibigan ni Daniel, ang tatlong Hebreong ito, Ang sabi nila, kailanman kami ay hindi yuyuko sa larawan na iyong pinapasamba. Kaya ang sabi sa ating Biblia, kung ating babasahin ang aklat ni Daniel 12:4-9, ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng parut-parito at ang kaalaman ay lalago. Sa makatwid, ang aklat ng Daniel ay hindi lamang naka-address sa huling kapanahunan, hindi lamang sa panahon ni Daniel, kundi pa naman hanggang sa panahon ng wakas. At ang sabi pa sa versikulo 9, sinabi niya, "Humayo ka sa iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay mananatiling lihim at natatakan hanggang sa panahon ng wakas." Kaibigan, malapit na ang kawakasan. Ang ating ngayong nakikita sa panahon na ito, napakarami ng mga pangyayaring sinabi ng ating Panginoon na bago siya darating, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Kamakailan lang, nagkaroon ng lindol sa Colombia, nagkaroon ng lindol sa Japan, nagkaroon ng lindol sa Indonesia, at maging sa ating bansa, nagkaroon ng malakas na lindol, kaibigan. Nangyayari na, nabubuhay tayo sa huling kapanahunan. Ano pa ang ating ngayong masasabi na hindi pwedeng pasinungalingan ang mga sinabi ng Panginoon sa Aklat ng San Mateo, Kapitulo 24, yung mga tanda pati yung gera sa iba't ibang dako, hindi na natigil, kaibigan. Bansa laban sa bansa, lahi laban sa lahi, kaibigan. Nagpapatunay na hindi na ngayon panahon na matagal pa ang ating Panginoon na darating. Subalit, katulad ng awit at dador, siya'y malapit na, nasa pinto na siya. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sa ating pag-aaral na ito ay tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin. Una, these men were different. Ang mga lalaking ito ay kakaiba. Hindi sila sumusunod sa agos ng sinasabing kung ano ang sinasabi na ang iba, ang marami, ay sumunod ka sa marami. Ang sabi nga ng Biblia, may ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia na siyang sina Shadrach, Meshach at Abednego o hari. Ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila'y hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisimba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Marahil, kaibigan, itong mga masama ang loob sa mga taga-Babylonia sapagkat na-promote ang mga kaibigan na Daniel sa pamamahala. Kaya merong ngayong envy, merong parabagang nagseselos sila. Kaya ang kanlang paningin ay palagi sa mga Hudyong ito na si Shadrach, Meshach at saka ni Abednego. Kakaiba sila sapagkat sila ay tumangging sumamba sa larawan. Tumangging sila ay maglingkod sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Para sa kanila, ang kanilang paglilingkuran lamang ay ang Diyos ng kataas-taasan. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, these men were daring. Ang mga lalaking ito ay may katapangan. Ang sabi ng ating banal na kasulatan, Daniel 3:16-18, ang sabi ganito, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, "O Nebuchadnezzar, hindi namin kailanman sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, hayaan iligtas niya kami sa iyong kamay o hari. Ngunit kung sakali man dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Kaibigan, ang mga lalaking ito, bago sila umalis sa kanila ngayong tahanan, sila ay nanalangin sa Diyos. Alam nila na merong itinayong rebulto. Alam nila may utos ang hari. Alam nila na kapag ka ang hari ay nagsabi, hindi maaring baliin ang sinasabi ng hari. Subalit sila ay merong katapangan na tumayo sa katotohanan. Kaibigan, nakatulad ng chapter 1, ayon sa Daniel 1:8, ay pinasya ni Daniel at kasama ang tatlo mga ito, nagpasya silang sila'y susunod sa Diyos at hindi susunod sa hari ng Babylonia. Bagamat sila ay gustong maging mamamayan at tapat sa Babylonia, subalit kaibigan, sila ay bago sumunod sa kanino paman, ang kanilang susundin walang iba kundi ang tunay na Diyos. Kaibigan, may katapangan. Sila ay maglilingkod sa tunay na Diyos. Pero nagsasabi na kapag ka ikaw ay tinanggap mo si Kristo, wala ka ng problema. Pagka tinanggap mo si Kristo ngayon, marami ka ng salapi. Pagka tinanggap mo si Kristo, anuman ngayon ang dati mong problema, mawawala. Kaibigan, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, magkakaroon ng pagsubok sa kanilang buhay. Hindi totoo na wala ka ng problema. Magkakaroon ka ng problema, kaibigan. Subalit, katulad ng umuulan, kung ika'y maglalakad, papaanong hindi ka mababasa sa ulan? Anong gagawin mo? Ikaw ay magpapayong. Nang ibig sabihin nito, kaibigan, hindi aalisin ng Diyos ang problema, subalit ang Diyos ay tutulungan ka na kung papaano ikaw ay makalampas sa maraming problema. Yan ang buhay ng isang Kristiyano, kaibigan. Yan ang buhay ng isang sumusunod sa Diyos. Ikaw ay bibigyan ng power upang ikay makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung sinasabing sapagkat kami tao lamang, hindi na tayo susunod, hindi, kaibigan. Ikaw ay bibigyan ng power ng ating Diyos upang ikay makasunod sa kanyang kalooban. At kapag ka itong mga pagsubok na ito, nakalampas tayo, kaibigan, tayo ngayon ay maging matibay sa pananampalataya. Gusto kong basahin na muli yung binabanggit na payo ng ating Panginoon, sapagkat ang aklat ng Apokalipsis ay merong kaugnayan sa aklat na sulat ni Daniel. Ang sabi sa Apokalipsis 3, versikulo 18, ganito ang ating mababasa. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at maputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Kaibigan, tatlong bagay ang kailangan natin sa ating paglilingkod at sa ating ngayong pagtanggap kay Kristo. Unang-una, sapagkat kung papaano si Kristo ay sinubok, kung papaano si Kristo ay nagkaroon ng karanasan na pag-uusig at ang mga sumunod kay Kristo ay pinag-usig noong unang kapanahunan, history will repeat itself. Sapagkat galit ang Diablo sa mga lingkod ng Diyos, yung mga pagsubok ngayon, kanyang ngayong ipapadala sa mga anak ng Diyos at ipapaintulot naman ng ating Panginoon upang tayo sa magitan ng mga pagsubok na ito, tayo naman ay maging matibay sa pananampalataya. Ang kailangan nating gintong dinalisay ng apoy. At kailangan doon ng obedience, kaibigan. Ito yung nangyari sa tatlong Hebreo. Pagkatapos damit na maputi, ito ay sumisimbolo sa katwiran ni Kristo. Kapag ka si Kristo ay iyong tinanggap, yung kanya ngayong katwiran ay ipagkakaloob sa iyo. na kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo ngayong kaibigan, ang mangyayari sa iyong buhay ngayon, ikaw ay justified. Anong ibig sabihin ng justification? Ang sabi ng mga nag-aaral sa Biblia, justification is a legal declaration of God to man as if man did not commit sin. Na kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, kaibigan, ang katwiran ni Kristo ngayon ang ibabalabal sa iyo. At kapag ka ikay nakita ng Ama, hindi makikita ang iyong buhay na makasalanan kundi ang katwiran ni Kristo. Ano naman yung pampahid sa mata? Ang banal na Espiritu. Kakailangan natin, kaibigan, ang banal na Espiritu upang sa ating ngayong pamumuhay, kaibigan, tayo ngayon ay merong spiritual discernment. Makikita natin yung totoo at yung mga hindi totoo ay hindi dapat isang kabuhayan natin kundi lamang yung katuwiran na kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, matuwid ang ating gagawin, susunod tayo, hindi para maligtas kundi tayo ay ligtas, kaibigan. Ito yung kailangan natin. Kaya ngayon, itong mga Hebreong ito, may katapangan sila. Ang sino mang ngayong tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, aharangan man si Batsya, siya ay magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon, bagamat mawawala ang kanyang buhay. Si Apostol Pablo, dati siyang persecutor, subalit nung tinanggap si Kristo, siya ngayon ang pinepersecute. Siya nagtapat. Ang sabi niya ay tinapos ko na, ang sabi niya, ang lakbayin, at I have fought a good fight, ang sabi niya. Ito yung ating kailangan, kaibigan. Sa araw-araw, meron tayo ngayong sinasabing pakikipaglaban na tayo ngayon ay aharap sa isang pagsubok sa buhay. Ang sabi nga, the thrill of becoming a Christian, a new life. Kinakailangan, kaibigan, bagamat merong risk, merong pagsubok, kaibigan. Merong isang pastor sa isang bansa, hindi ko nababanggitin ang bansang ito, nahuli sa kanya ang isang Biblia. Siya ay nagbabasa at merong possession na Biblia. Ito ay laban sa kanilang prinsipyo. Ito ay isang criminal act na kapag ka ikaw ay may Biblia. At pagkatapos, ibinilanggo siya ngayon. At sa kanyang pagkabilanggo, ang sabi ng warden, tingnan ko lang ang Diyos na iyong pinaglilingkuran kung ika'y kanyang tutulungan. Hindi kita pakakainin. Kaibigan, ang pastor na ito, siya nagtiwala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi siya pababayaan. Isang araw, isang umaga, merong dumating na pusa at pagkatapos ang pusang ito ay may dalang tinapay. Umaga't hapon, meron ngayong tinapay na dala-dala ng pusang ito at nakakakain siya. Ang iba, tinago niya sa ilalim ng kanyang kama. At pagkatapos ngayon, nung ang warden ay pinasok siya sa kanyang kulungan, ano, Ginoong Pastor, kumusta ka na? Ikaw ba'y tinulungan ng iyong Diyos? Ang sabi niya, ako'y tinulungan ng aking Diyos. Ako'y pinakain ng aking Diyos, ang sabi niya. At ipinakita ang mga tinapay na kanyang itinago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob ng bilangguan, nagtaka ang warden. Saan ba nanggagaling ang mga tinapay na ito? To cut the story short, ayon sa storya, yung palang ngayong pusa na nagdadala ng tinapay ay pusa ng anak ng warden. At pagkatapos ngayon, yung palang tinapay na dadala ng pusang ito ay tinapay na binebake ng asawa ng warden. At ang warden na yon ay nakumbinse, siya'y nanampalataya, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. May panganib. Subalit, kaibigan, sa panganib na yan, ano man ang pagsubok sa ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Kaibigan, huwag tayong matakot. Aharap tayo sa mga maraming pagsubok. Subalit, ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang Diyos kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, these men were delivered, these men were dedicated. Ang mga lalaking ito, sila ay nakatalaga at sila'y iniligtas ng ating Diyos, kaibigan. Anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Gusto kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa Daniel Kapitulo 3. Ating simulan ngayon sa 18. Ganito ang ating mababasa. Ang sabi sa ating Biblia, sina Sadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, "O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Mangyayari na ang aming Diyos na ipinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy. Hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari." 18. "Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni isasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo." Kaibigan, meron silang katapangan, meron silang dedikasyon na sila ay maglilingkod lamang sa Diyos ng kalangitan. Anong nangyari ngayon? 19. "Kaya't napuno ng galit si Nebuchadnezzar at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Sadrach, Meshach at Abednego. Siya nagsalita at iniutos na painitin ang horno ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito." At ayon sa istorya, na ito ay madalas na inistorya ng mga teacher sa Sabbath school at gayon sa mga bata at gayon din sa ating mga classrooms, kaibigan. Hindi lamang basta-basta ang pangyayaring ito ay isang istorya, kundi kapupulutang aral sapagkat ang kanilang karanasan darating ang panahon, ito rin ang magiging karanasan ng mga lingkod ng Diyos sa kanilang pagtatapat sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya ngayon, itinapon sila sa horno na kung ilang beses, 7 beses pinainit, pero buo ang kanilang isipan. Hindi sila maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaibigan, aharap tayo sa ganong klaseng karanasan. Ang tanong, matibay ba ang iyong dibdib? Buo ba ang iyong desisyon na ikaw ay maglilingkod lamang sa tunay na Diyos? At nung iniyagis ngayon sa horno na 7 beses panainit sa sobrang init, ayon sa Biblia, yung mga nagagis sa kanila, sila ang nangamatay. Kaibigan, ano sabi ng Biblia? Nung sila ngayon ay nasa gitna ng horno, namatay ba sila? Ang sabi ng ating Biblia, 24:25, at tuloy-tuloy, ang wika ng Biblia, "Kaya't ang hari si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, 'Di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy?' Sila'y sumagot sa hari, 'Totoo, O hari.' Siya'y sumagot, 'Tingnan ninyo, ang nakikita ko 4 na lalaki na hindi nakagapos at naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng 4 ay gaya ng isang anak ng Diyos." Kaibigan, sa gitna ng pagsubok, kasama natin ang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, pangalan ng ating Panginoon, ay sumasa atin ang Diyos. Sa maraming pagsubok sa ating buhay, kuminsan lumuluha tayo, kasama natin ang Diyos ng kalangitan. Hindi tayo pababayaan. Kung sakasakali man sa buhay na ito, nawala ang ating buhay ng dahil sa ating pananampalataya, pagka dumating ang ating Panginoon, bubuhayin tayo sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, merong pangako ang Diyos sa iyo at saka sa akin. At sapagkat sila'y nagtagumpay ngayon, anong sabi ng ating Biblia maging sa aklat ng Hob 13:15, "Bagamat ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Gayunmay, ipinagtanggol ko ang aking mga lakad sa harap niya." Ganito rin ang nangyari sa 3 Hebreo, sila'y naglingkod sa tunay na Diyos. Kaya sapagkat sila ngayon ay naglingkod sa tunay na Diyos, versikulo 28 ng Daniel 3, nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at saka ni Abednego, na nagsugod ang kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong patnubay. Salamat po o Diyos, ng aming Diyos na pinaglilingkuran, ililigtas kami sa maraming pagsubok. Iingatan kami, ang kailangan lang kami ay magtatapat na bilang mga katiwala, bilang lingkod ng aming Panginoon. Dakilang Diyos, agpalain po ang inyong mga lingkod. Magkaroon nawa kami ng pananampalataya sa aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng buhay na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa ating mga listeners this morning. Alam niyo po mga kaibigan, yung term na men on fire, no, ito po yung tawag sa mga mananampalatayang may buhay o buhay na pananampalataya at matibay na paninindigan. Tulad po ni na Shadrach, Meshach at Abednego, tinatawag po tayo ng Diyos na wag lamang maniwala kapag madali ang buhay. Ano? Tinatawag niya tayong manatiling tapat kahit mahirap, kahit may pressure, at kahit may kapalit. Ang sabi nga po sa Daniel 3 verses 17 and 18, our God whom we serve is able to deliver us, but if not, we will not serve your gods. Kung kayo po may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman gusto niyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, gayon din po sa aming pong mga tagapagsubaybay sa ginaganap ng Morning Mana. Kami po ay lubos nagpupuri sa Panginoon sapagkat hindi po kayo nagsasawa na sa araw-araw sa ating pong buhay, bago tayo dumako sa mga mahalaga ding bagay sa ating pong buhay, ang Diyos ang ating inuuna. Ang kanyang salita ay ating inuuna sapagkat alam natin na kapag tayo ay pinapalakas ng Panginoon sa buong araw, hindi tayo manghihimagod na gumawa ng tama at tayo ay makagawa din ng kalooban ng Panginoon. At ngayon, sa huling topiko natin, ang pamagat natin ay Who is the Lord that I should obey Him? Who is the Lord that I should obey Him? Tayo po muna ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat tunay at higit ang inyo pong gabay at pag-ibig sa bawat isa. Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita sa araw na ito, sa umagang ito, nawa kami po ay linisin ninyo sa lahat ng aming mga kasalanan at kalikuan. Nang magkagayon, ang rich, full blessing ninyo'y aming matanggap sa pamamagitan ng inyo pong Biblia. Panalangin po namin na ang Santong Espiritu ang siyang makakasama namin sa aming pag-aaral na ito. Umaasa po kami na ang aming pag-aaral ay maging pagpapala sa lahat ng makikinig. Lahat pong ito ay aming pinapasakop sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Who is the Lord that I should obey Him? Makikita po diyan sa Genesis chapter 5. Kung titignan natin sa aklat ng Exodus, nariyan po ang kwento ng isa sa pinakaprominenteng tao sa banal na kasulatan. Walang iba kundi si Moises. Paano nga bang napunta ang mga taga-Israel doon sa Ehipto? Kahapon, ang pinag-aralan natin na si Jose ay napunta sa Ehipto dahil binenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga taga-Ismailita. Pagkatapos, ang mga taga-Ismailita naman ay binenta siya

ang mga taga-Israel at ang mga taga-Ehipto yung parao. Kasi si Jose, siya ay governor ng Ehipto and close yung dating parao sa kay Jose. Ngunit paglipas ng panahon, napalitan ng parao, nakita ng bagong parao na dumadami ang mga taga-Israel sa Ehipto. At inisip niya na balang araw baka ang mga taga-Israel ay maghimagsik laban sa mga taga-Ehipto at sila ay matalo ng mga taga-Israel. Ano pat, naging mahigpit ang bagong parao sa mga taga-Israel at doon nagsimula ang paghihirap sa buhay ng mga taga-Israel. Ngunit dumating ang pagkakataon na tinawag ng Panginoon ang isang tao na nangangalang Moises upang gamitin niyang instrumento na ang mga taga-Israel ay mapalabas sa Ehipto. Tinawag ng Panginoon si Moises from the exile at siya ay pinapabalik ng Panginoon doon sa Ehipto para maging deliverer ng Israel. At ngayon, kung titignan natin ang kwento sa banal na kasulatan, napakatindi ng tunggalian dyan ng parao at saka ni Moises. Ano pat? Dahil naging matigas ang puso ng parao, ang Diyos ay nagpadala ng 10 salot sa Ehipto. Ano yung mga 10 salot na yan, mga kapatid? Una, yung tubig doon ay naging dugo. Mga ilog doon ay naging dugo. Pangalawang salot ay mga palaka. Pangatlo ay mga lice o mga kuto. Pang-apat ay mga flies, mga langaw. Pang-lima ay pestilence. Pang-anim ay mga matitinding sugat, boils. Pang-pito ay hailstorm. Pang-walo ay mga balang, locust. Pang-siyam ay matinding kadiliman doon sa Ehipto. At ang pang-sampu ay pagkamatay ng mga una o mga panganay doon sa Ehipto. Doon lamang na pagkatapos ng pang-sampung salot ng pagkamatay ng mga panganay doon sa Ehipto ay pumayag ang parao na lumabas ang mga taga-Israel. Sa kwento niya on, ay meron pong 4 na mga leksyon. 4 na mga leksyon. At titignan natin ngayon kung ano ang mga 4 na leksyon na ito na kapupulutan po natin ng inspirasyon para sa araw natin. Una, sabi dito, by the time God calls you, Satan works double. Sa panahon na tatawagin ka ng Panginoon, gagawa ng doble si Satanas. Pangalawa, God's power prevails all power. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mas higit kaysa sa kahit anumang kapangyarihan. Pangatlo, kung kinakailangan ng kamatayan, if it needs death, God will grant it. Kung kinakailangan ng kamatayan, ay ipapahintulot ng Panginoon ang kamatayan. At ang pang-apat, God protects His own. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. So punta tayo sa unang leksyon. Anong unang leksyon? Sabi dito, by the time God calls you, Satan works double. Kung titignan natin ang Exodo, Kapitulo 5, Versikulo 10 at 11. Noong tinatawagan na ng Diyos ang mga taga-Israel na lumabas sila sa Ehipto, ginamit na ng Panginoon si Moises na maging instrumento ng pagpapalaya ng mga taga-Israel doon sa Ehipto. Sabi doon sa Exodus 5 verse 10 to 11, the slave bosses and the men in charge of slaves went out and told them, the king says he will not give you any more straw. Go and find your own straw wherever you can, but you must still make many bricks as before. Alam niyo po kasi ang proseso ng paggawa po ng
ng

0: bricks ng unang panahon. Yun po kasi ang gawain ng mga taga-Israel. Bilang alipin sa Ehipto, tagapagawa po sila ng mga bricks doon po sa Ehipto. Ang proseso, yung mga taga-Ehipto ay magbibigay sa kanila ng mga materyales. At yung mga materyales na ipinoprovide po ng mga taga-Ehipto, yun ang gagawin ng mga taga-Israel na bricks. Ngunit nang dahil si Moises ay pumunta sa Parao at sinabi niya na tinatawag na ng Panginoon ang mga taga-Israel, kailangan na silang lumabas mula dito sa Ehipto at pumunta sa ilang upang sila ay makapaghandog sa Panginoon, na mas naging mahigpit si Parao. Na imbes na ang mga taga-Ehipto ay magbibigay ng materyales na straw doon sa mga taga-Israel upang gawin ng bricks, ang ginawa ng mga taga-Ehipto ay, hindi na namin kayo bibigyan ng materyales. Kayo'y maghahanap at kung gaano karami dati ang nagagawa niyong bricks, ganun din kadami pa rin ang inyong gagawin ngayon na kayo ang maghahanap ng materyales. Lalo silang pinahirapan. Alam niyo, sa panahon na kapag atin pong italaga ang ating buhay sa Panginoon, iiwasan na natin ang paggawa ng kasamaan, iiwasan natin ang mga maling gawa natin sa buhay na ito, at atin pong i-renew ang ating relationship sa Panginoon, ang Satanas ay nagagalit. At siya ngayon ay naghahanap ng paraan upang bawiin tayo mula sa Diyos. Ano pat yung nangyari doon sa panahon ni Daniel kay Meshach, Sadrach at Abednego? Nung hindi sila o ayaw nilang sumunod sa utos ng hari na sumamba doon sa malaking ribulto na nasa harapan nila, ang ginawa ng hari ay mas pinainit ang hurnuhan ilang beses. 7 times. 7 beses na mas pinainit ang hurnuhan upang itapon doon ang mga kaibigan ni Daniel. Ganon din po ang karanasan ng mga anak ng Diyos sa panahon na ito. Ngunit, bagaman ang sino mang nagpaplano at nagnanais na magbago at mas lumapit sa Panginoon ay magiging target ng kaaway, tatandaan ninyo mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob. Sapagkat, bagaman magiging target na tayo ng kaaway, alam ko naman na ang Diyos ay kasama mo. At kung paanong iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak, kagaya ng mga taga-Israel, ay iingatan din ng Panginoon, ikaw, kapatid. Pangalawang leksyon, sabi dito, God's power prevails all power. Ang kapangyarihan ng Diyos ay siyang naging ibabaw sa kahit anumang mga kapangyarihan sa sanlibutang ito. Minsan ay kagaya tayo ni Parao, nagiging mapagmataas tayo sa ating sarili na binabanggit natin, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig? Sino ang Panginoon na aking susundin siya? Minsan, kagaya tayo kay Parao, umaasa tayo sa kung ano ang ating magagawa. Umaasa tayo sa sarili nating kapangyarihan, na ating tinatanggal ang ating dependence sa Panginoon. Pero tatandaan natin, mga kapatid, nung demonstration ng powers kay Parao at saka sa Diyos, ay kinain ng tungkod ni Moises ang mga ahas na tungkod din, naging ahas ng mga magikero doon ni Parao. Ibig sabihin, mga kapatid, mas makapangyarihan ang atin pong Diyos kaysa sa kahit anumang kapangyarihan sa sanglibutan ito. Wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili, mga kapatid. Wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili, kaibigan. ang lahat ng bagay na meron tayo sa lupang ito, mga material na mga bagay, ay walang kabuluhan. Ang kinakailangan natin ngayon ay dumipende sa Diyos sapagkat higit siyang makapangyarihan kaysa sa kung anong meron tayo. Pangatlong leksyon, kung kinakailangan ng kamatayan, ipapahintulot ng Diyos. Sabi dito, nothing is so precious than the death of the loved ones. Alam nyo, napakahalaga sa atin, lalong higit, sa mga panahon ng kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Nalulungkot tayo. Mahalaga ang panahon na yun. Bago natin sila ihatid sa kanila pong pansamantalang himlayan, napakahalaga. At ayaw natin na sa ating mga mahal sa buhay ay merong mawawala o merong mamamatay. Bagaman, ang Diyos hindi siya ang author ng kamatayan, hindi siya ang may-akda ng kamatayan, ngunit kung kinakailangan, ipapahintulot niya ito upang ang kanyang panukala ay mangyari. Sa Exodus 12 verse 29, Exodus 12, versikulo 29, ang mga namatay mula sa panganay ng parao hanggang sa panganay ng mga nakakulong doon sa piitan. Pang-apat, iingatan o iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Alam nyo kung titignan natin sa Exodus chapter 12, nandoon yung tinatawag pong salitang Passover, no? Yung pinanggalingan ng Passover na ito ay nung bago mahulog yung ikahuling salot o yung pagkamatay ng mga panganay doon sa Ehipto. Alam niyo sa katotohanan, hindi exempted ang mga taga-Israel din doon. Liban, nasusunin nila yung utos ng Panginoon. Na ang sabi doon ay maglalagay sila ng dugo ng tupa sa doorpost ng kanilang mga tahanan. At nung gabi nang lumipad ang anghel, ang lahat ng merong mga dugo sa kanilang doorpost, sila po ay iniwasan. Passed over! At doon ang mga walang dugo sa kanilang mga doorpost ng tahanan, ang mga panganay sa kanilang tahanan ay namatay. Alam nyo mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ano ang meron sa ating haligi ng ating mga pintuang daan? Ano ang meron tayo? Meron ba sa ating mga tahanan ng dugo ni Kristo? Ibig sabihin, ang ating hubang pamilya ay nanampalataya sa Panginoon? It is Christ's blood that would spare us, save us from the wrath of God. That's the difference. Alam nyo, kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap natin ang kaligtasan, ang sakripisyo ng Panginoon doon sa cross. Kagaya lamang yan na naglagay tayo ng dugo sa doorpost natin, mga kapatid. At yung tinanggap natin mula sa Panginoon, yun ay kaligtasang ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sa atin pong buhay, minsan tayo po ay nagmamataas. May mga panahon sa buhay natin na kapag tayo po ay bago gagawa ng isang maling desisyon, maling bagay, nakapag-iisip tayo at minsan at sinasabi natin, sino ang Panginoon na susundin ko ang kanyang tinig? Sino ang Panginoon na aking susundin ang kanyang kalooban? Pareho tayo kay Parao, mga kapatid. Dumidepende sa ating sariling kakayanan. Dumidepende sa kung anong meron tayo. Ngunit nagkakamali ka, kaibigan. Nagkakamali ka, kapatid. Ang pinaka-safe na buhay sa lupang ito ay ang buhay na hindi dumidepende sa sarili, kundi dumidepende sa Diyos. who is the Lord that I should obey Him? At ngayon, kapatid, narito po ang atin pong mga ipapanalangin sa Panginoon sa araw na ito. Una, manalangin tayo sa Panginoon. Nanawa sa panahon na tayo ay lumapit sa Kanya, bagaman gagawa si Satanas ng doble sa buhay natin, tulungan at iingatan pa rin tayo ng Panginoon. Panginoon, kahit doble pa ang gagawin, triple pa ang gagawin ni Satanas sa akin, Panginoon, aasahan niyong tutugon ako sa inyong panawagan sa buhay ko. Pangalawang panalangin natin, nawa sa buhay ko, Panginoon, nawa maranasan ko ang iyong kapangyarihan. Hindi ako aasa sa aking sariling kapangyarihan. Hindi ako aasa sa kung anong meron ako, kung di aasa ako sa iyo. Sapagkat ikaw ay makapangyarihan sa lahat at may kasagutan sa aking mga panalangin. At ang pangatlo na ipapanalangin natin sa Panginoon, mga kapatid, ay nawa, Panginoon, huwag ninyong ipahintulot na meron pong mawalang mahal sa buhay ko ngayon bago ako magtalaga ng aking buong buhay sa iyo. At ang pang-apat, Panginoon, alam ko na ako'y sa iyo. Ingatan niyo ako sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mahabagin po kayo sa lahat. Sa araw po na ito, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa buhay at kalakasan ninyo pong ipinagkaloob. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa inyo. Kung minsay sa buhay namin, pareho kami ni Parao. Nakapagsasabi kami na bagaman alam namin ang iyong kalooban, minsan ay sinasabi namin sino ang Panginoon na susundin namin ang kanyang kalooban. Sino ka, O Diyos, na pakikinggan ko ang iyong tinig? Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa buhay na ito ay dumidepende sa kami sa kung ano ang aming kakayanan, kung sa buhay na ito dumidepende kami sa kung anong meron kami. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa buhay na ito, ang napakahalaga ay upang magkaroon kami ng higit na pananampalataya at relasyon sa inyo. Kahit anumang mga pagsubok at mga problema ang dumating sa aming buhay, O Diyos, mananatili kaming tapat, mananatili kaming matibay, sapagkat kasama namin kayo. O Diyos, aking pong espesyal na inilalapit po sa inyo ang amin pong mga mahal na mga kapatid na nakikinig. Ang amin pong mga mahal na mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral sa umaga. Panginoon, ingatan po ninyo sila sa araw na ito. Gabayan po ninyo sila, O Diyos. At nawa sa araw na ito, pakikinggan niyo namin ang inyong tinig at sasabihin namin, Panginoon, kung ano ang inyong kalooban, yan ang aking susundin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. At sa kasagutan na inyo pong tatanggapin ang aming mga panalangin, lubos namin ipinapasakop sa inyong lahat. Pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus.
1: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
2: All things new. Hope starts here.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo na isang mapagpalang umaga. Binabati po natin ang lahat po ng mga nasa norte, no, dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, yan. Sa Bataan po, Zambales, Bulacan. At syempre sa south po ng Manila, no? Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. At binabati rin po natin ang isang mapagpalang umaga ang mga viewers po natin, listeners po natin sa Adventist World Radio Manila Facebook page and YouTube channel. At ang mga nakikinig po naman sa radyo, kung kayo man ay nagda-drive, kayo ay nasa bahay o nasa trabaho na po kayo, ay panatilihin nyo lamang po ang ating pong programa, Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung gusto nyo maka-receive ng libreng libro o Bible lesson, no, mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Now, ang focus po natin ngayon ay setting boundaries with the opposite sex, no? Ano po ba ang ibig sabihin niyo? Nagtatakda po tayo ng mga hangganan, no? Para doon sa opposite sex, yung ating pong sa buhay po natin, kung saan lalaki, babae, yan opposite sex po yan, no? Meron pong mga hangganan po kasi especially kung kayo ay meron na kayong asawa, no? Kailangan po ay yung dating gusto niyo'ng marami ang kausap, alam niyo pagka courting kasi, no? Marami kayong hinahanap, marami kayong pinagpipilian, no? Pero kapag kayo ay nag-asawa na, ay wala nang pili-pili kasi nakapili na kayo. Yun na yun, nagbigay na kayo ng vows ninyo, no? Para siya na ang inyong sasamahan panghabang buhay. Sabi po sa Proverbs 4:23, no? Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it, no? Napakaimportante po na ating pong bantayan yung puso po natin. Dahil dito dumadaloy po ang lahat, no? At dito po nagmumula ang lahat, whether it be good or whether it be bad, no? Para po kasi yung isang pinagkukunan mo ng iyong kalakasan o pinagkukunan mo ng iyong gagawin, no? Posible po na mahalaga at dapat maging malusog, no, yung relationship po natin sa opposite sex, no? Pero kailangan rin po natin na protektahan, maging matalino po tayo sa ating pong pagpili. Meron po dapat mga hangganan po yan o hanggang dito lang dapat. Hindi po papayagan nyo lang basta-basta, no? Especially nga kung kayo ay may asawa. Dahil ang mga bagay po na ito ay napaka-importante na ating pong tingnan. Maging tapat tayo sa ating pong asawa, lalong-lalo na maging tapat tayo sa ating pong Diyos, no? Pangalagaan po natin yung ating pong integrity, no? Yung integridad po natin. So, ang ating pong